0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: A tolfa talofa to tapu in Mao Samoa ne yaso talofa lava malo se fu manuia. Usi mai lol fa fonga telefonia le solulu su lima yula ilu afeles fulono le lima tolita si PIPMN ya te roa. Watu tali mai fonu le minista mta uta vai fafo le fionga va vasa mana ya Winston Peters ile na malanga ya pani ma fa ali ailo na fa anga ule mali e fa te inga fa military ya saina o la tu au penga alu mama o masau no ai ele tali ni swinga fa mani tu langa masani na fa mauti no ai va vasa mana ya bo fa ya nei ni tanu anga mata ni usila australia fa pe mafiti ya awa ya tu ni usila la tu fa inga pa anga fa fa military Le ngata i lea, e ono whaelua mai se teimi se mana o saina, pe a whai e a wai New Zealand. Sa ono wa wasa mana i a Peters, e langolongo ina i New Zealand fi le mu, a i le o se tau i whai ngata. O lo o wha amau wau New Zealand e umotu sia le una whana se tasi o li i longa le whaiva o le wha fia fia i ata ti whanga, o Sir Sam Neill wa tu malo. O lo solo fa au atu fa mai senga mole nei ali i pele o maliu i le fitu rautau sanga le saifua. O le na woma mai o le ali i fa fia fia Oscar Knightley na ia fa amatalaina le loto mawalalo Sam Neill i lana matafa i oi sa fa ia le ata fa leo leo po le police drama o le Harry. Sa to e to manatu Knightley i le winga ese o Neill na sui ai fo ringa va ia o li i New Zealand ma tu uai se talatuu o le amanatua pea. Na whaani isu isu anga fau ala PMN Horizon Research le le mau tonu le au talavau Pasifika pe palota le whainga palota le tausanga nei. Na mau ele isu isu anga le toi titi a toa le onus fulu pasene o la tau wa was fulu valu tausanga le luas fulu fata tausanga le matatua wa umona le stala o la tau ingoa. Ai na le toa tasi mai le toa tolu wa mau tinoa o le a palota. O le manatu o le tumai ta ifa apitoi mta au talavou ya Fania Kapao, fai mai, o lo o langona ele au talavou, le fa o ngao la to e fai pule, e pei o ni polo ta alo, like political footballs, ai fia, a o fia ngai ai, ma le taungata o le tumau a inga. Ua mawale kolisi ya Bishop Viard College i pori rua le pine euro, ili tausalo musika le Australian International Music Festival i sini. Tōris fulu tasi tamafana upesi al Pasifika, sa hafa amali eina al mamalu lea tunu, a tuai mafa msino il Sydney Opera House i Sydney, Australia. Fa alia lea li ipulo musika ya tuliatu lau lalatoa Sammy Seau il PMN Samoa, o le nei au fai pesi po le kaya, lo lato fa awa wina le talatu o musika lea onga, bo le onus fulu le nei o tausanga. Wana pita ia tuma ita ifa asa lau po le political commentator yu pufayo ma lo ya Josie Bagani le vaenga fa upufaya le leipa ina ia awane imanatu ma mai pa lo ta tangatu pasifika. Ole su esu enga le PMN Horizon Researcher Nafi na fa alia ye folinga mai ole amowe le leipa ni pa lo ta stele mai tangatu pasifika le fa inga pa lo ta ya novema ma si iti ya ilunga limes fulitasi pasene. Al vaenga le national o le apa uma le lima le sifuru pasene il palote ya novema. Fai mei pagani, e te tau le leipa o na taula i tasi palote atangata pasifika. Tu sai masu esu enga au tu, e mafai ele malo so ufa atasi po le coalition o na maua palote e toe tu la iain. Olo umafau fole le tangata palote pasifika le lato lango lango au le iyo ilfa inga palote tele ya novema. Tu sai mal su su ang ala PMN Horizon Research le so nafi o tangata pa lo ta Pacific sa fa ilo le tolu kwata tangata tal tonu ele mala mala le le national mal act in u Pacific o le sa no ang ala fa ipule mo mo le pa mal minister mo mo tangata Pacific e fionga o Peter William Seal fa mai o lo tangai to to a fio ang a Pacific ya wala lo fa tal no ai vai fa upfai mata upu o lo a fiai nu upo communities Mane tala fai u. Na fa anie le fai pule mua mua nesh no le afio nga nae atha nae. O le nei parota po le pol. O lo o fa alie le fa misino ine tangata o vai nga fa apfai ya nato o lava nga adu nga lelei o lo fai. O nae o se sui fa atu fau ili temi nei po le New Zealand first. Ma o lo o tamu fai malosi e fa ama maula na vai nga fa apfai fau. Ma isi vai nga o lo o yai ili maloso o fa atasi po le coalition. Tamo, telefona, ole ne yasu manu telena la utapo inga, inga pulea i Maria Makere tatuu, soifua.
0: 531 PI, Pacific People Together.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare a weki pe malo le tonga to pe ko Filipo Motulal mo ngongo a pule lulu ko ni hongful mani masiulai wa fe wa no. Ko to kumai ha sabe a fata tolo i e fonga Filipo ya e kai pasiki o nusilani pe a ku asia i ku kamata ke nga ue a misi ni Filipo ia e nga hi community. Pe koe pae tolo e ua o ki nao tolo koe nei whae ke eke, o kumahino mai, kuna o si kamata ke whanonga atu, i hawa i hala o teu teu ki he whiriwhare area i novema o e tauni. Koe kautaha whato tolo pe koe research koe ni koe Horizon, pe nei mao e ki nao tolo ia pe seti e valuono o ki nao tolo koe nei whae ke eke, kuna o si lesisita ki he whiri koe ia o e tauni. Kai e tawhaki e taha ku mahino mai foki, o te eki ke whaka aaki a e saeniti o ku kei mohe, a e whanau tupu ko ia o e whonua me e tau tahawalu ki he ua whaa. Hena e tō lalo a pito aki nau tō luia i he whiri whakamui mui. Ko e toko tō lu e toko ngofuru ko tō apena nau pehe o kwe mao ke tō rere yang e foki e kau kantiteiti pasifiki mo e ilo ko ia ki he mea o kwhai. Ko e taha e ngahi mea koe o toka ngā lahi kia e kau whiri ia o e tauni ko hiki hiki ko ia o e totongi nofo pe mo e pōre ko ia o e mauanga wāhenga a e kakai mo e ongoi o ku ikai mahino ki he pule anga e ahonia a mea kumahu inga ki a teki nau tolu. Pe a ku kau foki i he mea ku asi i he whamatala ia koeni i he savea, a e ongo i he kakai o ku ikai mahino pe fio ongo i he pule anga ia a e whengau e aki koeni a kakai pasiki. Pe se te fitua o ki nau tolu na whae keke, o ku ikai pe te nau tui ki nau tolu ia ku mahino ki he whae national a kakai pasiki. Pe se te fitu whae ia, u nau tui ki nau tolu ia ku whae act, o ku ikai ke nau fie kau mai, pe mo pe se te ni mahiwa o ku nau tui o ku pehe ai New Zealand First. I e taimta tau foka u whakawhehu ia e he kau whiri pasifiki ia, ai anga o e nau whiri koe ki novema. I e whakatotolo koe ni ai Horizon Research, o ku asi ai koe wahe tolo ki nau tolu ia na e kau mai ki he whakatotoloni o ku ikai pe te nau tui ki nau tolu ia, o ku mahino ke National, ke Act, pe mo New Zealand First, ai ngahi Community Pasifiki, pe mo mea koe ku mahu inga ke te ki nau tolu. Nei pehea i e āwha anai, o ku asi me he whakatotolo ia koe ni, o ku whaifra māua ka kai ia, o mga tuunga i e ngāhi whaunga ngā aue ke ke. Ko āwha anai foke ku mahino mai, e tu uia mai whaha i New Zealand First, pea o ku ne whainga ke whakamama o me he ongo whaha i whapolitikare ko e moe mea u nau tuu ki ai. I e taim tatau o ku ngona mai foke pea moe whakatoka ngā ia, ke oua e tae toka i e mawhai whiri ko ia o e ka kai pasiki. I he whamatala me whai ngong ngong whapolitikare ko Josie Pagani, o gune whainga ki he wha i reipa ke nau tokanga ki ngahi mea kou kumahu inga ki ka kai pasiki, ka e tuku ahono ta e toka i. Ko e whakauto uta, a e whakatotolo a e horizon ia, o ngari ngari e tupu a toko lahi ia te nau party vote ma a e reipa. Ko e nau whafuafua ko pesete ni mataha. Whatatau ke pesete whawalu o e whiri kohiri. E taimtatau, ko e tangata whaiongongo ko ia ko Richard pa matatau, a e whaiongongo pasifiki, o gune i rifia na i kaike le sisita aho tau kakai, pe tu uatu he aho whiri, ke whaaongai a e nau toton whua politika are ke nau whiri. Ko pekia e tangata et whaiva o ngongo taha anu silani, ko e whakahaeni e pekia a Sam Neill ko e tangata o kutaku ko e tangata e whaiva i loa taha me New Zealand. Na e whakahaeni e hon whamilihe a homoni tēna ne pekia e wharemahaki i sene Australia i he hao hao ko ia a hono whamili. O pehe na ne nofo i hono wha tupule kina ko ia a hono tareni ti he malae o e et whaiva. Pena e toka ia i he malae ko e ni. Pea pehe foki mono ave ai mono usi la ia ki maamani. Na pehe a taha o i kau fufine he malae o et whaiva. Na hanga i Sam Neill o fotu u hatu unga ma o lunga ki he kau et whaiva i nusi lani pea mo maamani foki. I he toho onga mo ui mo e ulunganga tauhikakai. Toka e whi maarie. Ko tukumai e minister koia ki muri a Nusilani a ene whakakaukau whekau aki pia moe ahi ahi mahafu koia o kwhai he Pasifiki. Lolotonga koia a ene i Siapani na e kau atuai ki he talanoa pia moe o Siapani whekau aki eni pia moe ahi ahi mahafu koia a Siaina. Nane pehe o kuikai koha mea ke fa ma ma pe no no ia pe ko fa pa pa me ia he mi sa ki muria e tu ko e anu silani e ka te na tari ai ai ai ma hafu pe tu fa ta ha ia mo asrelia mo fishi i e fe nga o e aki ki ha pasifiki o ku merino ko lo to ta ha avanu atu pe mo pa po ni kini ke na tu fa ta ha i hono nga o e va ofi ai fe nga o aki e ka o polisi he o funuani na fa ha he newspaper avanu atu ko ia ko e daily post o hoko e fe nga o e aki e ko e ni ke ne ta e fihi ki a whenga o e aki i hono fusia o koia o e lao he ongo whonua. Malo i a ngahi whakamatala pelepele ngesi, pe mo mau mauluta foki mo malu whakavaha a whonua. Na e whamuoni a e area pau koe ni i Port Vila, e ministra a koia ki he mea whakaloto whonua, Andrew Napuat, me i Vanuatu, pe a moe ministra a polisi koia a Papua New Guinea, John Puntari. Ka i he taimita tau, o whie mao ke toi wā o whianga foki mo whenga o e aki a ngahi whanua kaunga api koe o e Pasifiki. Whao si pe me si poti, kua whaha he e Palestinia koe ai akapuru riiki a tonga, o i he... O ku iai ai hala whanonga, kua whakaawa mai, ma e kau wa inga akapuru riiki koe ia i tonga, pia mo ngahi motu kehe o e Pasifiki. Koe whainga maari koe ni e lava aia e whanauia, o hu ki he timi sifi koe ia a Papua New Guinea, pia kau atu ki he whea auhi riiki whakalot whanua. Katanga pēta o ngongo mamai hi ahoni, kou Filipo Motulalo, tua whātu. 5:31 p.m.

e to uru hange ha pā me ai mā o ni o ni. Tene tupu hange ha sika i le panoni. Koe kau tō i e whare o si hova, tenau to uru i e ngāhi loto ā o tau otu ā. Tenau fua i pē i he nau motu ā, tenau mohu huhua mo lau mata. Ke whakaha o e totonu a si hova, ko hoku maka tuu. Te ao gui kai hapiko i a te ia. Amen. Au kolofola ia ke tataki a ke tau rotu whawheta i. Hoki peki tau tolu, ai mahu inga, ke tau whawheta i a si hova, whainga maarie kotoa peo i mo ui. Tau whawheta i wongo maarie, ai karainga tonga kotoa peo fonuane o mea mai. E kawenga ko whakotuku he siasi Wesleyana tawataina o tonga i he mahina koe ni. Koe fitu i mahina o i tau koe ni. O tua mo tonga na i masiva he lele. Halleluja ko monu i a eni. I tau lotu. E o tua mafi mafi. Koe mau kamai ta ingata e a Fiona. O fongi ki mau tolu he taua alo e whakusame koeni o e ahoni. O e mea lelei ke whakawhetai ki a sihova. Pea ke siwa sane e lioni ki ho huapa. Si anoa e whakawhetai e ofa e a Fiona. Lave monua i ho kakai. Mau tuuta ki he mahina hono fitu e kamataanga e tau koeni. Oi kuna ngahi patongia, oi uruaki konga oi tauni. Oi hao paki mo ui pe, ta mo taki pononga hao e afiona. Oi hiki oi oli ta feila urau e whawhetai. I he polo kalama, whama pola lea oi etiasi koeni. Ka mata pepa mo e whawhetai, mo e tuku kolorea. O talamai e whatsa me, o whawhia fia ia o e sova ki he mea kua ke feia. Ka te umawawa e ngahi ngā ue aho ni ma. Kono i kai kafa kafa ho ngahi ngā ue e sova. E au kuloloto au pito ho ngahi whaka kau kauna. Ka tā poa ki ia kurawe monu wae si kai ngā tonga e ponuani. Mau whawhetā i ati ko ilo e a Fiona. Hange ko e tukutuku lau mea e uraki whaa. E o tua mo tonga e tofi a. Te kawe inga ia mo si a te wholau e mahina koeni. O tua mo tonga na masiva he lelei. Halleluja, o monu ia eni. O monu ia anga ia koe a Fiona te kotape. Mole ke mamau ko tonu a whakapea ngai. O ka wanga hala ko toa peki mautolu. E a fio mai e maa ni oni ange pau. Kai kai tuku e waka, kai whai e kakau. O mau whatongi ake, mau unu unu mai peo. Kolo kele kere he ao e a Fiona. A rata mai, ko mau whai anga hala ko toa peki he langi. Kai tau tonu ke a Fiona. Kai kai te mau kei tau ke lau koe whanau. Kai whaka whetai ko ho o wha. O wha li oa. Ko aki mai ho ala to whetaha ko Sisu Christ. Hoko mai ko e lami whei lau lau. E ave anga hala mamani. E whakaseta ia o e orita tei rau rau o e mauanga keles. E kamata aki a e polo karama, whakama fola lea. O e si afi koeni ke ka inga tonga, o mau roto e o tua, tāpo aki mai ho kakai. Mau mana tua, o mau tui, kingi tupo uono, kao mai tahine kuini, tanas pau, Pare mia o tonga kau mai kau minister. Mau lotu kau higa kau takilotu. Moe kāinga, hou eiki e whonua. Mau hapai atu e otua ke whamonu ia. Ke whai tāpu e kina. Ai pare mia o i whonuani. Kau maa no kau minister. Kau taki e pure anga. Tape heke he kau takilotu kotoa pe. Si kāinga tonga kotoa pe unau. Whakate fua i Aotearoa. O mau roto e o tua o hapai at pek he a Fiona. O mafi mafi,
tuke tau malingi mai kelesi a Fiona. Kwa monu ia ngahi ngāua katoa pateu pai. Oua nā paipai ange kwa mau palala ka mau iwi mo mau pota. Ka tuke tu taula be mau tui mo e palalahe a Fiona. Kalama e fatsa me o ka ulu hange ha pā me a maa nioni. Tene tupu hange ha sika i lepa nioni. Ka koe kautō i e pāre o siowā. Tēnā u tō ulu e ngāhi loto ā o tau otua. Pasetā i koe otua i au ke mawhia mea kotoa pē. Pea o kuke e ao niu he univers. O ke pūle i langi pea mo mā mani. Ai kakai o kwhala lāti e a Fiona. Ma ulotu e sikai ngā tonga kotoa pē o manatua. I ngāhi pāmili ko tō e pōuli. Mōle ha ngāhi ofa anga. Wa mole mole a Fiona, e whai hona uwhakanonga, wha fie maali e. Ulo mai ho maa maa, teke teke atu e kau po uri. Te lolo lolo e houmo e matangi. E kei whanaa fotu e a Fiona, wa tau rama e mau filikime o kwhai. Ma ulo tu koe huika si... Kai ngā katoa pe u whai patongi a he fonuan. Ei ki e wha mole mole a rā e a Fiona. Wa monu ia, e ngahe ngāu e katoa pe u whai. Uke fua i pē, a ngahi ngāu e lele i ko ia ke hāi ho langirangi. Tara mai he wholofola o efiak ko eni, e nau fua i pē i he nau motua, e nau mohu huhua mo lau mata, ke whakahā ko to tonu a sihova, o hoku maka tu u, pe aku i kai ha piko ia te ia. Kwa se tai ko e otua o ku mā o jone ange pau, ko i oku paike e maulo tu, ko ia u tauhi ke ai e mau mea katoa pē. Ei ke u mau rotu ko hui ka si kau ngā ue e whare whakamafola lea. Ai pule Filippo Motualo ka umae ni kau ngā ue u mau hapai atu haivi, ha keles, ha poto whakaotua. Whakao ngō mai ngā hi patongia katoa pē, ke mea i he kai ngā tonga katoa pē u mau rotu ke whakamonu uia ngā weni, tu ke nau mau iwi, mau keles. Haile mai a take mau whono ngā, Mua waka pe hulu hulu o mau hala. Ja ke mo moi atu moe mau ngahi mo ueni. Ke kei mea ngawe a kei pe he lolo tongani. Ke a fai peo lau i kuonga. O ku mau loto kole katoa ngahi tāpo a kini. Ua faho a loko si su klaiska ko mau pamo ui. E meni pe koe kelesi e tau eiki moe opa e otua. Ke o he lau maari e maa ni oni. Ke nofo i aho a lo fai e tek mau tolu. Tai ngā tonga katoa pē, pē mōi kāina o e whonu ani, pē a whaibia tai ngata. Amen. Amen.

0: Pre anga whakatata ako ne Daimenia Coalition Government. O nau ririu e nau toluia ai whonga whiri. Ai au kupau ke te resisita kita ki mua e awa ono kono o katopa. Au tau pehe awa nima ko o katopa ta uni. O ka pau te kai ke te resisita kita he kai ke te kau kita i whiri whare area o ta uni. Ai koe mea ku whakatokanga atoi ko tau kāinga. O ka ke wakai e tau resisita pe kua mau. Ke a oa te ke au ono was mau e tonga ea ke kau ki he whiri o kau taki e whonuan.
1: Koe. Nei la koe ki fwoi taime koe ni na ke pūri ai ko tupe na e aha ngai whenga maari e ke te wakai ki fwo tūtū fwo ōmu ngai whetū e nofo ki ai a ho toka ngā i he waha taime atu koe ni whalau he kau mā oni oni koe ki i taime he toa whā mo desert mahalo ngai experience pe he ko hea ngai ngai visone me he toa whā ne ku ke fōki mai mo ia anaila
0: Mālo Filippo ko lau ako ia koe ki tā kautau e kau mā oni
1: oni i kai ko mea ku ai koe tau time outi ke tau sio he ngai
0: Io nau nofu mai koe me he whare area na kamata e ku ako koe ken masters i he wafe maho o full ma fa
1: koi
0: pe au hanga e o tuku ke ta fa ki ka o feinga ki fare area pe ko pe he ke fo ke ange o fra osi ai ako ai ko fare i mai e doctor in ta manot o fe mau ke loloto e tau ka o fra fofonga pe ko pau ke o fra osi ako ia ka e fai ake si o ha me ako ke he koi ko nga we da mini ko e ako i ai fonga a tau hi ka kai ko e fra tau ka te a pe ana fo ki ke university ko ni o AUT university O whakahoko ai ako koni he masters ke tau he kakai. Pena lawa ai ako ko ia, ai te u graduate ia wea atol taha kono o siulai. Ai master i he tawhakone ako in education. Tā kuanga, ko te alkoe o ako o Filippo, na te pehepe ki tau, te osi sai pe te si oa ki tai. Tā kou te iai ngā hisiwa tā heo to lo loto angeu ton ke tau iai. Aia koe lava kone a ko o haa mai a ka au na fufia mao e keu mao a uiha mahino ukto lo loto angi i he taimina ui whare a rea ai kana e i kai aia koe ni go fokeno o fraose a ko pa lava ia e toi hoko atu pe ia ka ko utu i ka ngai si o make he kan o ko mao kone taimini e toko ni lahi ia ke ka inga o ka pau te uhu ki whare a rea pe o ka pau i kai ke lava hu he taun ki whare a rea Filippo pe o kusai pe ia e kau hinga o ki ai pēta o ka ngai whakakau kau kona e whaha i o kurerei au pitoi ki hanga koksio ke nofu kona e tonga e ao te aroa ni ko e tau koe ni wafe maa waful maa tolu wafa wanima ata wau man ke ua no mea ongo mooni ko i kai ke i ai hatonga i he te pire kona o nau tala noa i ai koni ai mawhai kona poka hai mea whai ke whonua Ange pe ka fotu ngā ue kona pure anga ne tuk mai tauni. Ka ki anga ha fotu ngā ue i ai budget, ok tau sio ai ok toko ni ki anga kone ai nofo kone ai tonga i Aotearoa ni. Ai tonga kone kone oku saipena o tolu kuna o tuk maari e. Ka koe tola hei kona tau tolu fema ai toko ni kone ki ai. Ne ka ki i ai hanga hi monu ai ke lava toko ni e tonga i he fonua ni. Ai ko uhinga ko fok mai, Fok mai pia ki kawato ki hoku i hoku le o i he campaign ni kone he ta uni he ko whema o e reipa ke nao fwoki o whaitu tūn mai fonuani he koe ngahi ongo i kone o kuma o kone ni koe e he reipa o kula vei ke mahino i tau tol tō ngā iai he koe ngā kuia i a ka meo se puloni o kuia i a Jenny pia ko Barbara Edmonds ko fefine ko ni ko fa e ki he toko valu. Ai ko fefine ko ni o ka pae pure anga reipa, ko ia ia tene tauhi pa anga ko ni ai mawe mawhai ke whaka i ope i kai, e he pa anga ko ni ai fonua he fumonu ko ni fonua ai ko ministai ko ni ke finance ke pa anga. Pe o ka pao ke ha fa e ia e Filippo, e kau ki ai o neungo ko e minister ko ne tai mini pa anga ko fae mo ia ka ku kehe fae ko e nia ko fae ko e nia o ku kau imo ta tolu ko e haa moa na e whanonga mai e neungo matua me haa moa kum hea monu pe ko e ni ukune maa e monu pe ukune tene maa upe a mo ui manatu ki he anga ko ne e tau fonga ko ne e tau nofo ko na ka inga i he Aotearoa ni ai ko upe hea uia o ku mea si e ku kau aku pe i kai ki uhu ki whare area ka ko e toka anga o ku whema o aki nau tolu ko ni hawhahai politikare.

0: koko le fanga mari ko ni ke o atua i a ki fanongonongo fo i me akai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talotonga Tau ko futuna, ko i manioke ine hina, a ki fanongonongo fo i me akai ko e ni. Ko i ufi, ko i kau meire, ko i kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai foki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere,
1: ki
0: mo i fa i he mile mila. Mo kata, telefoni ke fika telefoni ko e na, ke ma o mea i e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha,
2: taha tolu fitu,
0: noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Ki tau mai e mauta.
3: Fua fua mau hato api, ko e misi a ke whamiri Pacific ko toa pe. Ko i ai, ko e misi ko i au malawai a ke mooni i he lolo tongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fua fua mau hato api, ko e programa ni liu mo uia. Iono ngā we i ke malawai he ngahi Family Pasifiki o mau ho nau fuofua api. Whakao ko rewa e ulak stepu, e ke mau ho fuofua api. Pea ke whetu taki mai ki atiki mau tolu i a honi, e ke mau a ngahi mea kwa toa pe. Whakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noa valu, no noa, ua ua, ono ono, ono ono.
4: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafeni eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulu nganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofile waha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga i e whiohi whakatoko ua.
3: Fuafua mau hato api, ko e misi a ke whamiri Pacific ko toa pe.
0: Ko re whenga maari ko nite o atoa i e ki whanongonongo whakataha ko e ni. I he koristu tuku sa antelu ko toa pe o okalani nuusila. O kufanongo mai, mo a uat ki ai ai tala whakatahani. Mo kata ke o lava mai ki e tau whakataha, e whakahoko ia i aha tōna ki e wikeni i taha valo si ulai ua afe ua anō, taimi taha ho ata ki e holo apsiasmi do tisi ko vaine moonia ki Grey Lead. Ko tua sila, ko tolu hiva valo Richmond Road i Grey Lead o Kalani. Ko e whakataha koe ni o whakafe ia tu koe sa antelu o kuke ata, mo koe na tau folau ki tonga i he tau kōsi. Lava mai ke tau whakataha mo talanoa ki he toe ngātu ko eni o tau ni. Pea moe whakamanatu ho tau aho i he tau ni. Aia ko tau te au a taha aia. O whahatu ke koristu tuku sa antelu nu sila ko toa pe, ka tau toki sio he tōna ki ki vaine mo onia. Whakapapa atu, liline i nia vairea se keri tari. Fika telefoni noa ua taha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Fika telefoni ko noa ua taha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Ka kuke toe fie mao hanu whakaiki. Mālo. Kore whangi māri koni ke o atoa i e ki i whanonongo koni. Ki he kāinga niua topu tapu. Mo ki ngau tolu ko toa pē, na ia i ha mautikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Ko whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whakafolau ki tonga. Pea whakahoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Mālo me he paristeni sosefo apikotoa. Mālo. Kore whangamari koni.
2: Mālo bito ka e atere ai whangamari koni ke whawhiloa ki e tau programa hono hoko. Ko whiwhia ke taitari heni a whaifkau a ka koe tarekita pea koe pūreia. Professor Nasiri Vakauta. Malo ta mā e ahoni, ko hi ko e kawe inga ko ni, na whakarea pe ni nei, tā kei kaupe, tau kei kaupe, pe kuhange ko e ko whakarea o e o Polokalama, pa ko whiwhia ke, ke ke lawe mai ki he Polokalama ko e ni whiwhikau, tā kei kaupe. Ki anmiuti mā nge whiwhikau kātaki,
1: Malabit Philip, pero kore ke hufanga tu fatapu o se mafaki. Kaki polakalama kai niki kai polakalama ai korisi ko sia doutai. Na e fai hono fotu tu ke whakahako i he mahena katu. I ke whakaukau ke fafai e fai whakau me toki te kia i he mahena kome tau ko sione havea. Pea na e fotu whakaukau ke hoko ai ki whataango ni ko e whaianga tala noa e kawako me kawako tutuku e korisi ke faha whakaukau mo hana tala ngai oi. Ngahi pōre me ngahi mea e aonga ki he lotu me mo ui me nofo i ai kai ngā tonga. Pea koe fufua whakataha aine ku teo ki a taha tolu me taha wha a koe si. Pea koe whakawei ngai e koe takehi kaupe. E koe takehi kaupe koe hingoa ia e ki fuutoa tu he korisi. Nei whakahingoa aki he palestini Mālau lō, a sēs pēsiria nā kua pēkia, sēna mana kawea, a ki fūtoa koe ni. Pēkoe whakaukau, ke whakalatulahi, ke whakai ai e whengāwe a ki, ngāwe whakataha i he kaunga e sēsi, i he kaua koe kori si, pia mo e kai ngā tonga whoki. Kau ngāwe a ki kawe ngāhen, ke uki, ai ngai fatungia o ku e fatawa da aina ki he angai tau na fo pe o ku tu a ta be ai ki fatahan ko ko ngala hi ni he ku kau ke ai ku kau ako me kau ako tu ku ko ni si ka ku ya i me ni he flau mai me he ngai a ko anga ke ke i muri kau e manu silan i ngai mala ke ke e a ku i ka ke fangata ngata pe ki he ke era fradelosia aku aku ki fa mari ke ta tala noa i re fa toma ko ata bege pa ring wall ka ku o fradla hi ke ta tala noa fa toma i na ka venga mo na mala ke ke ha ko ta ka ke na ko ki
2: ata ve ke ke ka wa mo au ke e to ta
1: io o ba ta bi
2: ke ta ke u falo to la higo i koe o ke tala noa koe e taha ngā himi koe e tala tala noa he koe mea unihanga o whakawhihoko taki whakawhitu taki ai kakai moe ngahi ngahi lerei moe ngahi ilo moe ngahi mahu inga ka u hoko e tala tala noa koha mea ke whai ai ha whetaulaki moa whemaino aki koe o kia ha ngahi tapepe i ngahi fōtūtū koe ni hani ihi osi mahinu pe osi wahe ho nau lakanga ki ahko ia mo ka venga te nau rea ai toki tā kātai
1: ko la vei he taimini u te ke ke tuku mai e programa ka kato programa misi atu tai koe ni ihi kau ihi ki bo tala no ko ni ka wai a pata wai ni e me ta vaga ati te ki ko tanga ta ko siuta la la we alu nga yo wai kato e area cyber securities e ko ko na mala ke ke pe ku o ku fa ma fa ma ke ma be flip e fera mali ke ta la no he ta ulia
2: ko a pito
1: ko tu ko me re ye ni ke ke uki mai tau kaua ko ke fa tala no hangi le fa tala tala no ngai me aonga ke tau no fo pe mo fo la ke tau tu pe fo no
2: he ko te meni he ko hangi o ku mori atu pe puria area ko i kai ko ke fa aonga i ka ko e tala no pe he ni ko i kata pe a hono to e ue i mai ka o ku to e fa loloto mo fa fo o a tau whanau ke pe ku ifo taimi ku tau whanau ato ai ke ngahi rea loloto i hono fa au ngai pe mo ngahi ka veinga o ku pui pui tua mai a ki whaifikau pe ko e mea ku lai ku fa maa whana ka te au ki whanau atu ki ai e ka pau te u mau whanga maari te u apply mau ki u kau he mau whataha he ko kofi kau pe mo au ta ke kau
1: pe pe ke la mari pe ku pe ke pe ke fanga tanga ta ya ki ha ki ha to u mo ha
2: ko
1: si asi mo ve ata pe des fa ta ka fe na ta be interest ki ko i kau pe po ta la mo ko ki fa mari le ye fa fe lo mo pe ko ni la mai mi america ko se ri ya io e que que i fa ka ka u e ka tu tai mini que na ta mo que fra ha ko fa ta e a ko ka ko fi que peki a fa fi ka u to ki fa du du ni ki ai ka ka ma e ko disipe ha ko te ta fo ka ko ta ni ma fi na lai ke ke la va fra ha ko ka fi ka mi si na fo tu e ko i fra fi ka fa na ngo ni ku fa ma ri a ta dol ta fa Ako. O ako sige mo me haki se tu tai ke po tala no pe ni
2: ko ha fonga ko hai u fai kai apply pe ko ko re ke kawa tu ke polo kalama o wi ai ha telefoni pe ko email pe
1: ko ko email e Felipe la pe o fra ho mai ko ko la pe ke o mai hingo a pe mo tu asila email ke fra ho ke fra ho ke lisi ko tu fa na hi ai update me fra ta ko ya pe
2: ko
1: ya au mo fe na tai mini ke na lava ke ke lere online he zoom e tai de tau fa ai po dala noa i se tau dai ko ni hi ko ke fra mari ke fra ho ki toma
2: ko Fa fi be fa la to lahi be fa ma fana ai ka venga. O te mo me te to kanga ki ai to te fito ki ka u fa no mo na to lu fi ka wa to ki ta langa ko ni to da.
1: Ko ki o ke ata be ai ka mari he ni pa no fi re ka venga. Ko o mai be ki abstract ko mo ka pe mo me ka vena fa ere ya ko ta bu ni a fa se mai nani fi ke fra ro be ke ko mi tsia do ta ka ku e yo o ku fra fe mo do ke mo me ang e i fra da ni
2: e malo bido e ma tai mi a
1: malo
2: ka e tala monu atu pe ke fro tu tu nga o ko ni pe a ko tu pe ho ko ni ko ha feitu pego a forum e lava que fai aí e tala tala noa fe kiten aki fe mahino aki pe amo fatu aipe e merino frao tua e toque ta
1: malo malo bis flipe ma fila mati
2: e malo bito que mama a lere e malo e ko toque ta na silva ka utaia pe amo e fotu tu koe ta kei kaupe atumua tau fasiko ni pa tau toki foki mai ki he tau proclamo ka

0: tautaimi o ku toi minite wanoa ki he nima pe au kia i whakawhi ma ke he oe ahoni te ukore ampe kia i ke whaimua tau ki lotu ke kamata aki po whekina ki e polo kalama
1: Maro pito Filippo pe a taitari rei mutoru me heope nai fitu mukau mai miai tu pemo o mai faka kau kau ni pe a mei he tohi koi a ngā sāme wa he tolu tolu me staha ua pe mai he tangata sāme u ne pe mai o ku monu ia ha fonua o ku nau o tua a kia sihova pe a kohono kakai o ku nau mau e tāpua ki ko ia o e hala fononga ko faka ku kawe ko o mai o monu ia ha fonua pe ko ha kakai o ku nau o tua a kasi ho va ko ta po aki o e ta mo ui ko ni ko tui ko fa ka o mai he fia fini mana ken ke ta u firi pe au fia ma ke ta u fa foki a si ho va ki fare area o monu ia te ta u monu ia anu silani ka pa te ta u fai e me ko ia fa foki o tua ko he fetu to tonu mo e ta u lotu o tua ma ma fa ma ta mai fa he vani ai a fiona ma o ngoi o ku ma u kau i helau pa mau lau i kau pe aku tae maari ai ho maungahi loto i fiafini mana ken ke mau whakahoko e polo kalama i fiafini e tamai ma lotu ke whakaava e loto mo e atamai e taha kotoa pe una whanongoa mai ai pe au ongo i he houa goni mo e ata ke hoko ai ngahi i vahe vahe pa me mungahi tala tala noa gu fai ke mau fai tutu unia i he amnaki whiri whare area o e wafe wano i he pure anga nusila Tu pe mua ke whaita apa kina Filipa pa mua kautaki Polo Kalama Pa mua ki mautolu kotoa peu Mau kau whataha i hoa ko ni Whaka tari re mautolu A ki ho lau maari e tamai Ki hoko e maungai tala noa Ko ha tāpua ki mawahe ia Ki he taha kotoa peu Une whanongoa Polo Kalama e whiawhini Ia sisu kalai so ma whamoi Amen
0: Amen Oko fia fia Ke u whawhi loa ki atu ai tō taha koe ni koe whaafe makehe ki honi ne u whahua ke ane nai he ku whawhiloa ki ai polo kalama whanua o e temo kalati whanua ku ata ai tangata kotoa pe i whainga maari o ku ne mau ke ne rea aki pe tau ata aina i he ne rea ke mānawa ai ea o e whanua o ku tau ata aina ai ne mānawa mau ai ne muui pea i he whaonga i ko ia o e tau ata aina ko ia whawhiloa ke ato ai a lani fisa taione o kui heni a honi he kone whae ia ai ngā ue ma ke te ke lawa hata kau hau koe ni ki whonuani kau poto, moe kau wako moe kau tau kei, moe kau tuu maarie ke kuhi hato ngai mea na te loto aki ke ave ki whare area o i kai ke ave pia ku whakakau kau e tangata e koe ni ki ne whakotu e ia ha pāti whakapolitikare kai ki u te whaloloa alani malo tau mai a honi
1: whawhita malo e lau maari e Filippo pa mo e kau whanongo mai i heo pe pa mo e pia uata
0: tangata loto lahi koe Wange ko whare he mea Ke whiu hono o atu e mea ko ke tangi atu ke mea Kai ke ave Ha wā fōtu he ko A tā pe ia ke te hau fōtu e
1: Mone o pito Filippo Ke whaka kau kau e goina ia te au Ka pau te tai whie maari Ka hamea u whai He pure anga Te tū hake Stand up and do it
0: Yeah.
1: You are allowed to do it. Eh?
0: Yeah.
1: Oku ko foi tui fa te mo galate pa mo foi tui fra o tua o kun o mai ka ta tolu ke tau tu wa ka pa wi ke fai he ka taki ta o mai ta tau ka ka o kun tau tu o fe alaki let's do it again yeah. let's form something ke aunga ke ta tolu fra o ka wi
0: Nei hau ena se fita mo ne ki tohi whakatonga Lau a tonga he kua hiri he Hau e ki ia I tape he Pego ne fie ta e bea nei ha taha pe ta e fie Whana e bea taha pe whana e ia Ka kuia i a whaenga tau a tai nei a oi a honi O koe koe hau e ki pe O koe koe poto pe O koe koe tu maari e pe Ka oku ke a ta Tau ki lava ngā oi
1: Ai
0: Ai
1: Aupito, aupito.
0: pe ko ia ki henia ai
1: apito flipo ko dui o ko henia to la te pe he ko pe sete hivan o frutu po e kakai una tai fe mari
0: ko ia
1: ta tau pe fenga pure anga e talu e tau fataki mai fai ngata amo tau ngungu fei umupe kau tau faka kau kau kwa kia tau tau faka kau pe ko lere taha e tau ata tau kia e ko e foi ko e foi amanaki kwa tō noa i halafononga today enough is enough let's do it let's move in and do it
0: ko e ko e fukotu ulewa aia ko e ko e nitu ko e ni o si whakalao ia ko e paati e ni pe te ke tu i e whiri wharearea tau ni
1: io io e e Filippo pa mo kau fanongo hange ko tala noa ko osi osi resisita e party ko People's Party New Zealand
0: ko
1: he e ko osi fakala oia ke tu ko menia gutoe ke mo mai hoko ko kau kau vaka o vaka fo o ko to ki ta ke fa ya ke tau ngawe mo un mai ke tau ngawe tau alo ave ho tau reo pa tau hanga fokotu ai maka maire o kakai tonga pa me pasfiki mo kakai o unau tui uguai o tua i e fonua koni fra foki peke e basic he ko e fas fa fonua ka New Zealandi o ne tala mai ko tifen New Zealand ke e hanga o tua malu e New Zealandi hiri e koi aku o si hanga e pure anga ia ri e o tua ki tua e malu i fefe i e o tua he ta ku kako fuka kau kau ia put ko fes i he mea kotoa pe fafoki ki roto ka tonu e tau hala fononga
0: fafoki ki lotu, fafoki ki ako fafoki ki api
1: haupito haupito
0: ai ko harewa ngahi ka veinga o ku ke e make he angeai ai pātia ko e ni o ke heia tau pe me he reipa ke heia me he New Zealand First pe ko e Green ha me make he ai fai ko e ni
1: e Filippo pe mo kau fanongo ko mea e makehe aki ai e ni ulua ki pe heu fotu e o tua ko tau kapitenia e tau hala fononga pia ko tohi tapu ne hanga peki e mea kotoa i he ngahi polisi ngawe ko ai party pe ko People's Party New Zealand oku peisi pe ia i he tohi tapu ko ike tope e mai ia oku ai e loto o oku mo me kai hai mea kota mai he kilea kate tohi tapu there's a do and don't ko mea ko ia ke ike whakahoko ia Pagu ya ifaka kau kau gue. Moku ko paadi une hanga o mai faka kau kau gue ni. No one left behind i he ngā aue o ku amanaki ke fai koe ni. E tau alu koe ki i he whiri e tau ni. Pia koe taha ko toa pe i he hanga e kuwakai. O ku to'o he ngahi uai pe a emision a ngahi part for politikare. Tau pe koe green na nofuna to'o sio ia anatula. Ke toka ngai pe na to'o anatula. Kai na futoka ngana to lui ki ho fie ma u mo fie ma u ko New Zealand Fest una un me toka pe to ke ka ulutea mo ka u to re ke re ka fa to to la ko nesno un e toka i peia me me ke focus peia e ka business si pe ko le ipa na e focus le ipa e taimi ko e Filippo tau ai pe mahino i e family family values tai minia moange na doluia ki he toka ngai o kau gays and lesbian pe ko kau whareiti ko tami ko whemai ko tau tolu ko poni ko te hoanga o atu aki whewe ho tau kakai mea viviri ko tau whemai o kau ova what is there for them ko hinga ko na usio there's no one o kune keita ke ne hanga toka ngai e taha kotoa me he homeless ke kau fai hia ke kakai no fo family re rei ko ya pati te nanga ko tu ai pati ko ni o kuni hanga falu te me kakai ko exclusive i go me hanga pati fa por kare ke one ta na ki mai mi hanga ko tau wako ko tonga na me to o pe tonga hai e top level ko he kau wako to o atu mo u ko si ka to ereva a tailulu ko piula ato hanga e o kolisi koni o ne hanga o ohi fatu tangata ke hoko ko tangata lerei o na ulava na wogi na to lava mea o na fito hoto hoi pina tomu kakai ko olunga ko faka kau kau ia e Filippo human beings can be changed
2: neo e tau e tunga o tau yai ka hanga e pati koni one e ohi ko mia ko ke ki fema o ko hanga fetu you are welcome to come on board ke toka nga i ko e people's party ni sire malo
0: ai ko nga e isu ko ni ko ko se fo o ga e me ke toka nga ke he ako o ga me ke toka nga ke he
2: immigration
0: ko e health fare no fo
2: housing
0: your health here ko e kauto ure kere ka porque na tol ko e ku pension mo ko e ko ha e e fo unha ko e tapo e ke fo ha ke na popo watu ke te ko e ala
2: e flipo o mahu inga au pito a ke ota u kakai ke o firi ka kimua ke tau o firi fe ma e resisita ke tau resisita ko pau he kai ke tau alu pe o firi ta te tau resisita ka pau ko ke o si te ke tau tahavalu ta fitu e taimini ka te ke tau tahavalu tau pe ki o gatopa i e kimua he firi o ku faka ngofu a ko te ke resisita ko e taimini e ko apra jai ko ke o si fralao ko a pra pau na ke talu hau ki nusilani ke falala pe ko e tuka ke kakai Con os po Filipa ka je hoko mi ka ke lawa. Ka kai kona ke je o Filipo. Con na to una longo ala ita i e fonua koni. Pe ko fainga fonua pe. Ta ko foi palo pare ma firma ko tau ai rock stepu. Tau resisita. Papa o ku teke tau resisita. Please. Ka kai tonga mo pasifiki po ata pe. Alu o resisita. Ko nga ke ke kau ko foi voti e ako ya e lawia. Pak mau inga ke tau kawa i. Ua koe mea koe ko fa amu ki ai Filipo. Ke hau ho tau kakai. Ka fere ho ta... Ka pae lau ho tau kakai ko kai poto. I he tuu koe ia fra maa man lahi. Ko tonga fonua poto ta fata tau ko tau toko lahi. Eh? Ka fie mao ke tau nga un mai. Pa ko fa ka fere iau ia hangi ko ni. Ko tau kau fa fonga ko lo tonga fare area. Eh? Ka pau te nau tuare na tolo nau ngahi Pat fabrikare unau yai Hau na tolo tu uheni Pia nau tala mai kao Alani Te ufie aluatu au ia ka te ufie mau Ke mau e portfolio ha He kou tu iau ia Filipo O kukai ke ia me ta e malava E tau tolo kai tonga Tau fa moni ta tolo ia umea koi ia I he spoti Ko tau nga onu mai o ngai frataha Wow It's a blessing ki nu usilani Pau o si sio anu sila ni he taimu tau unite ai.
0: Mo mamani
2: kotoa. Eh? Ko e au ko fa fraori a ge Red Horse Bar. O ku lawa fogo ka kai ko fa hau si tau tol. Ka ko inga ko inga ko a Red Horse Bar ko tanga fo ke kurokula. Ko e pawa ko fa inga hivi o ku nehanga e hivi o nehanga o generate a pawa mi he misini. Pa ko fa ngawa te ko ko e ko Red Horse Power go let's go eh ko inga ko inga ko ke ivi ko wi mata tolo ka itonga ko ivi faka autua ko we are warriors na ta pure na to pacific we can do it here again
0: yeah
2: yeah he feel it out me
0: pa ko ta was for how ko be tu na he mmt ko fu fare ko na fu fare stadium ko anga tonga ia o ayo fon
2: Ke tau ka ofi e tau marwa puna He tu sa mai e tau mea Kai ke toi fai to tongi ia Kuo osi ilo ia e nusi lani mo maamani Ho tau ulunga nga ko tau maafana peo faa mea We can do it Ko mea ene tau tolu Ko fema ke mahino ko tau kakai Ko faka kau kau ni wea tau tolu kau tau muiri fia O ku tau manavasi Ai ange ho tau lotoi i warrior Ke tau hau o faya ke ngau koni pa ko fa papa ke ka wakol please move in and stand with me ke ta u faye I me ala toton ko ta u kakai fe tu eni te ke asi ai ma tu fo sete a no filipo is more than enough ko ta u kakai ya ko ta tolo to pa pa ke te ha ha matakaria o fa kato se ko ni o se ngwa peta ko to ngato he te ta u faye peta se ves ko ya manu si lan kato I'm happy with it filipo
0: ko ma ke he ko ni mo Where to from here? He tau ngao ko ni, ko ni ku launch a five fa politikare ko ni. O ku ai hau foto tu ke takai holo he community mo me.
2: Ia Filipo, o ko fra mulahi ke ala mai ho tau kakai i he tai mini. Raki ke kau i he resisita ai pati o si resisita ia ke firi o ka e ka wi i he firi ko fare area ka ko hunga fema o ke resisita ai membership fema e toko ni mangia o ke faka kakato ka lava ke fani he pure anga e tau kempeni o mai he pure anga foi paanga ma va he ke tau toyala ta to go tau kato ko tau me pe fai ko tau sign up e foi toko ni mangia es a membership o tau tu o popo ke tau sapote pati ko ne ha u e fani ko ya ke tau kau ko pure ko nga pure anga hange ko upati ke o ko ma fu ta na toko ni mangia na pa ko na o si ai na to ka hange ko lau o ku kai ko ku me ai ni tonga this is ours kakai pasifiki po mu kakai ko inu silani te na u benefiti ka toa i he nga au e ko ni neongo ko i faka kau kau ko luku luku mai me he tau lahi ke o mai ke fotu u he ahoni ka ko tu ko tau ta uafi pa ko ni te tau iai ta tolu i nga au ko ya
0: ko ha ha to me ke to kanga ki ki ki kau fano ki kau mai he ko tu o ko to la he una o vare e i la ka ko ni ku ke fai na ure ke me ko to a ni he uta un pita to ta me kau he fangi ku lu pu me ha to ta he ko ni ko te mo kala ti ni ko he to to no o pe ata pe ka ko Ano ko lawa ko ka. Ah, ko to a na. Ko hare ba.
2: Ko tu pe Filipo o pe he ko to a. I don't know. Ki a u Filipo. Ko pe a ko ga u ko fai. Ko si ko ta ka kai.
0: Abi.
2: Inu si lan he tai mini fe ngama to ko tol mano no Afrika u over he ni.
0: Oh.
2: Tu han u afe ono nge au ko ka overstay ko ka kai tonga. We are the captain on that. Pea kou sio koi kiai. Kou fia mao ke make New Zealand great again. Whaka tala tala hato e whainga mea. Ka mata hono reshuffle a loto pure anga nu usila. Whaka whainga maria i ange whainga maria visa ngau ke kau ova. I want to start here. Ko policy ngau e ka e party. Ange visa ngau e tau e nima ke he ta ova. Pena ke ova aho taha. Pena ke i heni ta tolungo full whanga full. Ange matua e Filipa pa mua kau whanongo. Si tā mai ke ke ia makatu unga ia ko whāna unga u heni ko hare vai mea kou sioki ai kou sio au e ko mātua koni tonu ki anga nau whainga maari e ka ko hare mea te nau mai whainga maari e he tau whiri ki ha pāti tene o mai whainga maari ko ko mea pou toka ngā uia heni ke whaka whainga maari e iho tau kakai o kui heni o anga whainga maari e visa ngā ue koi ko ege no whonua Rocky visa ngā ue ko ngā kai lava hukai me whāna ui heni e ngai faka kau kau ko ia Filipo ke wanga ha fanga Maria mana o tolo fono ko ni
0: e ko nga we ma o se niti pe hiki ha ke tu nga mo ui alo e ako alo nga ui
2: o pita Filipo
0: ko hiki fono a e mo hiki tanga tau kai ma lo bit ko ka pe ko ta taimi te ha me ke fa o sea ke ta tala no pe ko tu pe ko ha fo ko ki ta puni pe aku ke a John Paul Pa kou tui mahala, ka foki mai John Paul, ten te whaafi mai pe, ki hau ki mo tala noa.
2: Iyo. Kou tui pe te, wai kakai nau whi mau ke nau ilo, te i lave pe he, vave pe, u hanga whama tala, basically, ko tau fo i whakakau kau, ko fo i poini e taha taha te tau ala ki whare area. Uaki, ka u overstaya, visa ngau e tau e nima, whakalao nau tolu ni. Ua, ko i housingi, api kotoa mo tolu. Ta tau e pe, u ke benefiti, pe ku ke nga awe pe whatever condition ko ki ya ya appetite I mean stay on it ta reo ke o se fili ka liri we mea ko ya partnership a pure anga ka kai people's party New Zealand pe a momo tolu rent to buy he kai ke fai hano me panke ua tolu ko fai kwa ko education te ke ako me he ia siro o auke university te ke ako tae totong ko fai mea pete ke fai o si o ako ko o totongi ho o PAYE he tau he ngofu he have to stay here pa ke toki alu ngofu ke ki alu overseas a pau e te alu overseas ko mea ko ya te ke totongi e ko ai mea ko ye taha ke public transport la he kakai o feo ngau ko ye mau ha mea te ki heka te ngai ko he pasi ko fauri pasi si Filipo he tau la ko heka mi manu kau taimini he ko ya taha ya he pasi ki koro alua tu hala foki hala mai he Ko haune to tongi, ko taxpayer money. Why not make it possible, ai me koia. Ko e alu koia ki he mouile rei. Fema o tau sinua tau ki ta mouile rei. e totongi he e pure anga, ia whani e pure anga, ai ai health care, ai moilerei, iho seo toke tā fo i akau. Pa gui ai pe, ai mea ike, ngai fo i akau, o whani e pure anga, wai mea ikai. E whani he pure anga, mea kotoa pe, i fo i akau e. Ake fo akau koni. Ko kiwi penge, fo i whenga a Winston Peter, pe ko e New Zealand Fest, ke whakatau mai a Bank of New Zealand. Tā pili ona tupu. Ke whakatau mai ko hako hau tu maari e. Tu maari pe mea ko ia mahalo pa mo hako ne whai tira Colton Hen se kia tu halalo te pire o ma o nifai. Kai e Filippo. Ko tu iko aku whakaivi a Bank of New Zealand ko inga kai hao tā pili ona ko ia o whai aki e ngahi ngau e ko e. Ko e essential workers ko e tau ngau e health care toke tā kau neesi mo e kakai ko no tokoni ai. Ko kau taumateafi, kau polisi, kau whaiako, emperance, kakai essential workers e hiki he People's Party New Zealand e nau vahe taim ko upure anga i pesete nima he kai ke tāria ke pehe tolu kato kajika ko tau pato pe tolu kone kamata anaya ko e mea e taha ko kau homeless e toi whakahava ngai facility na ea kau homeless ke nau o mai o mawe he mawe ngawe e kakai konita e ngawe he he kai tau nofo holo e vehala ko te ulotau ke sio whaka ofa kakai koia he ko i mise o toa tato mahala na iha aho ko si e mawe au he ata mai vai vai hangi o whatapu pa si nofo holo e vehala I need to be treated fairly he ko e kau whareiti na pehea taha o ko lau lanu kana to kai e tai fra lau me ko to pena ha ko ko li

0: my family. Fuka osi ko minimum rate. Mutol ko uku o kalta kamata. Kamata ke panga wanima. Ie time ni panga watol fitu nima. Ko na osi tala pe au gimua. Ko hiki hiki ko e tunga cost of living. Ko hiki pe pure anga ke tau alu ke au ke tolungo fulu. Te tau pite da to aseria. Kapau te tau move in, te tau tokoni, yono fai e tau ngawe. Mahalo ko ngahi mea lalaha ia kou to'o mai e fia fini ki ho tau kakaige. Fai ia hasio. Kou fia maa haka kau. Fukafufonga me ngai siasi Filippo. Fukaristiane, katolika, maamonga, aho fitu, pentecos, siasi fatataha, uesiriana. Ke kau ihe tuke. Kapau ke lava ko of kau he kau kantiteti. Me pego fia mau. Koe ka tama fai hia koe. Tama koe o ke atuyu wai o tua. Pa o ke teke lava ngawe ke society. You are welcome on board. Ta criteria was okay.
1: Koe.
0: Mo citizen koe. Citizen ii. Koe. Koe taha me koe ko manatui hake. O si hanga un serpita tala mai ka mau toi pureanga. He kai ke tau toi kau kau toluia. I he firi kau kantiteti fare area. Koe ka kai citizen ipe. Ko fafetai, ko tou au ki loto Filippo, he kai ke toi lava ia fai mea, ka kou tala atu. Ka pate tau toa tau ki loto, e kei whakango fua pege, a kau permanent residence, ke nau kau i he whiri. Ko haite mo whiri ai, ko People's Party New Zealand, ai pate unhanga wha mumua au tua, wha mumua ai family, wha mumua koe tamai mo whae mo family values. Malo Filippo.
1: Alan Tayone, Alan Fisher Tayone, pe mo e fotu ngau e ko ne fai. Ka ngata pe ko fotu o ha pati fo politikare ke kau e fe au hi ko ia a o fil fare area o novema ka o ku ne tu mai ko ta auto ta ha a ke ta no ki he ne visone pe mo e ngau e ko ne u ne fai. Alan fo malo atu mo ta la mono atu ka ko e a te fili ko ni u fai. O te fiuga, o te fiuga pa te fa te frafi ki te
0: Filippo. Anytime. Hoa wafa. O tai tai rere.
1: Malo, ka te rere ta fa ki tu aki ko ni.
2: Me ka ta e prini tas, mo na fa no mo tu aki ke wi keni. Malo vai.
3: Malo pito te ta maka o mi mau pe fa nga mari ki fra ko to kleo ke kainga. Malo la mari a o e ki lele ai tonga ko to ape mo me mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai fra manatu ka ki motoru ko toa pe, ko kai toi tari ki motoru ha fainei ni sa feitu, lama le reifi ni motu ane toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e plene tas. Ki motoru ko e mufie mao mo ngahi mea lere, lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo, te tūtaki mai ko iaku whanki kā ko iu kai pensine lei, lama ke o atu e otometiki kā kia, ka umafu ke ngahi mea lere ko toa pe pe fie mao, ngai SUV se a fitu walu hiva o au befo ke tau se a hongofu ka o maafu ke tau ngai mea lele la lahi e ngai yut ai ko Ford Rangers, Toyota ka o maafu ki ai ngai mea lele ke kehe pe e lava ke ke firi me iai ko iai o tike tue tatari pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e pe ko tau kai ngatonga ko i ka atila fukeni ai tonga pe au ngā ue ai tonga ko ia ke whai ata tokoni ka ki moutolu ko ia ko mou finance mo atu ai kalas ni alere ke ke ke mo fili me ai fa malo atu ka mo tolu ko ia i nga wiki ko mari wa tu ne mo lava mai mi tawanga nga feitu ko mama o tie me o kala nini ka kulava ki na me amai o fra hoko ai ai singa i ko ia na me alere ko ta fika te foni fe tu tak mai ka te au ko no a wo wa no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai pe ke mau ia te fika te au fitu no e Nelson Street
2: mau mea. Kore whenga maari ko ni, ke o hatu ai a ki whanongonongo ko ni seti ko ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo ko ni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me i hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa no, ke mau mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo i whanau o ako, me he korisi, o iongo tamaiki, ko tau whahau mo pilorehu. O kumakatu unga, te whi ngai haki me aifi ke si ngā aki e hea

0: ko tae tu naula tu nuku afe ma tau ngai ngongo me kolomu a koe ringa tau ni ke wike ni malo tae
1: malo mai lau mali a hau e ki pia malelei a e tonga ko tau afe mo mea mai ke tau hou a ngongo ko ia i e si afi pule lulu ko e ni ulua ki u amanaki whakahoko a festivalo i loa ko e tu tangata Poli Festival a ngahi a piako ko lise a wilinga toni i he whalai te ua whaa ko ia o siulai. Ko ta o ene fa fa no fa hoko festival of ata u ko ni ai a ko fa hoko ma pe he tutu ko ai a ko pe te te ki ai ngai a pia ko kolis ko to a welinga to ni o na ka o mai ko ki ai ko ngai kolis ko ia ko a fa fa hoko ai fa to ngia ko ni he festival o ka o mai ki a Wellington East Girls Wellington Girls College Wellington College pa pe foki ki St Patrick's college ko ni i lot o kolo Onslow Scott Rongotai pe amo St Catherine's o fa fa afe pe foki a nga kolisi pe ame lo hati pe amo apahati o ka mai hat leli secret heart mai nae pe amo taita pe foki ki polilua ko e bishop Liat College Aotea mana pe amo poli lua. Ta ke he oku go e hae toko lahi o e ngahi kolis ko inte nau kao mai i he whalai te o ku atu a e talamonu ke ngahi ke whanau ako a mana ke whaho ko ngahi whaiwe wā pa pe fo ki haka ngahi whaiwe whakatonga pe ame ngahi api ako ko e ni. Hange ko e na mō mea ki a ina i kuna he talavoutonga ko Samuel Mataele a e pale tuu ki mua i he musika i ene i kuna ai pale ua noa wa ono kiwi te kanawa. Song Quest, ai goi pale tuu ki mua eni e te au hihiva i Nusilani, ai nai whahoko mai ki weninga toni i he wike ko o si, ai nai whahoko ia ki he Michael

0: centre in Loto Wellinga Tony. Ko hiki poke he talavou tonga ko e nia tu unga se auhi oi musika ka kai pasiki o ka wae tonga i hatu unga maolunga au pito. Ko e talavou e ni pia mei o kalani pia na yako i he Sacred Heart College fada tau ki whao matala na ne whae kuna pia ngai se auhi a lahi ka koe tumtumo ene ni kuna ai pale ko e ni. O kwa ta talamonu ka semo mataele pia pefoki ki hano family e kuna kafa kafa ko e ni o tau lau kawa e he ne lava mea e he mala e koia o e musika hata wangi o tua ke ni fai tau pekina a ko e te ape foki o family i hoko hoko ato ho tale ni ti i va ko e whaka osi ko e tala noa ki ono whaka tataha i koia ngai ko tulio whaka kolo i pelinga toni ni o kui kare ko ha mea fo ouia kai kehe kua whaha e puleanga e whakahoko a hanoto e saupulu e ngahi puleanga whakakolo pe a mehe wanoa o avalu. Ko ia o ku lahia ia e tokanga a ngahi koslio ko ia whakakolo a Weringa Toni ki he ngāue pe wakai ki ha pōa pe kua whaina maari e ke nā ngāue whakatahai. A ia ku kau mai ki ai a ka Piki Coast District Korirua City Council, Apahati, Lower Hati, Wellingatoni, Masterton, Carterton, te apehe fōki ke South Rarapa. Peke he koe, ngai sei tū koe ni, te amo e tokolahi koe a kakai o ko mei i he nima kilu tāmano tolu ase, a kakai koe a i he sei tū koe ni, te au ki ai whakaamu a pulea ngā ke e wakai, ki hafonga e lama tokoni ai, ke toi whakasisi i ai more ka se ngawe a ki whakataha a ngahi kosli o whakakolo ko e ni. A ia ku nau tuk ha whainga maari e ka tek nau tolu ke nau whai ha pota la noa pea e osi e ni tā pune ne a tahiva ko ia osi ulai. A ia ku nau tuku mai ha ngahi whainga maari e ke ngahi kosli o whakakolo ko e ni ke nau tala noa whelame i pea moe whonga te nau lava o ngawe whakataha i. Ko e ngata ngai ngahi o ngala maua te i tafini pia mea te ao tae tuna ngā tuinu kua tua.
1: Ko se are pasa whaito tonu mo e tau ngahi o ngolo pia mei he kolo ngō e kakala kurai church ki he weekend i malo se are.
2: Malo au pito pia o ku tatau pa moe ha a e tau to e whiroongo aki e aho pule lulu kono tā nima o e mahina koia ko siurai. Tau whato ngai hara pe kuo tau ke vai ua e mahina nia. Ka oku tatau pa moe ha a e tau whelongo aki koia i he ngalu ea i he aho ni. Pea i ho mau kolone oku tatau pa moe ha ngai aho koni kua mari watu a ene mafana. Mau kamata aki pe e ono a neuhu pea e te mau amanaki ke au ki he tāwhitu. Ka ane a fifo ki ane au fuki o ua wha. Pea i hene pehe ka nge koe lau tari pehe pea mo ai fie fie pa mo fa fetai pea ko taha gnau tolu ko ia ku nau o mai o mamata i he koloni pe ko e puna vaga puna ai fa fo ofa ko ia ngai uta fa te faki mo unga a ene hine hina pea ko taha fo ki mo tolu ko ia mo fa kau kau ke mo wo o ski o ku fa mama fa mai o fa mai te nga o ave fa taha pe mo se in ko hi ko me arele e ka pau e i ka ia o pa anga e ne mange au ki he valu nge au a hono to tongi o e nga he se in ko ni o ku ha i takai i he va e ko ia e me arele ke lava ko ia fononga ki he fu mo unga ma o runga au pito pe a toi hine hina ka ne ongo fokia na e tatau pa moe haa ai katoanga whakatau. Ai koe katoanga koe niu whakaho koe e kalapu akapulu Southbridge. Ko Southbridge u lahe au bito no o whakaho katu koe hui koe kawatu ki ai koe ke akapulu koe ni ai kau tou reke reka. Kake, i he aho toko naki, ne hanga u hanga mau pe e kalapu i he taimpehe ni o tau kotoa pe o hange naha nau whakamanatu. Ai Pasifiki, pea koki nau tolu koia. Koe mei toko lahi taha foki koe kau fisi, pea toko kawatai kau tonga, pea kamataine kau haa moa. Pea koki nau tolu, koe me mei kotoa, koe taue ne taha iwa. Aia, kohono o mai ki nau tolu me fisi, o maue nau ngāue, ngāue tolahi e ngai whāma, ta nau va inga a ka pulu ai pe. Ka koe mea whawhia whia whoki i e tona kua kua si, koe hui ka whetau laki e timi kalasi ulua ki, o koe ai e whoi toko whātonga me timi koe a Southbridge. Ta ma timi pe kau ngā api pe. Feitu ko ia o ku iloa ko Prepleton. Pe a koe ta tau pa moi hae toko taha kua lau i tau. Ko whainga whainga maari e peke toko taha tonga ko Etuate Sunia. Aia ko Etuate fuoroa ni ngā we pe te ngā lainga fika walu pe fika fitu. Fika walu tonga pe a mei Southbridge pe te fika walu tonga pe me timi koe ni a Prepleton. Pe a Neongo ko a ko ni ne malohia ya Prepleton ko tau ko si fok ne malohia sau pritia e ha ko ni ke alu ko ye ke final ope ko ta fa o se tau ka i he weekend ni ko hi ko malohi ko ya a tima Prepleton tena te fe tau lak ka e hiri ko ya o e ngahi o e vainga o si teu teu hange pe ko ya mo mea ko e waka tonu pe a koe sei tu e nia kau whāma. Hange ke te au ko maa whāmatara. O kurai au pito he taha ngai whāma eni. Hono o mai mei o kalani pe o atu hanga tonu pe mi e kau. Ko hipe ko ia kau tonga. Hange ko ia ko tau tōtaha tau whafunua ko ni whaalabu. Ngai aki ko isileri fine. Pe a i kai ngata whoki ai. Rai pe a mo vai ngalo fine. Hono tōaua aki pe o kuna vai. Inga pe ko fika walu whoki ia. Pea, tatau pa moe ha, a kau mai e sa se kau ko una loto to ka afu mausia, i he pou, ki tō te fito kei ki he vai ngā. Keke, ko mea toko ni hange ko lau, ne whaka mea kotoa pe, he Pasifiki kotoa pe, pa nae foki a le ai e toko ta, pea me he ka inga ha moa. O lawe ke he unga ko in whaka whonua hange ko ia ko e whaka apa apa ko e ofa. Pea, ko taha mea ne whaka maa opo opo aki. Ko fa pa pa mo o fa ko e ko fa ia e ka pa pa langi ko me re vo ko ko ha re vo me fa i e ka kai ko ia pa sveki pe pe vo ko na unga fa miri ko na o mai pe me fishi pe pe vo ki tonga pe i kai nga tai hange ko ia ko ko ia fa na ko ka we ko lo e fi afi ko ni ko to la hi au pite fa na ne na ka wa pa ngai o fa fa fishi pa tonga pa ha mo Aia koe, me mei kātoa eni e whiawhi koe ia. Ka koe, hangei koe nā kurawe ki ai e tā tuko e a whiauhi koe ni ia. E tō e whaipe i e whi tuko koe ni. Pea, ko whi tuko whukene o i loa au pito. Ko hi koe, ngahi se niti koe a tāna ki o tō toko ni ka tēn kāta. Tēn kāta o i loa whukia i Nusilani pia mō māmani. Ahono toko ni i koe au e Pasifiki ki he mea koe ni ki vai koe a oku maa. Ne kai ke iai ka koe uhi ke whelak mo tangata i ki e waveni pe hawhai hawhelo o ngwaki. Pea i he tawhaki koe a oe ako koe ta tau pa mo haa kui ai e Pasifiki toko ua ko whahoko ki naua koe whai ako i he University of Canterbury I te whako e ako ko Sio Sifa Houghton. Ko no konga ona whange koe lau, konga pea me parangi, pe fuke lalo tonga, pea kaupuke ai pe moe Hawaii. Na whai pea e ne whekumi, I he te whaake koe ni oe a konga ke tala noa pea pe he fuki ke kahoa. Pea whoro a tau, ho whuru tupu e ne whai ako I he lesson Englishi, Pea pehe foki ki e classic. Ka koe ni, kone ma o e whainga maari koe ni. E te wha koe ia e lao, ko toke tā toi lolo leilani taula. Ko e haa moa eni, ae koe fuhua toko taha eni, ko hao o kau I e whaia ko te wha koe ni e lao. Ko tui o toko lahi au pito ta fitu ki he kau tonga, he whaia kau haa moa, a toa fia fia, ae whakatoko lahi mai koe ia o e kakai, o kau whaia koe Pasifiki. I e tawhaake koe ni o e lao. O tui koe ki o ngongo pe ia lawa ke mau atu i he ahoni, ka e maro apito ho mou mea mai, ka mou me a
3: Whamalo kia si ale pasa whaita tonu, pia mwe tau ngahi o ngongo ko ia mei he kolongo e kakala. Te tau wakai he ki Australia, ke tau ngahi o ngongo mei Australia pia mo wani waha vea. Wani malo e tau mae fia fina. Kataki wani oku ikai ke ongo mai,
1: Gokore fenga mari ko ni ke o atu ai a ki whanongo nongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manio ke hine hina mo i enge enga. Ko fo i ufi ko i kau meire, kaho kaho mo i mahoa. O ku iai fo ki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere o ku kilo e faa i he mile mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me iai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo. Kore whanga mariko ni ke o atoa i e ki i whanonongo ko ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngomau tolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
3: Tau wakai ki Australia ke tau ngahi o ngongo pea mo wani vaha vea. Wani malo e tau mo efea fini.
4: Alo e tau tau lava ki he ahon linta pia malo mo e lau maria hau eiki pia mo e tonga kotoa i a te aloana ka maaki mo to lo mea mai ngā lope me ngai feitu ke he ke he o kolope. Kokore ke hufa ngai pe ngai fatapu o sono a whaki ka ta mo oku ke hufa hoko ate ngai o ngongo wala mawat me ans te leelia i he fia fini. Ne mea tono e tahine ko princess la tu fui pe kala valmata aho ka uma a e pare mia o tonga lot fra fanua i no fra ilonga i e tau aga pulu hono tonge au a tangata aga pulu ri ki iloa ko ia ko Daniel Tupo i e poto kona ki aia ne tau ai e ne timi mo ata ane se ne Sydney Roosters pe mo timi aga pulu toke palamata Parramatta Eels o na umalo hi ai uavalu ki he tahaua a palamata te ane to e tata o holo tolu ai foki a Daniel Tupo pe ko e head trick ia ai a ko ene fotu uia no reko oti o ne tata o tu o te au i wang fumafa. Ko hoko a Daniel Tupo ko e tangata a kapulu ia hono ni mangu fumafitu ko ne au sia e maka maire o e tau o e tu o tolu nge au ko ia tau tu o tolu nge au ko ia e historia a kapulu riiki ko Daniel Tupo ko e fohai ao mai kolo tupou o ku iloa ko matangsinga pea mo ofa tupou o pea mo vaini. Ne lava lele e whakataha e ikpare ni a tonga lo tfakafanua mo e kainga tonga o sene i e falaite kua tok mari watu. Ne mui mui folau mai foki he pare ni a e minista ki ngahe ngau e whakalotfonua mo e sipoti fane fotu fituafe pehe ki a Paula Mau, sekretari pure e pure anga mo e sekretari ki he kapneti ka umae talafe kaulahi a austele ilia ki tonga Brick Bentley. Ne lava mai foki mo e talafe kaulahi leo leo a tonga ki austele ilia ke tistu i halangi kie me he kolomu a ken tela pe he ki hasa ke ritari ua e ofis tala fe kaulahi tasman telefoni. Ne ai fuk mo kai nga tonga toko lahi pe ane whakoloa kono whakaata ai whakataha ke whakahoko a ngai fehui o me atonu e ek pare nia ke tari ngai fehui koe ni. Ne whai e whakataha koe ni fetu pongpongi apsiasi o siasto kai kolo e kalaisi i kulen vila he hihi folotoloto o sene e. Ne tu uta minista funua savea mo e koloa whanatula a tonga, Daniela Fusmalohi, mo ne kau folau me he pot ngawe ki Brisbane o kamata he fiaf moni te whakataha whakatau taha mo whakataha whakakatoa mo e kai nga tonga o whakahoko ia he aha kotoa pe e au ki he aha tona ki i he ngahi feitu ke he kehe o Brisbane. Ko e whainga maari e ni ke he kakai ke nau lava tu whakahoko e nau ngahi fehu i mo e nau ngahi fie maa whakamatala whekau aki mo nau kere kere i tō ngā. Ka umae ngā he whatongia mo e ngā aue a pot ngā aue. Ko e daim foki e ni ukwhahoko e ngā he katoa ngā ofa a e ka e ngā katorika. Pea kua lava atu e misa whakafeta e mo e katoa ngā ofa e sia se tona ku osi a e kominio Maria Tupu Imakulata ko ia e Sefton i he hihi folotoloto o sene. Lava lele i foki mo e ngā he misa ngā he kominio Meripoane a ia ne me atu ki ai a pa atere tari ai hausia. O kua manak foki ke whakahoko mo e misa hufaki o pa atele lina e ni mo ni a folau mo e loa i he pōnia, taim fitu ki sangata sōsefo i Belmoa, pea koe misa whawheta i koe ni e hulu hanga tonu atuia i he tohi ata a kainga katolika Australia o kui koe Tongan Catholic Chaplaincy of Australia. Hiri ngā we māloloa. Ne lava lele e malanga whakasāpate, malanga sāpate whakakonferenisi ko ia mwe polot whakakonferenisi a e vahe whonua austele e lia o sea spesidiana tau atai nga tonga. Aia ne whakahoko malanga e whaifeka William Ofahe ngā aue, whaifeka o pūre ia e vahe ngā hihifo, te a sea be tangata eik whaifeka o pūre o e vahe whonua, whaifeka o sio sifa koloti mau i he polotu. Ne ui e ngahe lakanga whihiktaki, pia ne whakahoko mwe ngahe lea maalie, me he kau whafufonga konferenisi, kau ae kakai whiwhine, me tau tupu, kau maa whoke ngahe hiwa maalie ne whakahoko he kau hiwa e siasi. Ne whae kotoa, ne whae wha malo, e o e polo tu e hila ki ta pana ai a ko tala noa la tu ia ko e tangata e iki a wa ta ia e si e si ne hulunga tonu foki mo e katoa ngani ai a te moulava ke ma o atuia i e pesto hi ata a e siasi wesi de ana tau ata e na tonga i Australia. Ne whakahok fwke ho ata o e aho ni, a whakataha ako ne whakotutu e he kautaha i loa ko e lead o ktakia i Amerika Morgan, aia o kwhakamaunga tokanga ki hono toko ni mo tauhi ak nau tolu o auhia e manatu pe ko e dementia, tau te fito e ni ki he kaua ua u. Ne whakahok e ako ni e taha kau nes ma tau tau e tafa ako e ni ko Montana Luani, aia ku osma u hono whakailonga ma tai tohi hono ua, Master of Science i he tokanga e kina o e auhia e manatu. Ne whakahok e ni i fetu pongpongi apsiasi o siasi toka e kolo i a kalaisi. O kwa mana tfo ke whakahoko mo e ilo ke katoanga e whakatu uta e kautahani e awhalai te ua walu ko ia a kosi pea ko e whakafe whalang langi ko tahine ko princess la tufu i te kahalai wal mataho ta kwa mana ki ke whakahoko eni e whare whaianga katoanga ko e Grand Roxy i Brighton Lysens e whakatonga ko ia o sene e. Me he si poti, ko e ongo ongo lele ia e ola o e whakataha rea pau tau taha e pare mia o e Fonuani Anthony Albanese mo e kau pare mia ko ia o Tonga ha amoa mo Papua New Guinea i he pule lulu ko o si ko e whakapaanga e he pureanga Australia e paanga e uonge au ni manoa miliona ka whakawa matapātau aga puliki tatau bea tangata mo fafine ke va inga e ngā he Fonuani. Aia ne whakahoko whakamooni a rea pau koe ni e pule lulu ku o si a i pē ki mu a pea tok whakahoko e akapulu tātuku a e ngō vahe whonua Queenslandi mo New South Wales. Pea koe fie fie ka koha fie fie au mā vahe whonua New South Wales i he mau i kuna e tau koe ni. Ne mui mui wholau mahe e pare mea minista ngā he ngā ue whakaloto whonua mo si poti, fane fon fituafe, pe foki ki a Paula Ma o sekretari lahe pure anga, mo sekretari ki kaptineti, pe a kau at foki e whakataha koe mi, a tala fe kau lahi leo leo a tonga ki Australia, ke tis tuihalangi ngie. Ko e tua e a e sene lahi e a honi, a whakafo ofa taftonga langi, ka okumomoko foki i he tigirifu a mafana Celsius e tahataha, aloha ke ai ki he taha walu. Momoko tahe kolomu a ken pela, i he tigiri e taha, aloha ke ai ki he taha wha, pela a lelei. Ma whana taha e a tāwini, kolomu a ia vai whanua toke lau, i he tigiri e ua noa, aloha ke ai ki he tolua, pea alo maalie, pea la a alelei foki. Ko e mahu inga banga taha Australia, fe unga e me banga taha senti wanoa Nusila, seniti ono Hiva Amerika, o e banga taha seniti ono Fitu Tonga. Ko e ngahe o ngongo pia, ko la mawat ni Australia i e fia fini, ko awan waha vea, ma aloho mo mea mai, ka mo mea.
3: Whangamalo lahi at kia te koe wani wā, tau tok foki mai iwi ke kaha upea mo e tau ngahi o ngongo mi Australia. Mahalo.
5: Hoi mo kainga o mo mea i koa ko aho wanima o siulai o e wafe waono o whai longa i whakama mani lahi ai ai World Drowning Prevention Day pe kono whakarea o pehe ko e polo kalama sinaki ke uana a mate meremo hataha o mo mea i ai toko lahi o e kakai kua na o mate meremo he e tau no fo pe na i kai mateu teu ki ai ka ko hoko ai vai ko mate anga na e taku ki tau tolu ko kau navi ke ita o e o seni ka ko si mate meremo ai ai tau whanau ni ihi ko hekea tafia ta e mateu teu ko e whaka Kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko e ni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko e ni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. He ka hekea pe tafia, oua e rerea ho loto. Loto mau, ka oku ke lawa o te e te e tahi, tokotoa ko e mea na tau ui ko e te, whakate e te lo fusi. Oku te fuha ke pehu whanga e whakatapu, o hanga ki o lunga, ma nawa. Ko e maho inga ke ke loto mau, whakate e te lo fusi. I he taimita tau, ka oku ke wakai atu ugu iai ha taha oku te e te i tahi. Wakai ina ku whaingata ia na lawa ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a enemu ui a ki hao tokoni. Kumi ha mea kakao pe koha reta o ku tete i tahi ke lawa o piki ki ai. O ku ai e whanki mea e lawa tokoni ki he toko taha ke tete. Hina plastiki, foi pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai ka agumaho inga loto ma whakatokanga i ange. O ka ke ka hopo ki vai, whapapau i te ke lawa o tete, ka u kakao, ka u whaki i ai toko taha. Aho whamanatu whamaman lahi. O sinaki ke ouana a meremo hataha i tahi. Tōnaki ua nima o siulai. Kau mai, pōpō mai, pikipiki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.

0: ko e TND Sport ke wikeni ko te vita maka.
1: Ko te pas.
0: Te vita ko ha ha o fotutu mai ki he ta programa ki he weekend.
1: E te maro pito e mo fa ma ri po ko le u fa pe mai ko ta pu ko ta fotutu ko ke weekend te u la hi au pito u me. Ta ma ta ve mi unioni pe fa pe ke li ki ko tu ko mi ala ta li ki ko ta na u ta pe li ki. Pa ta pa ko ke so ka ma la fa ki ke ngongo ke se pe te ta.
0: Io ko fa malo atu e te vita e malo apito i ho o fotu tu mai ko ia e ta programa ke geni ai ko la de ko ia te takamata ke unioni osi pe ho ko te liki os pa ta ho ko ai o sio sem fai no lo ko ia o e soka ai an fe ta ke o pleki pe mo itali i kuna o pleki ko fa fitu ke ta fitu a itali malo ha france ko fa ua i he wala bis ko wa ono pe pe malo ha inlani ko toluono a fa mo a ailani ko toluono i japani ko ua noa malo ya sentina ko tolunima i ueles ko ua taha malo ya south africa ko fa ua ki he ua valu a scotlani malo ya scotlani ko fitu tolu ki he valu a fisi malo ya spain ko tolua ki he taha hiva a tonga pe malo ya georgia ko tolu tolu i ha moa ko taha ua Malo mahanga irkuai pe Romania ko ta waki toluono te vita pe malo hi leva Chile ko toluvalu i Hong Kong ko ta fitu malo hi America ko toluta hi Zimbabwe ko ta Nima malo hi Kanata fa memoria Portugal ko toluvalu i Kanata ko ta fa pe malo hi leva Filipini ko fitu fa i Laos ko Noa pe malo hi a Taipei ko fa Nima i kuamus ko e tahafa. Pe malo hi rewa taileni, fo ya taileni ko e wafitu i Malaysia ko tolu noa. Ko tu ia e ola ko ia o e ngahi vai ngā te vita, eh? Ko e vai ngā pe ko tasi o ki ai i he wikeni, i he whea hoiko ni o lotonga lere tanimi. Ta wana al pelegimo i tari, ko te si o pe te vita mea pe, ka kuna tonu ke kai lahi au pito oro peregi i a kakute sio o kua epe a ki mata vai vai oro peregi o kui kai ke fufe fe te vita kanga e sio aku pe hange koni na umare i hange he tau koni a franse pe a moe timi kua Australia te vita na lava Australia fa fe paki na maari au pito au pito ka ne epe mele tau koni he osiko tau foi mea kou tuwange mai koe i he social media te vita a captain go af a wala pis ka mo fisiko ni ko ai ko ani te vita ula hile va la wai ko a me ko no tu kwang ko for out ki tu me va nga ta ko ku hoko pe nga me a pe ia i astrelia ko malgo me ko na to malo ya na timi pe ko ko va nga ko atonga pa mo spaini te vita na ostara pe a ko si Ko simpa pue ia ko fika tou noa ia faka ko hoko a mamani. Pena tonu ke kai lahi apita tonga ia. Ke sia ko ke tau koni mo Speini. Ko kawa Speini hufo ou maki a kapulupe na tau ane fe. Na eo si fo ia tonga he tau kosi ko ape ko fe i Speini i tonga ia. Pa fe fe lewa na tau koni tu agoni. To hanga pe Speini faka mahino pe ki tonga. Ka koe tau koe uike. E tau e wike ko fitau laki goni a Afilika mo Skotlani. Te vita, ko pehe, ko whaiako mooni mooni, whaiako ngai timi he tainmi, whaiako gona Skotlani. Ke sio ke he maa lolo na mna maa hanga tau aki taha faa pe. Toki lere pe kai o Afrika, o a faa ua kai ua walu a Skotlani. Ka koe ku uhi ngā eni. Ko whaunga Afrika e mea koni koe up and anta. A ka he koe puluke a tā ka tūri i uinga ko nau vee vave foki whange whangi ka uri uria lere e whangatia e toa whāte vita e. Ka ko whai atua ki Scotland i. Sio ki Scotland kai. Koe ke nā hongana to koe ngai timi ko toa. Nā mui mui ko toa e whonga Afrika. Scotland i nā tau kona toko si tā na keke sione a ka Scotland e whai puluke a tā. Ikai. Koe mea kui koe whai yako. Kene hanga o a whonga whakawhe paki i ak te vita. Ai timi ko urere i. Mahalo ko kusio ia koe ki he mea. Kata foki mea rewa, ko hui ko ngahi rei koti koni ko break i unioni i te vita, kamata pe mehe oropereki, ko rei koti foki na puke tata o lai taha oropereki, ai matapure tonga koni ko taki haurati te vita. Ai ko break i eni, he wike ko osi, e wili soten ai breaki, aluha kene a wili ia, o tatao ni manoa ka kei whahiva pe a taki e te vita. pia ko ne tu ko a mamani o lotonga puke puke i kapakau ko ni a Afrika e prime a Hapana a tata o lahitaha i e tesi ko tata o e ono fitu te evita pia hoko a te evita kempis o Australia tata o e ono fa Saint Williams ta me wele si ko tata o e ono noa toki hola hoko a e o Willy Southern ko tata o ni manoa kako kusi o ko ni kihem tu ko ni te evita kei si ifo ke a Willy Pe ak totonu, ke hanga e wili ia o preiki katoa ngahi re koti koni, e te vita he toenga koni, hao ke tau fou, ke World Cup e tau fou te vita. Koe hanga e kusio, mahalo ke kufama apopo ia, ki e unioni e te vita. Ka fokat ka te koe? Mahalo.
1: Mahalo, mahalo, po te kusai te o mai re koti kona, o mai ure te o re koti kona. A koe re koti, o mahako ki e taha pite te koko kei. Kaat me ki o ngon koni pe mitonga, toloa, tong taha, ke wana ria hoda. Tonga high school ke taha walu ke hewa hiwa a kere. Ako tu e mai tau i se e ure kuosi e teita ko tu i mahalo ko e kauhe ngai tau maari pa kumahino pene ki te sang veto loa i le hona neo pene nau pehe oro pepe he oro pepe a tele pe mo tonga hai sa tonga hai sa ta havalu
0: Aia kone tu koe ke he weekend i te vita e whainolo re vai a tele pe mo toloa i he whiauhiko i a tau whakako a chini a ko hui ka tahau kwantu ko taimi te vita
1: ko i o koe o rang muka rau te ito ko tau kone tau e maari e kaka matu ka tu ko tau ka tolo ma kere ba pe ai ki mo mo ro tu o me ki tau tu ki ro tu sa pa ke ke ko e ta ko ki heri ki ko tu ga ri ki te to ka ta te me ji te fi ma ge ta ra ba ka ke ta tam si bo ta ne ra tu bo e fa e le ko ti ko ia ko le ko ka te pa ko tu pe ke te ha ha ta he o break le ko ko ia e i bo ha ta i mi e ko tau ko na tolu ya fa ta pa fo i he tu ko na fo i ta ta to e ka ro se ge
0: ko ya te vita mantu i ko te a o pio ke i me tolu me au ka we fo ke mi la ka ke mantu e ke i va inga pe fo ke to ta ni ya han e pe ko ya ko tau ma lo lo ku na ke i va inga pe ke pe ko ke i me fi ate na ho ko at ga i ka ka tu ko ta ni la ta ni mi to e fi ka u a pe ta ni la ke ta ta o la ita ko i he va inga ai ko ta ta te au hi va ta ha ka ko tama fokoni kuna ne breaker e ko ti mahalo pe ko o ko te au hiva ngofulu pe pe moia ka ko hoko aka taniela ti ko te au a hiva ta i e foi tata o tolu na ne fakahoko koni e ne tau koni pa ma ai ma timi o ne tata o tolu kwa ne hoko ai koe a foi tata o e tolu nge au e te a foi keime ton au te vita ka u foki atu ai ko tu ui a koe ai ri ki te vita patasio ange ai pe ki e fitaula ki koe ni a steiti e hui ke kosi e te vita na kona ko ia foki aki i walau koe pe he mahalo ka timi kovi taha ni ai red e te vita ani koe na vainga koe moi plus i e hui ke kosi ai fu ko fu kai la hia ai fu ai tolu ngo fu ke ta hawa ko ha si o gai malo
1: ai ke ki te hoa ai te ko lu ke fi fi ko na ki ma ha ko fu la ku ngai u ke mai ko pa ko ke ma ta fi fi ai ni pa pe pe ya na me pa pe a pe ko ke ke ma ra le ma ki mi o wa ke ma ki mi ta le na ta ka u ke ta we ma li pe ta ko te ko pa ke ha me pe ke ma li po ke ta
0: ko ya te vita ka ta fo ki mai ke so ka ko hi ko va a pita ta trai mi ko tu ka so ka ai sem fainolo franse mo speini te ke pe ko fe ma lo ye ngoti mi ko ni te vita
1: ko ke ma lo pe franse
0: Io ai ko ke pe te ko franse te pe te au speini fe re va a Argentina pe mo inglani
1: give me all the way.
0: Give me
1: all the way. England.
0: Io, I think it's a lot of England, Argentina. Ta eto ikuna pe England ai fai no lo ka ko gutu ya ku ikuna pe Argentina mantu ko hau lolo tonga ta ni mi ani ai World Cup na to ko si ko Argentina ta ko tu pe eto ke i win pe Argentina i fai no lo ko di i hati mi malo i France pe mo Spain di e te vita ko yang ai a tu ko a so ka ko ko ke fi ha ku ke ri ko ni England te vita ke ta si ki ai
1: Oi,
0: aina vanga fanango mai ko tamo ko peti. Koia, koia. Tata ube mo au, ko ki me aku ko pe ke. Ri ha ki tola ta ha Argentina, i Argentina. Yanga koia.
1: Tata ube mali jeita. Koia. Tata ube mali ko yanga tu ka spoti mamani.
0: Koia.
1: Ko mana ko pito, eh.
0: Kata si o ai be ko hui ko tata mi kata si o ange ki he. Ki ke mi ko ni vainga ko ni a spoti ko nu ka mana fa ko ko ki Scotland e aho a fa imagina ni te vita ai commonwealth ko mantu ko spot ho ngofulu fa ka toa o ku ke fi au hiko ni kap tala mai he pure folau ai a koe atonga ko spot pe valu e vai hu ko spot pe valu o ku kau ke atonga i he fi au hiko ni e te vita pa kua ipa me tau whanau me nusilani o ku nau a kau he folau koe ni e te vita i he mala e fuhu me ngā he mala e ke e pe kap ta tala monu atpe tala monu a koe a ke kau spoti pa kusi kau ai koe mahalo ka sisi lahitaha koe a he alu folau te vita ai ki ki tahene ko haku ai ko mo kapuna viliami e ko ia ku alu ko tenisi ka ko na ne sfa fo fonga pe yuf a tonga ke fe au hiko ni ai o se ni ai ta go si ma haku ta ta fitu he ta odi te vita e ko ni manga ko ne alu ko ni i ko tenisi ia ko fu me ala ya bito bito en te hopo ko ke a spoti ko di pe a pe pe te olimpiki e te vita ka fo ki atu malo
1: a te te ko ki ma ko ne ko an rauta tala monu ke ki ki tani ko ni ka fo ita to i te isi ko ko ko la ia tu na ko ka ho fa fa ka mata e programa ko foi valu na ko tu foi valu ko la na ko tu ia ita
0: ko ia ko ia e te tau ka ke pe ke ma o ta ngai metali e spot e valu ko ni ta ka ki ai te vita i he feau i ko na komo nueli fa ha ko Scotland ka mata a hua fa ko e mahina ni e ka pa uta ha mea pa ke tu ku mai ko hi ko e la vai e ta taimi te ki a ho ni te vita malo
1: pa ti ha pa te ko ta la monu to ke na spoti ka ga ga la ko me va ngale lei va nga ma u va nga ko
0: Koia. Koia, koia mea peta ha maha ko ke frause aki. Koia siyo koia hanko utalatu, e fitau laki atonga pa mo potukari i he weekend. Eh? Koia haha o siyo ki ai, koia haha o siyo ki ai e te vita. Koia, koia. Ko tau lo tofo kia ke ikuna tau timi. Siyo ko tonga pe mo potukari ku tuwange mai komiti konda ulele fe au hii. A tau gona tonga he weekendi ko potukari te na tau ka ke mantui ku kawa potukaria i he timi seke nene ta e potukaria he ko sia kanata ko kai ka tolu walu ke ta fa ka ku kawa kanata he timi lele i he fe au hi te vita
1: Tau
0: ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, tau ilo, t

0: Mahe otu, me kau taha si emu kans, me na whanau nongo mo tu waki ke wikeni. Malo mahe.
1: Malo mahe te tema penga maari e. Ho eik me kai ngatonga au te pia pake tiem ka. Te ke oa tai pete hui e katoa e tau tu waki. Te ngai mea lere koto pia kui e ia te e tai mini. Na e tau mai poke hui kosi e tau utapo e ao topre lulu. Iuti, pate te ngopuru, walu. O ke ia te mwere kai ka kai bensinere o ke ia te e tai mini. Mo mea mea wakai, ya mo mea lere mea e, toa sila, ni mawano a Great South Road, i loto o tau. Mea fia, a kesa mo mea le, ke tali tali rei mo tolu ai. Manatui, fia telefone a kesa, ke noa ua ua, o no maluta, pa ni ma pitu iwa. Tau ke fema, ke fetu tak mai ki ai. Pea peo kubahu i ka, ke hao ki ka haue, ke totongi a ki o mea lere, pa ke fetu tak mai ka tegna o tolu. O ka hawa whenga mea lere koe whirma o kia via vechi am kake tonga ni mo tolu. E whirma o ke awe hawa mea lere ki tonga o kia via tia kum kake tonga ni te teg mo tolu. Mana tu, ti mua pake whai tua tūni ke ai hawa mea lere, pe tu tak ma kateo, kua mai hot, kia te whoni, noa uoa, ni ma pi tolu, wanta a maru maru. Kia via ke tonga ni lai et ka teg mo tolu. Ha whainga pehu i te, e mara e o kua tau ka. Tā si o mai ka matoro ke tua sila, ni mawanoa, Great South Road, i loto tau o gai akes o me, ke na tanja nere mundo. O parai atu me kau ngau e tiem ka.
2: Ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson, ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni, ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po taranoa, pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
3: Koe whono, tene toko ni i koe, moho whamiri. Ihe mo uilele i whakai sino. Mo uilele i e nifo, pehe foki ki whakaata mai. Ihe tuunga totongi whakaatu i au pito. O kuiai me polokalama ki ono toko ni i, aianga o no fo pe to nga mo ile lei o kuiai ai fo no ke to koni ikoe a taimi pe me o kalani ki no friend fika te ke fitu tak telefoni ki ai ki ha fi e mau ko no val ngau to lu no no ono fa valu te ko na website i ta fo no to to
4: you're now listening to PM in Tonga
5: ka ta mi ko to mi ni te tata pe a hoko ai fitu Fatulo wato pe a kokore pe ke umalungi ato e ngahi talafakaba apa katoa pe pe a moe whakatapu na e kamata aki e Filipo e polo kalama o e ahoni ka e atape a moe finimotu ani ke u hoko ate to ofatongia mehe e tau polo kalama pi mentonga. Ko a linta atolo se pasi o ku whakahoa a pe a te tau fe ao o toki mawai e hoko a e taha watu apo pe a hoko atu e makatonga lewa a e tau whatongia o mo toki mawai i he ono pongi pongi tu apule lulu pe koe pongi pongi a pongi pongi. Ko tawa o mai fokeni ki he vai wa anga maali e ko ia o e fitu i mahina pe a tau whakawhetai pe koe uhi ko e tau kau i he ofa au fuato ai eiki ta wanuanuai i he aho kotoa pa moho tau ngahi whamiri. O kia whakata wange ai polo kalamani o ko toka maarie pe a lele e mea kotoa pe pe me apina, apinga aue, ka luo pe, pe ko febe feitu u oku ke mea mai me iai ki he tau polo kalama. Whakata wange o ku ke mao hae fia flele, pe koha pongi pongi lele i he ngahi whonua ni i. I he wakaiko ia ke tau polokalama ko teu teu ki he whiawhini o kuanga peheni. Hoko ko ia ae fitu e whaia whapotala noa pe a moe Miss Tickaway Creations meleane pu lotu fietau brown. Ko e toko tāni foki na ane hikuna ae Best Island Creation i he Miss Heilala pe a koe fika whaa foki ia i he Miss Heilala ko ia o e tahuni. E kau whataha mai a Mereane pe a moe founder o e Tickaway Creations, Tenisha Faha Iwalo, ke e whaiha whakapotala noa ki he ngā ue ko ia o kune whakahoko. Whitu tau noa ka polokalama ia ae langi kakau, a ia ka polokalama ko ni uko. o atu whakawike waia ma ae tau tupu pia ihe pōni e whaia e ta, ae pōtala noa ihe polo kalama ko ia pia moetako tahana a nei kunai ae whi auhi hewa o pela ko ia kiri te kāna wa Songquest wa noa wāono ko e whanau tāma fokia ae korisi Sacred Heart pia o kune lolotonga ako ihe a piako ko ia a University a Okalani Semol Mataine ihe hafe ko ia ae valu hoko ae valu ke polo kalama tala tala e whale ia kihe mo uilelei whahoka te polo kalama ko ia e toke tā Chris Puli Uvea pia o kwhama mafa ae polo kalama tala noa kihe mo uilelei ihe fiafini ihe immunology pe ko e immunilosia ai fo ilea fo o kuo ma o mihe o a ko ia tala uhinga whakawhaito o pe ko e tala noa ai toke tā whikau aki pe amo e so ngahi sistemi maloi iwi maloi ko ia ho tau sino toke tā Chris Puli uwe aia i hoko ko ia ai malo hawhi ai hiwa ko solavuna ia mihe Kolisi ko ia Manurewa High School ke whai hawa po tala noa ko hi ko e kulupu pe ko e whana wako mehe api akoni na anau lava atu ki tonga eiki ko e konga pe ia o e poloka la maako ko ia a e whana uni ko e nifo ko e ni mehe kalasi tata ta awa ta tolu o kunau to'o ai le soni tonga ihe Manurewa High School so la vuna ia ihe valu tau noa Hoko a hiva, ko polo kalama ia a Integrated Aged Care Project in Tonga, pia mo whakaukatuia e kite kei aho tu a kalau. Hawhi ko ia ai hongofulu, ko polo kalama whakawike ia ai Tongan Women Council, a ia ko whakamama whana oi wike lea whakatonga. Whakaukate polo kalama oi pōni, e Litia Simpson ka uma afo ki a e se ta finau. Hoko ai hongofulu te tau kolosi ai ki tonga eiki ki a kalolaine maka kauwhaki ke whai hawa po tala noa ke ngā himea o ku hoko i tonga eiki ka uma afo ki ai polo kalama fo o ko ia ku o whakalele i tonga hoko atueni mehe filimisi hei lala ai a koe Miss Tri Pageant Frau Kweni e Jolene Mataele pia moe kau a Tonga Lady Association toki omi e ngai whakai ki ki ko ia whakau aki pia moe polo kalama o whakahoko i Tonga Eiki e Caroline Makakau Whaki toi tu hawhi ko ia ae tahataha e kau mai ai a Nili Lātū Mei he timi ko ia ai i ka le tahi. O mai haki o ngongo ki a ki tau tolu mei ka anata. Whikau aki pia mo e tau timi ko ia i ka le tahi. Nau lolotonga ia i hefi auhi ko ia ai Nations Cup. O kwha koe ni ka anata. Lava e nau tau e ua, to e tau e taha ki e weekend. Pia e ka o mai ani le lato ke o mai ai whamui mui taha ko ia mei he whanau. Pia pia foki ki he nao teu teu ki he whetau laki ko ia pia mo potukari. E kau mai foki ana iange hiri e polo kalama ko ia pia mo kalino pongi pia he foki ki a maasila whikau aki pia mo e whiauhi ko ia ai maa maloa o kamanaki ki whakahoko i he tokonaki a uluaki o aokosi. Ko ianga ia whotutu e tau polo kalama me he fiafini o a au ki he hawhi ko ia ai tahawa pia ka iai haririu e toki whakahoko atu ana iangi. Hoko ai hongo fulu mawa ko e polo kalama anga maheni ia o kumo whaami amai ki ai hiku leo oe whakatu amiri. Whakahoko atuia e makatonga lewa, ka maa fokia uheina ilontontu i fua, pe foki kia pisope se lawini si lanavea, ka maa foki a sione one vela tupo. Ko e kaveinga oe polo kalama koe ni, o ku auha hoku kakai koe masiva ilo. E tonga ko e tau folau kife. Ka veinga hono wa, oku tau kole, pea mao, kumi, pea ilo, tuki tuki e matapa, pea to'o. Ki mautolo mo mana koe polo kalama koe ni, koe polo kalama aena pa mohono ka veinga ke mou teu teu ki ai. Hafe koe ia ae tolu koe ngahi fasi tuu ki mua ia e hongo fulu oe wike, pe koe ngahi le o oe heng hengi koula. Ngahi fasi yeni, ofa mei pere hake o atuia e he iongi brothers. Fea wine sopu o taufa, pea moe lose o Salome, ka fusi brothers hiva ia te laka oe kuonga. Tene la tu pea moe wisa hefe ofa aki, waka po leo moe taha ua medli. Siale iongi moe nofoa kau alu, toloa fili moe hala pea moe hala holomui, chei boi fale maka, moe fie aonga kia te koe. Ongo iwa hala tu, moe tokoto hifo ke umohe, koe fasi fika hongo fulu ko e maloni iongi pia moe hala nisi imahina. Koe ngahi fasi tu ki mu aia e hongo fulu oe wike ke polo kalama koe a ngahi leo oe hengi hengi koula. Pia te mu mawai pia moe polo kalamani ihe pongi pongi a pongi pongi a ki ae hafe houa lotu whakafeta i oe pongi pongi tu apule lulu. Whakahoko atuia e whaife kau motu apuaka lele noa. Koe anga ia tu e tau polo kalama me e fia fini o a o ki a hengi hengi. Tau wakai mo heke a tau fo ifasi me he kau te kula o Aotearoa pea mui lopau ka mea.

0: Sam, kaunta tēnā, koe hā ae whaha i koia. Kia teke mau tolko nō kai kia hawhaka ilo ilo ke mūsika.
1: A koe kaunta tēnā, koe toko tahaia o kne hiva i he leo whakawhewhine hange koe ni koe ko ha mezzo soprano pe koe alto i he taulea whakapāpālangi. Oku, it's a very rare voice type. Oku, haha molofia hano mau hangahi leo peheni ko hi o kake whakata natula ki he tokolahi.
0: Koia. I he taimi koia na e uia e koe ko koe o ku ke ma o koia se auhi. Koe haha o ngoi. O ku lava peke mau talahangi koe na ake ki i oho vare pe koe hanai o.
1: Kono mo o ni ia ko ulua ki ongo pena e hao ki a te au koe oho vale. Ko uhinga hange koe kulau nei kai pe iai hawhaka a muia. Kana e he hili ko ia e ongo ia e oho vale. Te na wongo i honga ia au pito. Ko uhi ko whaka kau kau ki he ikuna koe nina ak mau o kui kai ko au pe. Na ak whae ngā we, na ak whae teu teu. Na ia e kakai na nga tu tawha aki au, tokoni ki au, te ke i au. Pe ako, pe i he eku tu he funga Stacy, i hono ui mai hoku hingoa. Na e hau ai loto honga i alahi ki a te au ko uhinga o kai ko au toko taha pe na mau ikuna, na mau ikuna ko toa pe. Pe ikuna i pe atonga.
0: Mo oni lahi au pita. Ko ta o taha hiva pēni, pia ai e lau e kananga koe a kaure kau ke fukei si i au pito. Pia o kuke loloto ngā koe he universiti koe a okalani. Koe ha e tu u koe a ki he kaha u aho tale niti. I ai hafaka kau kau ki e ngā fonua i tu apure anga, lave i foki o i tu apure anga, Filipe Manu.
1: Malo, koe whaka a mu foki a ke te au ki tu apure anga ki i ulope, peko Amelika. I he ngahi feitu koe oku lahi ai a hono hivai e opera. Pe oku lava ke mau ai haka hau oku ki lele yange i ha ate nofo i nusilani. Moe ka lasi hiva peheni. Ka i he taimi ni oku whaka ampe ke u whaka osi e kuako i nusilani. Ko hono uhinga. Mo oni ho o lau. Oku fu kei si i pe. Pe aku kei I ai pe ngahi me aki au neongo ko te au ke tuunga ko e ni. Ka ko ke o ngoi pe au oku lahi pe me ake wako. Pe au toki sio ki he. Ki a ngahi Stacy oku lahi ange. Ka ihe aho ni moe hoko hoko at ko e ni. Oko loto pe ke ufaka osi e ku matai tohi i nusilani. Pe au toki sio ki tu apule anga. Ki ha ngahi kos ke he kehe te ulava o alwai ko uhi ke tuple kina e pe ai hiva.
0: Malo au pito, Sam. Ko e polo kalama fokieni a e tau tupu, pe a koe taha ia tau mu a ngā aue, a e tala siti ko ia tau tupu to ngā, pe a mo e polo kalama koe ni, ke tokoni pe a mo a whaka ilo ngā i a ngā hitare niti o e whānau o ko nau taki taha whei ngai. Ko e uhi ke nau au sia ailelei taha, pe a mo e tau potu taha o e nau whei ngai. Koe hui whaka kuke kei tau tupu pe mo koe. O mai hao whakaloto lahi ke e tau whanau tau tupu i e fia fini.
1: Malo. Koe kuloto whakaloto lahi ke tau tupu. Te uto ope me he eku. Me he mea koe ni na aku whai. Mo ngāwe na aku whai. Na e toki os whai. Koe whakaloto lahi. Ke oa e te nau loto sii ki hangahi whaka amu, ki hangahi koeri o ku lalahi. Hange koe kukau he whi auhingi. Koe whi auhingi na e lahi. O kui kai ke ka wai hata mai ki to utupu. O ku mei me koe kakai o ku nau osi e nau master's degree te nau kau ki e whi auhi koe ni. Ka kia te au, nai kai ke mahu inga ai asi. Ke te asiat o te kei sii, pe hange o kulau i mai kita, pe o kusio lalo i kita, pe o kuloto koi mai hataha, hika e o kai ke toton ke tau sio ki ai he hange koe hange ko e kwhaalau, ko kita pe, pe te, te ke i kita ke te au ke tau potu taha. Pe ako i ngāwe pe a kita te te whai, ke te achieve e te ngahi koeli ko ni o te whaka amuki ai. Ko i ai, ko ko whaka loto lahi ke tamaiki, take the opportunities oku, oku arise kia kita. Pe ko e join ha choir, hu ki ha ko musika, kau he ngahi fe au hi lalahi. Neongo oku i kai ki rea o ke fo i le volo ko ia mo i fo i stays ko ia. Ka iho o kawai, moho o, moho expose ki he kakai te nauhanga o o whakalahi ho o whakakau kau, te ke e vave ange ai ha o whakalaka laka, i he whaahinga mala e koe o ku ke fie kau ki ai. Ka pau o ku ke fie whakalaka laka i he, i he ako. Au ke ngahi feitu, o ki ai ai a kakai poto, whanongo ke e nau tala noa. Ka pau o ku ke fie whakalaka laka he mala e sipoti. Au ke ngahi fe au hi sipoti lalahi. Sio ki he tamai ki lalahi ko nau o si a ua u he mala e ko ia. O a ko mea nato. Ka pau ko e musika. Kau he ngahi fe au hi peheni. Au ke ngahi konseti. Tala noa mo ngahi fai a ko hiva. Ko uhi keke keke ihe feitu koe te ke la vai o tu ki mua iho mala e pe faka laka laka vave ange ai.
0: Malo o pito seim. O te whanga maare ko nike te koe i ai ha mea kehe o kuke toe fie whanga ose aki ai buke fie whanga ose ake polo kalama pe koha o popo aki ki ha ni ihi ho family. Malo.
1: Malo. O ko fie whanga malo a te pie mentonga ho mo kei tuku whanga maari e mai mo e mui mui mai a kita. Tal me he kamata anga e whea ahi koe niwa o mai ki he ahoni o mo kei whaipe hono mui mui i a te au mo e pou pou o ko whakamalo lahi at ki a mautolu. Pehe ki si o ngahi whamili mo ngahi maheni ki hoku ki ku kaunga kaunga folau pirikimi i he lotu hange ko e, ko e mau whai hiva he, he lotu tau taitu i mā ko e fu he loia o e hiva i he mau siasi bea ko whara mā lo lahi ki ai he ene pou pou mai kia te amo ene a ko iau he ngahi me a lahi pea mo e pea mo ki mou tol ko e ni ok mou mamata mai mā lo e lot mo e hu whaki mo e mui mui o kuongo au pito pea kohonga ia ke toko tahani a mou pou pou mā lo.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe se mataere, nā ne mao ai kiri taka ana wā songko e te wā whi wāono. O ku fie fie a tonga kotoa ia i ho olawa me a e se mala e koe ia o hiva o pila. O a te talamonu ki a te koe ki he kaha o oho o tale niti pe a pehe foki mo e whenga koko ia o kwhai tawange ke kawe eiki i he whenga kotoa pe. Malo au pito se tatok filo e ai pe taimi tato e filo ngoa ki ai i hoko atu a e whinga. Malo.
1: Malo.
0: Se mata e leia, moi polo kalama ko i a langi kakao. Toi mini te nima pe a hoko ai valu, ko hoko ko i a valu, ko polo kalama tala tala i whale i a ki he mo uilelei, pe a motoketa Chris Puli Uvea.

0: Ko tau polo ka lama tala tala i whale ni ke mo i lelei, pia ko fia fia ke u tala tala lelei, a toke tā Chris Puli Uvea, ke ne whakahauke polo ka lama ko ia oi pōni. Ko e pōni e whakamamafa ai polo ka lama ai toke tā i he immunology, pe ko e immunolosia, pe a moengahi system malo i ko ia ho tau sino. Toke tā Chris Puli Uvea, malo e tau mao ai fiafini, pe a malo e tāri whakaafe ke tatake polo ka lama ko ia oi pōni. Malo toke tā.
1: Io malo abito malo e mo fenga mari e fiafini to mua fa mal pe ngai tal fa tap to pe ku fa a fa ki pe mi he fetoni ka ta mo ka fenga mari ko ni ka fa ki ta ta no no no fe ka wa ki pe mo ki eria ko ni ku fa ya ya fe ku mi mo mo nga we ko ta fa ki ko ni e immunology pe ko system malu ia o sino pe moanga ne fika aki mo ngai fiko tua ke ke ka ki mo aya ma ko lo to pe ke fa ki ta ta no ko tu ko va hai ta mo mo ko ni ko ta fe a at mo ya pe wa no ngai fiko tua ia ona ku ta wanga ma hen ge fa ta mo mo ko pe ma na hanga hi me te tau lava ala whai ke tokoni ka te tau tolu i hanga koni tau whanonga te whai tau momoko. Whai tau momoko whoki o ku wai ngahi vai lais ke heke he tolu o ku whalahe wesia ki tau tolu he whai tau momoko ai uka wai e SARS-CoV-2 toko vai lais ke unifika tupe ko vitahiva o ku iai pia mwe RSV pia ku iai whoki pia mwe flu e ku fa me me lahi in the circulate e community e ongo virus ke ke tolu goni pa ngai virus ke ke kone tolu u na wesia ko to be a respiratory track pa ko ma ma and the upper respiratory check pa ne fa ka tupa ngai fa ilonga hange pe ko ko mo nga ma hen ge ai te mo fa tonga ku e me me o tonga ta tau pe ngai fukai longa ia o e COVID tahiva, pe mo e flu, pe mo e RSV. Maka to unga pe e ne ta tau e ngai fukai longa ko ni o tau sinopo ngai symptoms, ko hui na uhanga we sia e fei e kup ta tau pe i o tau sino, which is our lungs and our respiratory system. Pe a ia ne pe hea rewa wai pe ngahi, ngahi mea te tau lava ala fai toko ni ngati tau tolu ke hanga ni tau whanonga te whai tau momoko. Tato te fito ke he whahinga koko ni tau reke reka. Wai whahinga e nga tolu kumalawa ke nga mau tai totongi e ngai hu malo i koni whai ke e tala noa. Pea kai pehefo ki ki he tau tamai ki iki ke nga whapapa e beo nga ugnau up to date pe mana ngai hai vaccination pe ngai hu malo i koni. Pea ko ke nga tolu koe ni o ku kai kua ke, ke nga lava mau tai te thongi hu malui o ku malava pe ke te lava ki he toki ta whaka whaamiri po koe pharmacy o puka te ngai hu malui koe nga koe flu pe ko tu koe tahani ngai mea mau inga ke tau lava i o whakakato ai ngai hu koe ni koe koe whai tau momoko ko lahe whahinga puke. Pea si si ia ene he hanga wesia ki tau tolu mo ianga koe ni tau ngahi ngāwe whaka aho or our day-to-day work. So, kei lava pe tamai ki o ako. Lava pe mo whahinga ko koku whi mao koke o ngā we, nau kei lava pe ke ngā we, pe o ikai ke nau puke. He koe whahai tau mo moko, koe whahai tau fukun wha alahi ai wesia ki tau tolme ngai vai lasiko ni hangi koe nau whakarea koe ki mua. Pe mo mea taha koe whahai tau mo moko, Tēm koko u tau mana vai koko ea koko kumo moko. O kune hanga rewa ia o compromise pe e whakawhai ngō fua ai hue vai la si i o tau maa maa o malawa ke wesea ki tau tolu ke tau puke. Maka tu unga i ea mō moko koia. So that cold air compromises our body's defense system to trap and remove viruses as we breathe them in. Pea ika ke ngā tai whai tau mō moko, tau wha mana ko ke tau nofo pi whare, pe tau nofo indoors. Pehine pehe rewa, o te lahi ngai whainga maarie ke tau tu whake vai lasi i ho tau ngahi loto whare i he ngahi taimpehe. Tau rewhita ki he ngahi api ko koe kui kai ke fuusai ventilation o ea, pe whakafo o ea, no whi ea ta tau gai lo te whare, pe malawai ke we si ai e tō lai. Pe wai te tau whaitonga, ko ki tau tolu koe ni kakai Pasifiki, tau whamanako ki he, ko tau ngahi api, ko tau noftoko lai. Multi-generational living. So one sick person is able to make a lot of other people sick. Ke te puke me whahinga ke. Pe ko tahaia ngahi uhinga o ku malawai ke wesea ngofu ai a ki tau tolu kakai Pasifiki. Ia rewa me tawha ke taha o ku malawai ke wesea ki tau tolu kakai Pasifiki. Kakai tau tolu whahinga tō ngā, maka tō unga miho tau tēnā ei, peko tau genetics. Pea ko si e tau ilo ke tā whākau ni, pea ko lot ke whāki tā tāra noa, ma wahe ma kehe ki he, ke ngai whekum goenu o kumau whakahoko atu pea mi AUT. Aia koe, kai loto mua ke tau tō ki, whokiange ki he, ke I he senturi taha o no waha, I senturi taha o no, mu senturi taha hiwa. E koe fui waha tai meni na e toki auange e kau pālangi o Western Voyages ki he ngai whunua Pasifiki. Aena nau, o mea I ngahi mea ke he kau e lot whakaristia ne mua ngahi pakalakalaka ke ke. Ka I he taimta taupe na nau o me ngahi siemu na e fo o ia ka te tau tolu he Pasifiki. So we were naive to these conditions in the Pacific. Pea I hene pehe, pe hene pehe lewa, na e na tau tuu lawea ngō fua lewa ki tau tolu ia whahinga ka kai Pasifiki e waha taim gun sentur taha no ma taha hiwa. Pea na e tokolahi e ka kai na e mate, maka tau unga I he ngahi epidemics kehe, na e mahalo I he laine tolungu full tup pe teo lahiange na e tō I he ngai whanua Pasifiki o lahi e mate e ne kauai e ngai whakotua koe ni hange koe TB, koe measles, koe influenza koe tahene ngai whakotua

0: i tonga. Ko tuku moe ki whanga Māori, te whakahou mai au Taki, a Manu Manifatoa, ki nga dolu nga mea mai i he le tio, moe anta. Ko he palparema ki nga dolu mea mai he ngalo pē, ko he anta, ko he ke asi mai, ai taki pia ko me mahalo ko pa pa me fa teknika le pe ai te ka ku wai be ho ia ko hi na to na me mai pe a me he a palo ia ke ho ko te ponta no a manu malo to mau ke fevin
1: mai ta mau fevin ni ki te kama pinta ko fo mo le tu ki a ma ma fa teknika le ki me an ki me an au ko ni ko ku at wai fa ta ta no e wai fevin
0: Okay, o ngā senta pe ko ngā hi whare he kūwhanga, tau pe pe ko ngā hi punonga, ki whare hono tauhia, bea mo hono tokonia o ki nā tōle kau tōre kere kā i tonga i kina kamatahe a honi, bea hange ko e tatala noa he polo kalama kua hiri ange, ko inia kua whakaola ia i he ewhia whini. Ka tukata ka tukoe, mai hata uungongo me ka tatuka hoko atu. Maloman. Manu ko e ko ho o io sai
1: i malo bito kite a hange ko ho fala bela be ku fai ko ta ha yang ong fa fifi ta wa magi a honi ta ki manga ka ste peta pe a ko a honi ne fa ho ko ai hano tanu po ai fu fu asinta ke langa mai ka auto re greka hange biko ke ta u po tala noa i e mai na kon ko osi a fu fu tala noa asinta e fa mana ki langa pia koe fufua sentai na fai hano tanu pou lawa hano tanu pou he ahon. Aia koe sentai mai wahenga hifo o ku tu ia i houma. Pia kakato koe toki osi ne hono whakahoko e o au tanu pou. Pia ke kamata toe langa. Pia koe, koe misi ia ku hoko moni e whiwhini e kiti ka maari ta. Lahi pe talanoa pe he koe hange hange nai pe tu e tau ngai jenta pe koe talanoa pe pe koe mohe misi pe ka koe ni kua hoko ia mo ni fifin pe a whamalo koe tau kamatae kamatae ni tau jenta fufua jenta ni ke langa pe a koe pe moe ongolelei ke hoko hoko te tau ngai jento inga tau ngai jenta ke hoko tuka e lava lele au pito ne toki lava pe kul niengon nea uo pouria ai polo kalama ka koe fifi a ia ki te morita. Ha e taimi uku mao whainga maria mai he kautaki, ke whakakato e ngai whatongia, uku whona e whatoka mi uru, kai kamata hano whailonga e tau koen ku kamata no lo tanupo e senta koen ki houma, pe a hoko to hoko to ai pe, ai kamata e langa maro apito.
0: Tai ke mau ke itari ma tōri tata motonga mo e ua. Ma tōl mo si whakatahataha ma tōhe tai mea. Tata motonga mo e ua. Te mau sentā hoko ki ma tōl. I lawe mai ange, te tau ki lawe ke amui ange. Tuku atu whenga maare ko ni ke lawe mai. Ki he ke iou au ma mai kātoa ngā. E manu ko hei kakai mau ingane nau iai. Pe mai ngā hei whatongia ne lava o whakahoko i ahoni kuna tanu bou pe mona whakaola o kamata anga o ngā uduni pe mona whanonga te tau hoko toi i he ngā he wiki ngā he mahaina pe mona he tau ka hoko mai ka tatu kwhoki mai o tānaki atu
1: Malo pito kite i o au tanu bou ko ni kuna whailo ngai kamata langa senta ko ni mai wāhinga i fō i houma ana e whawhe whalanglangi ko e ekino pele matofi ape ana e whakahoko ko Lord Waya nengo na si iai ki last minute change he tapolo kalama na e mea mai pehono o whiwhine whakahoko ko unga he na e amna ke tau mai na waka ane hing hing kana e toi toloi e na waka na tuk tuk tau mai a koe koe wha e fia fia o e ahoni pia na e pauai ke unga ko smau e polo kalama aia pe nei pau e piki hoko tu o te toloi mo to te kai hoko te pe proklama na e me mai e pare mia le reo ka ko e to kon pare mia ona por ha vrem la tu ko ka mai ki he o wa we a hon

0: pe ki fa fonga mi he pange langa fa la ka Asia po ke ATP e fa fonga i mai kina tol ki he waun pe ki ampasa to Asia pani pe a mo ka umista e kala unika o ki ai e umista e po tonga we ona por fan e fotu fituafe pe a mo ka umista ke pe e lava mai fok pe a mai mo ka umista malolo pia pehe fuki kai fa fonga ke fonga me pleanga siaina fonga me britania fonga me aseria pia manusila pia na fra mafana to pehe ke fonga ga hi ka u fonga me he ngai community ka wa homa kakato mai tonga tapu ono mo tonga tapu nima kon fa fonga i mai ke pia fa fifia lava mai mo sesu esliana a homa take ua u tāpua ki iko e polo kalama ki te pia kotu iko e koe koloa whiwhia, koe whiwhia si ki ngahi si ka u tōle greka, pa moe ka inga wāhenga ifo ko whaeange, ko hangi koe whakalawelawe ne nei, hai whai pia ko hoko misi o mōni i a hon. Mālo.
1: Pakoto, toke, mea mā whana na e mea ki he kemanista e whane e whituawe a ene faka muna muna pe ko e ahoni o ko whailonga e ai e makamaere ko e ni e ko ki tau tolu ko e ni na e tauhi ki tau tolu he tau tupu hake e pako e tau whakahunga e ni si ono tauhi ki tau tolu whama whana e waka i atu ki he pobo o whahauko pe me ki tau tolu kau tagi me mani stā ka ma whoki ka whafonga pe mga haipuri anga pe whoki ki tau tolu na whakapaanga putunga awe ai panke falgalaka e sia ga ma foki ai puranga au sia panika eta taki pe mono tonga i eta por potu e tau puranga ko aki tau tolu pe ago e por ga unfo ni lintana o mi hanga tonu e bea mi tonga iki live hanga tonu mai a bea mi letio a tonga ga ma foki letio ko ni a catalina pe bo a Broadcom be me to ai ki na ko tu be na to lai na ma manta ki ai au na to ni ki na ma ma o fa nga mari au he ni ta ki manu a o mai e nga hi o nga ngo ni manu ki la me ki langa ko ha ho ko tu be me he ni ma hino ai o au ko la vale lei no tanu po fa ka la nga o ni fi fi ka nga be me ho ma ka nga hi fo na to le va he nga tu ko ya ni ma be mo no a ko tu be ma ko ma to lu ta ta ma to nga be mo va he nga ha ke ho ko tu be mo ka koe koe hai ai tukunga o e ngā ue e hoka tuki ai pe mono langa ngā tōku na whakauka ngai ngā ue maftukutuki koe ia i e hoka tuki ni bea me ahoni
0: Maroa putu kite hange koe lau koe kamata ni no whailonga e kamata e tau ngā ue koe langa o whakauko ia heki kautaha lau kolo pe kautaha walot whanua koe offa construction ai aku nau tolu tina o whakafatongia aki kena whakahoko ngā ue langan Wai bimu kautaha ko e ITS Pacific o tataki mai a he tangata business pe me tonga ni ka tangata ngau e fakati sain a titeki ko malakai wa si wol mo ne kautaha na tole una ngo supervisor a e langan ko le langa ko ni ku kamata ko ni e OCP ki ta ufo o ko e lahi ko ni ko e kere ko fa langa e kite ko e square meter e tolu afe. Ka koe foi la whare i a te ia koe square meter pe e whangiao. Au toe koe space lahe ni toe koe whakakaukau ia ki te pia morinta ke lava o whakotuu ha a takai e sutapol ki he tau kakai tōre gereka. Ha tō haki i ngoi matalai a kau, iai ha ki whetu ke nau mālolo ki ai, e mo haki loki pia i ke whawhai anga whamalo i sino, pia i e mo haki space i ke whakahoko i anga whei umu o whanki ngā ue ke lawa o pasi mai he kautouri ke reka e nau ngā ilo o nau mao i e nau tolu ke lawa o hen oba mai ke tau kautou tupu koe whanki i konga ia o space la he nu mao he ria kunu whai e langa ka koe koe wharei e te ia o ku whawhi unga peke tuli ki taha ka rai ngai space e tuku ki whakahoko ngai se vesi koe ni e kite. Maro.
1: O ku mahenu ka teo koe senta e toki lahi ange koe senta ta pepe koe senta takia o e polo kalama koe ni e langa ia i kolomotua. Kolomotua ta tamatonga be mo ne afu i vavau. E tau hoko atu ki whee hirieni.
0: Ia, malo apito kite. Koe tūko ni te tau, koe ne ifatatari pefo i a toenga yang senta e tōlu ko ni, ka koe ni ku mahinu mai mi he panke, o kuna u kukimia si i peke ki i whalere i ete ke fe. Ke tau komplai mo kina tōlu i fe ma o koe ni koe e panke. Mahalo peko wika hau tau tūwaki e senta e tōlu ko ni ko toe. O tui koe taha yang e ngong whakafifia, mahino ku tau hoko tai pimi ni kwa ki tau to e tatari, ka pau e lawa e peo tu waki i tau ngā ue kwen kwe ke langa e ngai sienta e tolu kono u to e, tau e malo e mahina taha tu waki, kwa o spea pa ki fai hono o iwelu eite ngahi e ka upiti kwenye na upiti mai ki he ngahi langa kweni, pia tau toki hoko tu e ke hano tanupo umo kina e tolu. E ka hau wawe mai pe kite. Claro.
1: Ko whakata kari tā, me mi be mai ake tau hoka tai beki tā tā mo tonga. Ka tui tā mili tā, te tā hanga teke mea koe ni kua pau peke, osia hopa tau mare e mai ki tā tā mo tonga mo ewa, ata tuku whakai ia wawa upe mo kongo tua.
2: Tua mama ui atoi ki mama o atui.
1: Kaike, koe polo kalama koe ni he kuma u, tuku whata mtono mai, man, e toki kakato ia ki he ki wafe wahi wa pepe wafe tono sai beo ki taimi lahi e lava beo mao tau whenga maari manu tuku atu ka koi ke tuku mai mahalo ke ngai mea kato koi e tuku atu e pesi wai pesi fespuka ai paroseki e toki wakai ki aiki nao tolu mui mui mai ai e watu ai ngai whakamadala whakai ki ki kama ngai atla mga ngai atala noa o e paroseki koe ni manu koe taki lava tu ki whenga maari kai koe ngata pe langa ngai whare ngai tunga whare kaku langa mga ngai tunga whenga maari pa ma a ki nao tolu kunau whi mao ngā ue i he tawhāki koe ni o e toka ngai ki na tau kautou le kaka koe whenga maari a koe ma ki nao tolu lama mi kai
0: Mahalo apito ki te te a hangi pe koe koe koe hingoa koe proseki ki te koe integrated e wege no fo taha pe ka fo ita fa ki ta ko fo taha taha i ni nga nga u ki la wa to ko nia a ka do re ka fa taha mo na ka ta wi sa go e konga no wa ko nga lua ki fa la nga ko nga no wa re wa ko nga che mesi a i e ka hoko e o si e la nga a te tu glam ga mo ha fa mari ma ke ka ko alu nga ton ki ko nga no tolu a go e lo to nga a ko e ka to a ka ta wi e ki te ai ko proklama ako ko ni ulotonga na e toki ose tu i mai na kosi e ko manaki ke frahoko ia i he mahalo i kamata anga o mai na katu o tonga lele le sita fra ose ose le sita mahalo ko weekend ko ke ka hau ko osi ke ale sita a pe a ko fera mari le le ye ni kite ko tu fera mari le le ye ke ta fenga o aki va o fi ai pe mo e a tu po tesli institute ko TTI ke na hanga o fahoko ai fale ai ako koni level 1 level 2 pe a o fai ate fina mari ko ke ha ko tu po fonua ke na si to kon mai o nga we a nga ke fina mari ko ni
1: malo man ai ko nga hi fina mari ko ni ke ata be manu ke han i ke to mui mo ke frasi holo ha ki tafaki ke na ua toi
0: Iyo kite oku hangu kula uku kuge ma ke lele pe le sita weekend a mahalo pe ko kamata anga mai na tu kamata e semesta a fanga mari la ke tu pe pe fanga mari a even be kap to mui ka ku utima tari pe le sita a ka hangu kula ko programa ne le lele pe a ko kite ro au ki he ta fa o si wano wa hiwa a proclama ko ore bo ki kakato e ti ko tauta ke ti fuki ni e ki te ko to ko mi mi ko to fa fa ngi au ni manona na lava ke tauto ko ni e proclama ko ko ni a le le pe ko si e fo i ko hoti ko kala si ni e tolu ko ko lava e na proclama ta ko tau do le tu hoko te ni ki si mi sta fa o si ta uni a ulele lo wa e level 1 pa mo level 2 a pe ko fa ka ka ki level 3 ka kulo tau kamata peki si po pau ele volua ki moi ko toi ele volu tolu to fa ta la no ke na la ba ke alua ke be ki na tolu ki ai na na fo ka ko le volua ko ni se me sa ko si ke na te ke ele volu tolu
1: popo
0: ka ke fa nga mari la be ki
1: io ka u tolu ha bitu ka kai una fitu ta ke mai ke o fa ke ke pe mo fa nga mari a ko ko ni o tolu mo mi a mai pe me nu sila ni ko ya mo fa mi li to ai ki fa ai ki na tolu a ke na to o ai fa nga mari ni ko hi e ke ke nau more ki ai, e to tongi katoa hangu whakareha ko whai, e to fua katoa whakamore, ki ako ko eni he project ipe ko ngā weni. E manu na e, e konga lea ai ambasto ka sia pani ane nai wakaya tu ke no atanu po ko e ho man ane pehe ko sia pani oku kau he fonua ku oku mo ui foloa ona kakai alu e ta u foloa nge pe mo ui foloa kakai pe ngahi ngahi nga ui pehe ni ku faitokonia ke ona kakai isia pani pa ko na uhinga kau i uhinga na ome ngahi tokoni pehe ni ke kita tole pasfiki ko hi ke aonga ke ki tau tōna, alawa ki tau mui ake a tawhako ia. E tamita taupe, e man, koe tokoni koe ke ki nao tōlo kuna whee whae whakahoko a iako koe ni, ke tau ki motonga e tau kau tau te kareka. Kau ihe ngā aue, mau anga mo uile lei, aho tau kakai, ihe ngā he whunua mori. O koe whakoe live in, pe koe ngā aue, ihe ngahi whaamiri, pe koe ngahi ngau e anga pehe. Tāna ke a siri nina, koe paanga laifuwa wili leha kuhu ki tonga eiki, ihe tawhaki koe ni. Pea, oana tau pehe, o tau sio lalo koe ngau e koe ni, o koe koe ngau e koe keha mauha paanga whiwhi. Ika e, koe paanga hu mai a tonga kau lahi apitoia, pea mehe si kakai koe ni unau ngai muri. Fe fe ai ka pau, tena oa tuki muri, mo hiki mai keni, koe si ai, ae pāle tua, pea mo e toka teo, le lei ke nau ngā e ki mai mo ui. Pea o kukau ia i he mea maho inga o te waki mai me he polo kalama. O whaambe ke maho inga maari ko tau kakai, me nau tolu nau mea mai. O ki kai ko ngā ko ni ko langa pe ngā he tunga whare, ka o kuto e langa mo ngā he tuunga ke mau anga mo ui ki nau tolu i he tawhaki ko ni tauhi. Mo to ngā e tau kau tōre leka.
0: Ki te katake o maho inga ia, pito hompo inyu ke o mai e. Ko whaambe ke tāna ki tukia e. Moni abite meo ke tala noa me gai whikau kumo whainga maaria i mūrina. Ka koe ki te whita koe tamu o wha whika uaki whuke e tau plani koe ne e tae prosiki. Ke hakea ki e ilo mo e tau kei whaka ngā o e whakatauhi e tau kau tauhi. Ke malawa ke nauhanga o hiki e tuunga koe whuise e vesi i tongan. Ke nāwa tokonia e tau kau te ria na alawa o whakahihi. Ko tamu koe hiki e nau sevesi, e ai amanaki e mo uilelei ang, mo tolonga ang, mo fiefi ang e tau kau wai wai. Pe a uke atu unga whakafie maari o tau amanaki ke hangi ko siapani, ka hangi koe whatala noa mo e vahe vahe ai ambasa tau kanu siapani. Au mooni, koe ke puria siapani e kiti. Koe whonua ia, au na upekai ngatai unau tau natula tatau. Tau mai me ki tau pāo tolo aki e talatu whakaholo, mai ngahi mea ilo whakatu whakaholo. Pea koutui ko korea maari, korea maari. Tau whaambe ke stress ya, ke emphasize ai poini kuna kuhanga moni au pito. Kaiki there was no two ways ai whenga maari. Tau tau whakaam uaki ta tolo. Ke hakea ki e tau sevesi ki e tau kautu ulegeleka. Ke nau malawa, ma oha tuunga muilelei, ma oha sino oku whafie maari e. Mō nāu tō e tolo ngāngi ki e kaha.
1: Oi, patoki hala mai e bē mō waka mai.
0: Hala mai e bē whenga maari, ko whenga maari ko te aha tae wha lau aia ki te ko nāu lau pini tō ko hango ho lau. Nāu pāsi bina tō lia mā e nāu ki certificate mea. Ko e whaenga taim bina uru tō na tō ki murina. Ko si ai tō nāu whenga maari e nā tō kuia.
1: Rina, pewe, ko e aha o tānanga mai bē mehena pe kutu kua maari e bē. O te ki fuhā ke tau ki e ua, he kuloto ngā tokanga ka kai ke mis e ua he tai mini ne hā ngā o whakawhia whia i a e ka kai hiri a whia hina e whai. Ka ko tawā he ngā o tau o paupe ke tau au ki ai. Rau ke taimu ko ea te tai tonga tau ai a e he ua uke he tanu pōmo e hūwhi e ngā ke mai tau ngai o ngā mei. Te aha me te ki tātānaka mai?
2: Malo apito e manu pe foki ki a kite o ku moone lau amusia tonga lahia. Kai si hoko atu ai pe e mausi o si o noa ma tau me funga fonua mo tari ka monu. Ko loa pe ongo tangata ha uha ke tō ke taulanga nā whanua ki mua he ua afe ua hivana fai fai ko ose ta imi ko ia e lere e polo seki e. Foki atu pega mo ke mo whaka osi mai e tau polo karama.
1: Malo manu mau ka tuki tonga taimi ko ni ko ha ai to nga ko ni hoko atu hange ka deu e lava mai e ka fofonga be me he pange fa la ka a mahala mai na ka tu fa ha ta no a fa le mo na to le hoko ka te por ka ma pe a mo ha me ke pe te ki ta na ki mai malo man
0: malo bi ki te a ula ki be ko e ko hoko ka tu ni hangu la u te mau hoko ka ki hano te tau hoko ka ki hano o tu wake ngahi piti koni ki hitoi ngahi senta. Wawenia pita pe, mahalo pe ki heu kaha. Pe koe tō mui taha ke heu ki hoko mai. Kone tuaki e pe whae e hono tāre ngai piti me koe ngai kauta. Tēnau piti me. Pako ataha ki ataha pe kauta pe ki te. Kauta hai tonga ni. Tato fito ke kai sentā lahi, hana ke lawe pe koe sentā lahi, hoko e koe hapu ia e ngai sentā koe ni, e tu i kolomotua. Oku ataha ke ngai kauta muri, ke nau kau mai ki he piti me ki he ki he sentala hi ko e te he hono ki lahian ai ku square mita ia e faafe ai lahi ko kere kere e ko e walungea u a mi me lahi ko i fare he square mita walungea u ai lahi ko i fare pe a maki hea ni me fangi auto activity mo buildings e tu tana ki piki ai ki hono whakakakata ngai whima uko ke whakalato e whima uko kau wai wai. Ai koe kai koe ia pe kau kuhoko te mutapolo kalama ako, taim te tau kuai e whanki la kanga pe ki te ku e amanaki ke tu waket moia i he whengamari e wawita. Ko hunga koe ngahi sinta ako ni e whakafonu e ai kau ngau e ke ki ai, pe ai waveni pe tau ngau e tu. Koe hoko mai pe ki ai wai e tim ngau e me e tipi tena whalau mai e fakao fai haki sabe e fakao si he tau mai senta kakao fakao osi piki tonga tapun e amu wawa o foki e nau fulau mai e wiki fakao si o a ko si ki se pe uke urake o septema e a kaigo ya pe o hanga naket foki hono fai hono o no review e te progress ka e proseki e kite ke e fapua ube o fo ube proseki he halafononga na e whakatoka mei mua. Pia ka pau guai haki whanki i easy upe ka pau parema whaeno saupulu kei taimu e gano ka kunga whakatonton e halanga koe e proseki e fapua ube o arule leipi. Koe whaeno tale lei tahafu kite kunga koe ta palomesi kufai karinta pau pe ki fai he tau fatongia ki ta au ki hunga whonua au kakakato ki e ngā u hunga
1: pōpō. Ko o tāo mai taimi, mālo mālo mālo.
2: Ko o whetoi tapu ke mono at ka man.
1: Pa mālo tu rinta au koe hunga ia, whafunga ia to e minista, potu ngā ue, ka pe fo ke CEO, ka maa ka utaki, pe fo ke project manager, pe moe timi ngā ue, ko hini ka no tatake polo kalama, maa pengani, ku maa honga ia, ko hiko ke imai whenga maa rie, pe me he tau le tio, mana koa, pia me na, e hawa doai, ai, anga hi ongong, whamu mi taha whenga lawe i pe amboe, langa ngā ue, ko hini whako pe me itonga e ki matatawat, pe ku whamalo, ki nga tolu na mea mai i he ngā ue, ka maa fo ki ai, ngā lua pe ku honga, tapu ki rangu tolu e ki. Malo e mau whenga maari, ka mō mea. Malo.
2: Malo a pito manu manu whetoa, peheke a ki te kei aho tō kalau. Ai, ma utala noa me rie, whakai nasi a ke ka inga pina o mea mai ki he polo kalamani. Ako tangata ko tui oku ia i e fie fia lahi i he ka inga he vahe hifo. Ai, ako nau whuko utua i he whau nuani, kau hiko e nau ilo. Oku ia i e feitu. E malawa ke si tauhi ai pea toka ngai ki nai e nau ngahi mātu a kau mā foki ai ngahi kui i he wāhingani. Toi foki mai i ha taimi, te mō te foki mai ai, ki tuku mai whakamui mui taha kua o ki ai ai ngā we. Kai kehe o te whasko ni, mā ki moua kau mā foki ai kai ngā kotoa pē, mi he mapu a vaya, pea mui vahe hihifo. Mā lo tau tok whelongo aki.

0: ki polo kalama ko sio tu pe ke te ko he studio ko o ia we ku te te foki mai e mana tu mai misi e e ki nga we pa nga te foki e foki nga we we ki ka au ta ko tai mini ko ka mata ne te te e ko tai lata tai lata ko pa misi e family misi e kai mai mai e amo ko moko to nga ka ko fra malo la ia ke te ko he he mau fenga mali ko ni
1: Kalo fia fia au pito kou hiko o kau mai ke polo kala mahe fia fini. Whakatala noa mai mua kalo, mei he taimi ko ia whakamuimui tahana ake i tau ngā i, pe a moho o whoke atu ko eni, moho ki i whamiri o mālo o loko eni. Ko e hae ke he okulawa ke ke whakatoka ngā i, i tonga. Ki mua pata toki hoko at ki tawa ke ngā hi, kātoanga mo e hafua ngā hi, mea ko ia na ake, ma watu ki tonga e ki lolo tonga e taimi kātoanga.
0: Malo pito linda ko e taimi fa osina mau heni tonga ko e ko e hau pe foki ke ko ki holiday family pe ma wai pe ai fainga mali e ke kau ki hano kato nga i ta o valum noa ai fai tangata hoku hoa ko li hati lui me finau me fas moyafi pe a fra fie fie lava ke kau ki nga hai proklama e family ka ko e taimi aga wano sanuari wano wafa that was the last time na mau heni ai ka ko ko me ko fie fie ke te au moho koa e linda ko kono to to fenga ke o mai e whanau ki tonga ke nau maheni e mo family pe nau sio ke tupu anga e ko ko me au mau inga ke te au mau hau ke ki heni ko alo ki he ki he api ko ku ta mai mo fa e ke nau sio ko apena tupu ai ko apena a ko e pe mau hau fo no fe api pe i pi ki ka api a family ho family kon ho kumali pena o sio mo fio mo family pena o sio ki anga nofo ai kakai tonga ai tonga mo fa nai tonga ni pe mo tai me akai tonga ma inga pito ki atia he ku ko ilo ka pau he kai ki hanga o mai na so ka taki ko atunga ki ape fa kosito pa mo le Ko a tonga ni ko ko family no ke he ni pele nda mana to foga tonga ia ko ke me ko time everything on common time. Ko ke he ka tope family no ka ta ko fenga mai ke kilo ki ko ni ke la ba ta po ta la noa. Ka ko ka ke te au as a toga mother fa e tonga ma o inga ke te au ke ha we fa na o si o ke na tu pu anga. Da na ma inga ia pe na i lo he mai no pe foga no tu pe ta fa na o i muri no si la Australia. Ka pau he ka gara e sio ka pau he ka ke mai na to he na KCE hanga ta time le le any na how ke na ma we for connection go ya be na bond create relationship when na family be na pa ko ta mi ko na i lo he ko na pot o ke ape a ankolo me a o ape anti o ko na i lo a family ko mo i ai tonga o ko ko for immediate family be ko tonga ko family to la ka ko inga ma inga ke te au e mau tō tō whenga mau pe ke mau ha o ke mawe fo i relationship ko ia.
1: Ma loa pito kalo pia ki mua peke taho ko atu ki he Miss Galaxy pe mwe Tri Pageants. Whatala noa mai mua ke ngā hei polo kalama na mō ma o atu ko ia lolo tonga lele a kātoa ngai tonga. Tuku ke he kai pola ia, os mahino pe kai pola ia. Toi ai maha mea ke he ka oe whaka uakai.
0: Mahalo pito linda. Te ukamata pehe kai pola, he koe fuafua pola ka lama ia nau hau ko o kau ki ai. Whanga maa whana mo wha fie fia, masi, koe moa ni whawhetai, ko whawhetai ke ki oglau maa lie, na wa utono mai ki tonga o kau he pola ka lama ko ia. Na kei ki aha amanakia, na kei ki uilo e au o kei lele ai pola ka lama ko ia, na o pe au koe mau hau, ko osi osi. Pea, mao e whainga maa, ana mau tau mai he whalaite, mao e whainga maa lie o ilo koe ko tunga anea ka venga habea o ko wai ne ki te pile he sapate pe o alo leva o tokoni he ko alo seva fie fie lahi e linda he te sio ki he e maho inga koe lo tu ko futa o foke wangi au e ka maho inga e lo tu toko lahi ko te sio koe he fafu pasi koe ko Astelelia e ni ko kainga me Astelelia kainga e ni me nusila he kainga e ni vava u haapai moe ka kai ki ke he pe mi feitu ko to pe ma man e te sio he e ma inga lo tu i tonga pe ko hange ko ku lau ki mu a ko it was a blessing

0: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafeni eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga i e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā i e whiohi whakatoko ua.
1: Kore whainga māri koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koi ni. Whakatoro o atu, kai atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whanua, Mo kau koristo tuku o tau whahau mo pilo levu me i hapa i masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pō ua whao si urai wa afe ua no, ke mo mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O ku makato unga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia me i hapa i pia me i he pure ako mo e whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki i he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a mo e hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafeni atu ki mautolu mo mea mai tau fie fia mo fai ha ofa ki si i whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa ko i whakakoloa ia ki si i whengani. Io e taritari mai me iai a si i kaukoristu tuku o a te uroa. A whē ko a po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no. I whē ko a holo le seri tonga api ko tuinga papai o wesile i mangere. O kumautu i pē te mou talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiwa wā, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o a te uloa. Maa maari koe ni, ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, Orea ki ai, malo. Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa malo.

0: join na game me France pa mo UK lo tonga ye mau te te ki Zimbabwe pa ko tu ka ko ha issue for Owen ki he i karetai makatunga pe o ka ki hasiri ni ke si faya ke mau te te pe a ko e hape me a ku mau mau o e whakaukau ia e whakupurega pe ki he toinga e au coaching staff koe mea pe te mau ngawe aki neongo kohori o mau loto ki ngai mea ke ke ki whanau pe mo mai mua o tau hau i e tenda tau pe koe hape mea mau si mau pe koe mea pe mau whaia ke mau ngawe maro
1: Fa ma fa na upito e nili a e vai vai ko ya pa ko mo oni upito pe la he fa kata la no a tu ki nga hi a sipoti ke ke he ko ya fa ko yo tau ki fo noa ko e mata vai vai anga ia o e a nga hi sipoti ko to ko e ni ko ta fa aki fa kapa anga ai pe am si anga hi kala pu ya ko ia e nga fo noa muri o na fa nga mari e hono to ko ni ki na to lu ko e ta fo ki a nga hi me anili o kula hi a alanga i ehe kakai ko e nā ke lawe ki ai hange ko e whātala noa ai whai a ko ki e whānau ke tō mua whenga ia api ke lawa ka toki whai e whi lau lau ma ai whonua e loeni e tā kotoa pē hange ko e lawea ko ia a Eliesa kātoa whewhe nai e tu unga pako iloa ke heke he pēri i kia me iunioni oku iai nai hawha ahinga tafa aki kuo ngā ue ki ai a tonga ke lava o ia hapare tua o e whanau o ka pau e iai hata he kau vaenga e hoko ki ai hawhakatama ki pehe i e kahau. Iha anau vaenga whafofonga e whonua.
0: O ia, koe e mepe goes put in place ki e whanau e nga o mai ki tonga ni. Koe insurance. Ai koe insure ka pa te nga o ma vaenga mai whonua. But then I will have a ulahi on no cover in Shua, I contureki, I tau fa now. Kaye time that tau be, ko pressure of ko hanging my kalapu, or ki he tau fa now, ki na woma ovainga matoa. Emilahi kung na u, pamana mana e tau fa now, kamu wa ovainga maton, I can get my day sign, but all tau fo, pero kung I may be yoku, u mafio hi moia, I he tau ki he tau. Koe, nagi lave ki he, ke whi lau lau koe ni e taimi ku te hawai ke i karetahi. Ko tui koe, koe mea lahi a ke tau mea i e kai ngā tonga. Koe hau e tau whānau koe ki tonga ni koe whi lau lau lahi. Pea kia te awe mai whakau kau ko ha kakai pia u nau toa ke nau whai whi lau lau koe.
1: Koe.
0: E tuku e nau whāmiri, e tuku e nau kontra ki, e tuku e whānau. Kana uo mai, koe ngā koe whi e Ngoe la koe koe whi kau ngā kau whakataha pia mohono teke mai mua ho tau whanua. Pia kia te au koe ngahi timi ni he kua hiriko na wau ke tuunga. Mā lunga paka tuunga wha whi whia.
1: Okay.
0: Koe whana kia te au kalu se whai e nau mui. Ano o mawa inga mātonga. Pia koe tui ko wha mā roho lo tonga ia pito ki he tau whana au koe ni. I he tau ki he tau ku. Kaka mea whai mufua. He koe hala pena mau fōwai. Ako utui e taimi ni hii oku. O ta whakau kau ko tope ke tau i kuna. O ta whakaa mū ia. I e taimi ta tau ko tui kwa ke a taha ia. Whia teu teu ke. Ulungia e tau. Ako e anga ko glau ki mua. Ako e mea peo kumau mau. Ako e mea teu teu a ki whanau. Ako e whanau peo nau si kalu se whae nau mui ke o mai ki tonga. Ako e whanau peo te mau ngawe aki. Ako utui ko e eongo e ngai whai ngata a ia kumau fō mai ai. Kau wha malo ia lato kaunga ia ke kapteni, kaunga ono toko ni, ai ngawe lahi, nesi pupu ke mau whanau. O mau wau mai ke tunga koe ni, pero anga lau koe ke whakaosi, pero ku whaingata ai mau teiteu ke mau taktafo ke teitu. Kau kou tui ko te toki huma peke environment i karetai te ke toki angu mahi noe. Ai mea mau whauai, maro.
1: Moni lahi au pita whakatala noa pia ki lahi lahi angi e taimini i e maulongoa a mehe tafa aki ka kuhange peko ko whakatala noa ko e te toki au tono tui e puti wa inga i ka re tahi pa te te toki lawa lewa o ilo e mea tono o ko hoko e. Ko e hālewa tu ke ka hau Hili Nations Cup. To iahi hawhi au i hanga mai me mua i he tauni o ko e whaiha te utepe
0: a timi. The Nation Cup for a competition for all when I will rugby.

0: mini te wanoa me tata. Whatawangi pe wongo lele i ato a e ui a polo kalama pi e mentonga i he fia fini. Ni mo tok mea mai fokia ki a nili lato me i he timi ko ia a e i kare tahi. Pe hangi pe koe lau ko ia a e hiva a tupoulo to aniu. Koe mea ki mui malohi ia. Ko e tau potu mai ia, e tau hufia, mo hufaki, e tau whanau. Ki nga tolu ko ia, nga hanga o whakafufunga i a e whonua. Ko ki mo tolu ko ia me ka nata o ku mo mea mai ki he polo kalama e pōni. Ka pau o ku ke ofia tu i he whitu ko ia whahoko ai tau, whahoko ai tau i he Princess Auto Stadium. Princess Auto Stadium i Winnipeg. Ka nata en, o ku whakahoko ai ai wa inga koe ni. Ai ai whakahoko ia i he aho tokonaki, aho tāwalu ko ia o siulai. I tonga, whakahoko ai tau i he walu whanima. Pongi pongi, kai pango foki koe aho tokonaki, aho sāpate ia atonga. Ka koe taimia o ku whakahoko ai ai akapulu. Ka koe ki mōtolu ko ia mō mea mai me kānata. Ka koe ke ofia tu pe whainga maarie. Ke lava to pou pou ki he tau whanau. E whakotala noa ko ia ki a nilina ne pehe, ko e taimi unau mamata mai ai ki a maari, haki i fuka kula, peko haki i falani kula i he kau mamata o ku kau ia, i he whakai via ki nao tolu, ko e fumea whakafie fia ia ki a te ki nao tolu. Ka ofisiare, ka maafo ki a e tau whanau, o kuna ohanga o whawafonga i ho tau ki i whonua. O atu e tau ngahi tu wako ni, pia tau tok foki mai.
1: Ko re whainga maare ko ni, ke o atu ai ki whanongonongo whakataha ko e ni, ki he koristu tuku sa ante lu ko toa pe o okalani nu usila, o ku whanongo mai, mo a uatu ki ai, ai tala whakatahani. Mo kata ke o lava mai ki he tau whakataha, e whakahoko ia i aha tōna ki o wikeni taha valo si ulai wafe wano, taimi taha ho ata, ki he holo apsiasimitotisi ko vaine moonia ki Grey Lead. Ko tua sila, ko tolu hiva valu Richmond Road i Grey Lynn o Kalani. Ko e whakataha koe ni o whakawhi i atu koe sa Antelu o kuke ata mo koe na tau wholau ki tonga i he tau ko si. Lava mai ke tau whakataha mo talanoa ki he toe ngātu koe ni o tau ni. Pea moe whakamanatu ho tau aho i he tau ni. Aia ko tau te au ataha aia. O whaatu ke koristu tuku sa Antelu nu sila ko toa pe, ka tau toki sio he tōna ki ki vaine mo onia. Whakapapatu, liline i nia vairea, se keri tari. Fika telefoni, noa uataha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Fika telefoni, ko noa uataha, taha whaanima, nime nima fitu taha, ka kuke toe fie mao hanu whakaiki. Malo.
2: Kaya mariko ni, ke oa tuai, ai whanongonongo, ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he ene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Romo oika at mua ki whanonga ia koe ni me he kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha maalo sina mo wha feohi ki a weekend iu wha hokoi pe me he Star Hotel tua si la Toluhi Waua Great South Road i Otahuhu. E aho pureruru a weekend katoa pe me he taimi hongo fulu AM ki he ua PM o kua taa e porokalam mai a koe ni ka tiki nga tolu katoa pe o ku tau reka reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whakaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakalere i o ngai kupu katoa pe o hala whanonga o tau iai. Pe koi ai o kuatu ai ai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka katoa pe o loto ao kalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fie fia ko moto ia e kulupu We the People. Whapapatu piliki tala noa o fisa fitu o tani.
1: Kore whenga maari koni ke o atu ai a ki whanongonongo koni seti koi ni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata i whanua, mo e whewhine i whonua, mo e kau koristu tuku o tau whahau mo pilo levu me i haapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō ua whao si urai wa afe wano, ke mou mea mai mua ki whee koa, ki ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire i mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani ko uhi ko si whakatangi mai pia mei haapai pia mei he pure ako moi whanau o ako me he kolisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo levu. O kumakatuunga ke whingai haki me aifi ke si inga aue aki i he akololo tonga pia kumakatuunga ai ai whakahafeni. Ki si inga hisiasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni pia moi haapai ko toa pe kwe whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafia i atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mou whai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io, e talitari mai me iai a si kaukoristu tuku o a te uloa. A fie koa po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua no, i fie koa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesile i mangere. O kumau tui pe te mautali lelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mao, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o a te uloa, Mao le whangi mariko ni ke o atoa i e ki i whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngi mautolu kotoa pē, na ia i ha mautikite ki he lulu langa falelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Mālo me he palestini sosefo apikotoa, Malo. Gokore whangamari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo i enge enga. Ko fo i ufi, ko i kaumeire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai foki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia mo i la i pere o ku kilo e fa i he mile mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mau me iai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: kou hi ko ngai fehu i e. Polo kalama hono ua fulu maa o hikure o e whakatu amelie i he pongpongini. Ta haono o siulai uafe uano. Ko e tau kawe inga koe ki he pongpongi mahu inga o pito kawhanongo. Oku auha hoku kakai masiva ilo e tonga ko e tau fou ki fe. Huluhulu mea ya hosea vahe faa vesi ono. O tau whakawhetai ki o tua mafi he ne kei tofahala. Pea tau kawai he polo kalama hi kure o e whakatua merie ki he pongi pongini ko hono ta aono si urai uafe uano. O tau whakawhetai, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata, o ngō moe ope i he pongi pongini, me he otu tonga, nu silani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, pea mo siapani foki. Kataki, fai mai ha talateu ke kawenga mahu ingani, ke lawa ke fai meiai, ha fehui ki he konga uraki e tau polkama hi kure o e whakatua merie ki he pongi pongini e pisope. Aia ko e tau kawenga ke pongi pongi, ke pongi pongini e pisope wha more more pe, oku auha hoku kakai ko e masiva ilo e tonga ko e tau folau ki fe huluhulu ia mea hosea vai faa vesi o no. Malo pisope.
1: Io a te vita ko atu fa malo la i pe mo fafta i ta osia mai pon puini pe a ko atu mo fa malo ta te le tanga ta ko sione o ne vela tu pou fa fi fi au tau kau e lau po tau lau e kau e pon puini pa ko tau fa tangi a ko ia hi kle o fa to amirie ki he pongi pongini pe po mo ko fa lai mo ko fafta ki ka fa no ko to pe te nau kau mai ki ta programa i he pon puini Piso pe ko a la me pe ko e tau ka ve ngai ne pom pom ini kos fa ko mai ma ka to areva ma li au pito pito au ho ka kai ko ma seva ilo tonga ko tau fola u mo tau fono nga kife ka ke he piso pe ko fo ke pe ka ko e ke ke ka ta ki mo a tu ma he ta la teu mo ki ni ni mai tau ka ve ngai fa fo fa pom pom ini ka to fo ki mai ki ate ta fe hu i malo pito piso pe malo
2: Mala pito lontoni pia, tau whawhitai pia mua ki he tau kau, i he pongpong whakolo koin, si ka inga whanono pia ki ki nga tole a tā mui rea mui ongo. Hoi tai koe ako te tamaka e whakatau lama mai e tau polokalama he pongpongini, pia ki a nevela tupou, tau fie fie kotoa ku ku tau hanganaki mau pia ka konga ki fie tae anga tau mui e tau fia aki i e koloa fungani koe koe mui. Tu pia mua ki ngā pia ngai whakatapu ku osia no talaki mua he polokalamani. E ka inga whanongo o koutui pia mahalo i ai pia ka inga u nau pia masi. Nā nau ngāwe mai ki pia ka venga koe ni ki mua maha ko tau wan penu tua tolu. Ka e koe ke te au e ka inga whanongo i he taimi koe ni u omi pia aha no mea maha no taimi pia koe ku kau au pito pia ia i he mea maunga pito. Koe, amana koe ke uke urea i aho sāpate koe ni lontoni he ka venga koe ni koe ia koe whaitoa kona tapu he fonuani. Pana tuku pe hoku lo tō ai omi pega te au koe kaweni iha rea pe koe kaweni iha visone pe koe kaweni iha rea tuku whakaholo whakatou tangata na tonu ke puke he fonua i tonga. Koe malanga ka ulaki malanga pena atu poulua koe lau na lai pe ngahi folofola i ai i he tohi koe ono tohi tolu hiva he whaka motu ame ua fitu whaka fo ou na to tonu ke manako ka na manako pe masi i tapu moia i he folofola koe ni koe ko tāna koe ni mea hosea koe kau ia he kau minor profit koe kau palofita i ki kono keke me kau palofita la lahi o ku lahi na tala noa pe lahi ange vahe koe a koe ke minor profit he toko taha ua o ki i ki ange vahe koe kau mea he toko taha koe ni i he tau ia e wafi ni mangau tupu mehi as hosea ki e tupo uloake. Kau tau whawetai ka inga tonga ko hei ngā utau veke pe tau sio ki ngāo ko ni pe koi hā hui ngā mea o utau monu ia pe hei o tau tō gā o tau tō. Koi vā tau e ngai whonua lahi i mā mani ka monu ia pe mo tau ataina o tu motu tō ngā ia a ngai aho ko ni pe koi hae o tau sio sio ia. Koi kawani i he mea mahoi ngā pitu ke tau sio ki ai pero inga a mare kina foi malau ko ni ke tau hanga mua siofi o ku ai hono le lei fa lu fu ki ai o ku ai matangi o ku to fa ta ku pe ia ko hore to ku to ha a hio hio te tau to kanga bitu pa ku kawa bitu pa tunga we mau nga ko ni fa to nga tau fa no ma pe tai mi ko to u fa ke fa ke nga hit matangi hoko mai ki fa to nga fa ta maki ka oku ia e matangi e lontoni pa tu ke fa ka kawa pung pung ni oku pe ai ko fenga matangi ko ia oku i ko matangi ia ke mei moana lolo tonga pe de tofu ki e fu moana o vale pe ku wake fuha ke pe matang matangi fralifia mon matang balo pe ku matangi ko fu loko ilo he ka tala matangi pe ma kalsioloki e taimi ko na o mi fra fo fai pe ku mi e ko ya matangi ko ya ku ya ko kotonga i nga hi taula hi talu mi he tahavalu me tavalu tu puo a o mai ke tahiva ke centuri ko niko e ua noa na ia te toi ki maak whaka ahuha tahiva tavalu a o mai ke no whamana tua e mofuge e tahiva fit fitu wiki a e pe a o mai he aisa ke kau to e kau a o mai ke kita e wafe tahavalu ki a e ko to ko niko e matangi ko niko ni i he e tsunami he wafe ua ua tau si o ko toa pe ki a ilo he taha o toa pe to e matangi ki a ka to kanga e pong pong ini o kuia e matangi ya pe gui kai ke i lo ya pe gua fu mi ko matangi ko ini o ha ya fa long long mai pe ya o hu mai he malai va puna i fu mot ko matangi ko ini o hu mai he wafu ke nai wafu o tonga ko matangi ko ini o ku to fa long long pe o seni to ko matangi e ku neta fia e moui a tonga. E ku hinga mai e tonga te tau folau ki fe. E ku auha si o tau kakai ko masiva ilo. E ku ne ko tau fononga he pong pong koin, aonga ka te au, aonga ke ngo fai whekau, pe aonga ka te koe lontoni, ki tau tala noai, a e kawenga mauinga koeni. O ku auha hoku kakai ko masiva ilo e tonga ki tau folau ki fe.
1: Malo ya pito ka fokia tu ya ko tau taimi malo londa io a ko atpe fa malo la hi episod ono talateu ilele mo talateu fa fofa mai rakonga e tau programa e pompongin sai a ko e fehu yo tu wa tu e pompongin i ke tau te pile episod pe upeheni ko e ha kono mau inga ke tau tau tonga ai potu tohini pe a mehe tau tangata ki he tau tangata
2: Lave mai episode
1: formal
2: more ko fokiatu malo. Malo bito e lontoni. Ko kaweni iha potu tohi mahu inga au pito. Mi tou tangata ki tou tangata ula ko ki ai ko potu tohi ia na e tou folo folai a e ne afio a dupo uraki. Pe ko e kawia i he foi kalofiama ae hange ae e gusio ki ai ko e esiafi pe ae laumarie ke laumarie. Ko e toka teu na e whai, ko e mai moa na e whai e tupo uraki i he taimi ko ia, ko e malanga. Pena ane whai lauton whakasā pate, pena e ki ai. Ko e kawini i hende tō tau na e whai, pe aku mahu inga ia ki he tonga katoa pe. E iai e kuonga. E au pai hou kakai ko masiva ilo. E lonton, tawau ma fokina e uhinga te he, e whakalakalaka koe, ako whaka eke te mia, whaka wesi te, pe koe mokoi ano fina ngalo, ki tau maama. Ki tau maama whakalau maari e pe alawa ke tau poto, pe alawa ke tau whalala pia tau tolo ke ngai, pe kou, o ko nofo sia koi ki ai koi koi kauia i he potu folo fola mahu inga ke toia ke he loloto ki he tou tangata mo tou tangata. Ko foi kalofiama, ko foi amani ki tau lua ki hataimi. Ko whakatontonu angai e tau mo ui ki potu folo fola koi ni. Ko whakamanatu mai a ki tau tole ngai au koi ni. Koi kauia i he ngahi mea lahi ti tau sio, i ne ngai ma i moa, na talupe a ne riukawa ne mo ui me tawalu tolu faa, so na malangai pia. Ya umai ki he tawalu tolu hiva, tu fonua, ha umai ki he tawalu faa ni ma, whakatahai a tu tonga, fodu e korisko tu pou, fwake tau tawa taina ha tawalo noua, korisko tu pou e ni i tonga. Hauma ke taimi e konistu tone, tau hoko koe, pureanga whakatu i whakonistu tone, karistiane. Pe kaui e ngahi mea mauinga au pito, na e ngahi mai moa e dupo uruake e taimi ko ia. Pe ku mahu inga au pito o te tauhanga tato kangake. O ku mahu inga au pito ko e tau. Whakamana tua koe, ai alo i koe ta matu i, e aho whako ti se ma. Na to tonu ke mahu inga he o tau loto, I follow fola ko ni ba me ko on ko ki ai ko ya ma ke fu ko ki ki ngai ko nga ko ni hange ko ku lavi ko ki mo ko e u ma ho nga pita a ho ne fa to ka nga ko ni ki ta to u ka fe hanga hanga i me fu matangi ko ni san matangi ko ni ko ki ta u so ta to li e ni fa ri fa ne u holo hu ma he wa fu o ku hu ma i o se ni o ku hu ma he ata Pe ko ne omi ko ia, pe ko hanga rewa e ia veu ki ana koe e tau mo'ui, pe ko tau pōpula, ai whonua, o kai ka hawhato ngia pēni ai putu ngai polisi. Ka tau whakamore more, o tau whakamalo, pe tau lotu, pe tau hufi, asi kai, ai ngau ai putu ngai polisi, malo mo asi e nau, whai tōtō ake hawhato ngia koe ni. E fai to tonu mo ya fia o tua ta be kina gina tol gina mau ha loto fai to tonu me loto mana va he o fai a gio na fa tonu o ta fa tonu ya ko fa tonu ya ni o si si ke ta loto mo u fia malu e ki ta tolu si ta fa na u malu e nga hi tinga de ko to pe hoko ko fa tonu ya ni o ma tu a ke na tala ke fa na u o ku kai to tonu ke na wafe ki he matangi ko Pe ko whadongi ai e whaiako, ke nau whaiako i ke nau atu poto ke tamasi i, ke nau māma pe tala ke nau tolu i he loki a ko. Te ka waki pe. He kono hinga ia, he ku whakatu tā maki, asinga ene mata mata lerei, moe mau se niti wawe, moe mau he koia, ko iku anga, ko mo vete. Ko mo vete e whanau mi he mātua, alo ngai pōpula, sino foi mātua, pe ko alo mātua o ngai pōpula. Ko hinga ko matangi ko ni. Pe au kai ko ia pe. O ki kai ke whalala whonua ki he tūnga ku ai hana si tāhi o tau kakai. Pe au ku mahu inga au pito pe. Pe au ku whakaloloma au pito. Lava pe tau tolo whai ngau ko ni. Lava au pito pe ke whai. Ko ngau e whaka whonua, pe ko ngau e whakataha e whamiri, pe mo e whonua, mo e pureanga, o alua tau wau ki he whono whaka whonua e ne apio na e hoko. O ku kei eko mai a hone reo ko ia. O ku auha huka kai. O te tau hanga tuku noai tong. O te tau tue tuku noai. Tau wala whakata. Ala whakata he family. Ala whakata he kolo moi whanua, moi sisi, moi pureanga. O ku whai e si patunga he polisi. Ano tāpala sie ki nauto, tau mai a. Ko tau whatongi a ke ave halot. Moi whai to tonu, moi mana mahe. Te whai to tonu ko nau whatongi. Koi kai koi, koi mea koi palo parema koi ni is a national problem. Koi fu palo parema whakamama ni lahi. Ai palo parema koi ni ke tau wala ko toke, ala ke ai whonua. Ta kono mahu inga ia ke atu ki tau tolu e tonga. Koi potu tohi koi ni kune hanga whafangu ki tau tolu. Faka aho ki tau kune hanga whafangu ki tau tolu e potu tohi koi ni. Pe aku mahu inga au pito e London. Ka fōke atu ko sio ke ngon five kau ke na tala noa mai mahu inga au pito. Ko ea koe tau tai ni mahu au pito London.
1: Yeah. Amara pito, so pe ke lawe i mai ai konga roa ke tau kama i no fua mahu inga i koe ni o ke lawe mai ki he koe whakatonu tonu pe koe akona ki mo ui. Pa koia kata pepiso porque te lave mai mua fi koni kata to kolos ke un fefikau mau inga au pito ke ko hare mano mau inga ke tau mahi noi tau mahi noi o ku mafeia e o tua ai me a kotopi kata ke o ki to e ki falolo to mai pe a kahiri e te ta kolos leva ke a te to ma ka pe a mo onivela malo pito piso pe malo
2: malo pito lonton pe ko fenga tari ko na utari tu ube utari fa pe paki Koe ka tari koe nai ki te tari whaka i, ma tari manifi, ma tari kai. Ko tari koe nai kuma feia he otua.
1: Yeah.
2: Tari koe nai kuma feia he otua e mea kotoa pe. Toka tari koe mi he tohi whakatupu, a ma feia he otua, folo folo pe ki he mea pe nai hoko. Koe mea kotoa koe oku lava he otua ma feia mea kotoa pe. Pe aku kawia ihe ngahi mea koe mauinga koe tani. Tuku hona fe tuku, tuku fe tuku a ki. Sia te tau fe tūku aki e, pe whae e nau fe lau aki, tuku hifo e, tuku hifo, moe potu ngā e mawe, i kai, ave ki he o tuā, tala ki a si su. Koe, me aia tene lava koe whakamahinde koe, tene mafe ia koe, o ko mara tu peke ke mea la lahe nima, na mo koe masi i koe ki ai, na mo koe tu boulo aki, ki tau lotu. Koe vete anga e palo pare ma, o osi omi, ai lo tu ke ne fra fie mari ai lo tu te ne fua ke mama ai lo tu te ne fra hino hino ai nga hi me ko to pe ke ta fai ko ya na ka ke ne hunga mai ke mu mu ai ko ke ta poto i kai na fika au ai ko ya fika ola ke lo tu ya he ko mo ku mi ke no ma o ni u lua ki ya sa ke o si o mi pe e tu po u lua ki pe mai ke ta mu mu ta tol ki ya te pe ko tu ko ye e ta ni mi ko e lonton pe ko no ma inga ya ke ta wanga i lo kai la vai fa to ko na tapu o mai ha a ka kai le lei ha to tanga ta le lei ha fo nu a le lei mo pure anga le lei Fa more more atu kai lava i he mea koia. Ko iku anga pe koi kai koi. Palo pare ma i he ngahi mea no koto ape. Ka aku mahu inga au pito. He koi mana wa heke si hova. Po ka mata anga e koi tau poto ia. Ko no hinga na pe he si ope. Ko fea poto. Tari mai. Na wana wana eki mai me lolo to. O poto ia. Toki pihelewa Solomone, ka hue poto ki he loto, maarie ilo e lau maarie. Sae, ko e mana vahe ke o tua, ko e poto ia. Masi, i tari mai kau ki lawa ki te wae kori. O kou manatu ki he taimi, na e, mai ai e lotu, o senturi e ua fepa na e, fai e lotu mo ui koe ne nea fio e tu pou kono. Re konga hene lotu na ne pehe, toko nia ki mau tolu, ke mau mo ui, mo nofo mau i ho poto. Lotu ne te hata umana vahe. Lotu ne toko taha i ako toa mo oni whakalau maari. Koe ne kui, tapu mo ia, koe fulai o ne kune toa toa whai ma lea kula. Tau kei mo ua ki e whare tu pou. Toi omi pēni e tu pou anono. Ai lotu maari, lotu kakano, lotu ai tau a whakalau maari. Toko nia ki mau tolu ke mau mo ui, mo nofo mau i ho poto whakaotua. Koe ke poto ko ni whakake te miau tau longo ai ahoni. Peko mau inga taha ia, te ne lava, ke ne mafe ia, peko otua pe taha. Te ne mafe ia ngai mea kotoa pe. Kau fokia te kohea koe tau taimi, maalo apito.
1: Io a ko te fa malola hi e sope ko e lava e konga ko ia i e taula ki a te hui ko lava whakakana tu maari pea ke whakakano mai a ke maranga mo lot maari e ni a fio mo oni au pito pito e te ta maka pea mo one vela te ma kolose atu ko tau tata no pe tu ke te pile ka ma foke atu ka ki mo o malo pite vita
0: Io fa malo atu e uena ka u foke ki a one vela E fa fika u ka takbe tukumai ha mea ka naki mai te kwa hafe ui ki a bishope he kawe inga mahu inga au pito yonga ne mahu inga i he kakai koni unau kau mai programa i he pongpong ini ne vela ka foke atu ka te koe mo fa malo atu ki a puku hifo pension vivita pe he karisa te funaki mo tolu koe mo kau mai pe pe he foki ki a siurati lani via fa malo atu ka kou tolu
3: Io mo kau mai di ka poka mai tong pongi. Malo ni vela. Io malo vito e te vita pe pe ke piso pe. Ma fana au pito lau mari e fanongo ki he. Tutu lau mea ombe me he tatai piso pe aoni. E piso pe ka pe ka te vita. Kau ki dehe folofola mahu inga moni piso pe. Taku tausio ke tataki lau mari e. E fotutu e kavinga. Nekei ke tautala e totolo e kavinga. Kama usia ke whariki e fukakai me he ope ke whanongo. He ko taha ene isi un mahu inga taha. O tokanga e tonga kotoa pe ia he whonua. O whekawaki pia moi mea koe whaito kona tapu. Pia moni ku auha ho tau whonua. He ko tala noa o i palofi tani. O mi e tangatani koe tangata maari e a hono tala pe maari e hono ui. E na iwi ke mari pe mo etaha e fine fe awaki o e fonua. Pe kwa ike puri e tala noa ko ia. Me a o alu e fe fine. O au ke whanau i o na leka. Whaka mui mui taha ko e whaere ke fine ke, ke tangata ke. Ka te kawe o tua, alu o mai. Alu o mai ho mari. Ke whaka mo oni ki isleri kwa nauri aki au. Pe kwa e uho ia e whaka kau kau. E tau tala noa i e poni tonga. Ko mauri aki a si hova. Kaha e mea ko maari e ipisope. Lere mai tau tāna noa no ome lo tuki tong apna ea e whakatokanga misa lore ki he tui. Kai maa imo ako ko ke ome ke fonuan. Tokanga. He iai e kau te volo poto tena u whaka auha e fonua. Koe ahoen. Koe kau poto e fonua. Koe nau tolu nau whango whaka auha e fonua e ahoen. Pea koe masiwa ilo ki he otua. Talanoa ia ruho e talanoa hosea vai whaa. Ko mou shitu. Ka tuku ke whango o lau atu e ngahi vesi koe ni. He ku fiti ini lelei au pito au pito. Me ngahi isi koe ni hoko he whonua. Whanongo ki he wholofola e otua. He kui kai ha mo oni hala moha mesi. Te kui kai ha ilo e o tuai e whonua. Si oko more ilo e o tuai e whonua isleri. Pe ko taha ia hono omi e palofita koe ni ke rea. Koe taha ni ngahi rea whatokanga whaosi. He kua ongo i e o tua. Koe taha ni ne whatokanga whaosi ki hono kakai. Ka pau he kai te mou whanongo. E wipe off e matakari hongo fulu koe ni. Na e nofo he toke lau a isleri. Pe ko taha ia mea. O maari ia hono tau maia le soni e pongpongin. Tau whanongo ki ai tonga. E ngai mea koni koko he whonua. Ko mea mea oku o tau sio, e whalaloma he taimi ko ia. Nā mo e kau taula eiki, e kau whaifi kau e kuonga ko ia. Nā nau whai anga hala ko toa pe. Ke mamahi ko ea o tua, o te mou toi hanga moto tua ki e ku, o toi malanga iau. He ku whakamore ko toa pe. Ko mou mea mea whai ko mou hango whama iau. Kaike tu e whi whanongo a tau ki hai. Fefe tonga. Fefe tonga e tau malangai. Ai huafa oi o tua i ngai ahon. O tau whapapau i whanongo mai o tua. Mea ko iaia, mea pia au ke kitari. Kai whawhetai. O tau whanonga mai pia moha tui, koha tui o tui o tua. Ke iaia tau amanaki, ke tau whanonga atu. E kuonga koi ni hekai kai, ke tau lea. E tafe malahe whanua. Pe puri o tua kune hango tauhi ki tau tolu. Pe puri o tua kune hango ome monu i ake whonua. Koia e bisope, pe peka te evita. Wai e mea ko maari e vese on tolu, kuo tangi lau lau ai whonua. Mo whanongo ke kuonga he ahoni. Kuo tangi, seko mea kato koe ni, lea lea mai pe vese folfola ahoni ke mea koko i tonga. Kuo tangi lau lau ai whonua, Pea ku ngalu wai ai mea kotoa pe. Oku. Oku nofo ai ai manu e vao. Peke manu puna o elta. Pea na mo ika o etahi. Kuo nau more. Fafitai. E ta wau mai ke pongpongini pisope pe pe ke au heina. Ta wau mai ka kuonga. Fie mau. Ho tauleo ke taulea ke fonua. Pea tahi a ngongo fafie fia. E pisope. E fu mea whawhiawhia mau whanongo te kerea i Asireria. Mo e taha kau tangata i loa e whanua koe nā. O whikau pia moe, o whikau aki pia moe, International Day Against the Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mm. E taha ia mea mau inga. Ho hoko koe taha kaurea i he sāpate, pia ku tau lau monu hatonga kun hango oate palparema koi ni ki maamani heo pehele baku mautala monu atu kai kei kei ufoki atu e te vita pega wena ke ngā ku tosi ipe tau taimi kai fafoki atu ke hawa pisope pia mo wena te vita
0: iyo ko famalo atu e onivela pisope pia pefoki ki a wena ko afoki ko tanaki pe ko tanaki pe ko hiki kaveinga episode ko faito ko na tapu eh ka ko ta usi ko ya me akoto ape i mama ko li okupa o peke ua eh e ke alfa ta ape le le mo ko vi ka ba ya me ya e hau hau e alu to ta ta ka ke ka uya ngai fotu tu ko ya ai folofola episode eh ko fodutu e folofola ko pa pe ke u alu o hange ko ni ko ngani ya gura gura vela ke ko ngani ka poto eh ko ngani ka poto pa to o mai be me ko nga ko ni ko ngani ka vale eh ko u nga episode ke na alu fata e hanga ka poto o nga ka vale ka malo yang ka vale o hange ko ni
1: que
0: forma esto o Michael faito con la tapu que faito o que o maka tapu todo que tapu sino que tapu mo ui capaz gua más aquí u tapu mau pero a Michael me faito o que hay que mo ui que tal a Michael va a faito o que ni que faito o cucona pero gu tapu eh tapu sí o que está mate a mí a coni episode que ngah family tamo ngah me a coya episode va o fainga me a ni ai fai toko na tapu kune to e ia me alahi e tau anga e tau whanonga i e tawhaki kou tui pe buke mahi no i pe pa pehe ke kau whanongo a e tawhaki koe ni ai fai toko na tapu ke ke si o ange me tawhaki whakalotu eh pia mo e tawhaki koe ia e kau tae lotu kuna alu whakataha na wahe kuongani pa koe kuonga penia na e tala koe e momoko e lotu koe hai huinga momoko e lotu koe hui e aluha ke kau ware e ia o to tongi pa anga e kau poto mga he mea kwa te kisi o ke hono atu koe trucks ki tonga ta uno fota toli mala e vakapuna pe amo o atu koe he vaka ka kisi o koe beane e taha o kulahi taha no atu koe ngai mea kau ku ilo alo te fu vaka i taha o li e mea e feitu kwa tonu te kai ki tahua o tal tolu ki he mea koe ya episode anu fafai koe en usilani eh to kotui peo pehe aselia ma ufu kilo e fija te mai tai ko fahi ngai ko atu ko mai te ke ta wa to ngai jai ke ngai vaka pehe ai ko alo o mai mea te sio i ko winga ko ke ta ta noa ko ha ponga te ta fenga ia ke faka mo ui ho ta ka kai bishop me ta mate ko ka ke ka fo ke atu ka te ko te ama te fo ke ka fa no malo
1: Io a core fa malo la e te tamak pe a one vela ai mali lahi ai feho wanaki ai tau talatala noa ke ne hanga fo ulele fo ka venga pompong ini piso pe mau ke mea mai pe ke o mo fai fikau mali o pito nana tuku mai o faho ata i pe one vela ko e konga nia o e o e taimini i he si o ke trucks e ai o fa feo na ki mohore a koni pako e fala e zapate e pisope ta ko e feo i konte o atu e feo na ki moenga hemea ko e ni hange ko e ni ko e hareva e ne toko ni e toko ni ka kitao tolu ka ufanongo mga nato ko tope pe a mo faka tupule kina a kitao tolu ki e tau mo uifra aho o mai no poko e tau ngawe tipeni me tau mo uye aho ke aho i ke tau tok tari ke aha mate pa tau tok fatu ple kina e kuto tonga tau mo uifra aho feo i o koko episode pa ke toki tana ki mai ke lave e mo tangata Fekau aki mo tau kawinga mahu inga o pungpungini. Kau foket pisop malo.
2: Malo pito lonton, pia kou fa malo la etu ki fai fikau ka nevela. Mai na historical background, i tafai koea, i sleer, i taimi ko mona pe. Mahu inga apito pe inga ine koea. Pia ku pou pou la hai apito ia ki fa tokang ki ai. Ta os, okuli aki. Ku ta hong hari ake o tua, ta ngai ko lave ko a te evita. O alu loua pea e ngou ua ia, ko paupe ke alu, pe ko paupe ke tautari ko ali leimu ko vika. Kona whahoa ko ke situation ko oe, pai toko na tapu, o ku taha pea no tari e ko ia, ko ta foki ka situ ko laisi o tari ia. Ko fuko e kau ia he ngai mea he kai, ko tu ko he ta nimi ke tau sio tu ko ike, ko mahu inga au pito. Ke o ate tau ke tau ke long ko foi tai ni ko ta bolo kala mai pon ko mana tu i helaka kon ko e afa kon ko sa pati pa eh ko bolo kala mai pon ko ke ai o ko ke ke aki mai ko fa ho lo to because the political ang ai me ika ko ta atu ke ata ko ye pe de tali te ni tali he ka tau ka longo ere ai fu maka ko fa ma se ko mea kuko. Ko tau tala pe tau tolu, pe toki whiri me koe koe ki ai. He ko mea lelea pito, o sfakatokanga pe sa ame lua ki. O monu ia, ai tangata, o ele eva, ene whakau kau, e whakau kau, o kai e whakau tua mate. Pe tu e hala kau ang hala, pe nafo nafo e manu ki. Ako ene fie fia o ke whanoa e o tua. O mahu inga ke tau whetuku tuko, mai ke, ko lua ki, e lau ma ui ui, pe hako ene mui aia ko hakau ko toke vai tafe e whakau tu tau mea ki. Ako hono mahu inga au pito koi ki ai, ke tau tokanga ki ai. He kai kai ke whaha tokanga o tuku nga tolu, ke tuku no ai. E kautama, ko e tula e ki namo e tau nofo o tari ki ai, hata imi ke whaha whaango talerei. Ko tu koi ko sia tamati i tia meri. Ko tu koi mea ku mahu inga au pito ka tau tolu ke. Te tau mai ke tu hatangaka aho ni hango rei nai tasi. Se ko mea huoko koi kai. Lolo tonga lere fu olimpiki i a tenisi koia. Ko oho mai whiri. Ko fu whiri eni. Ko fu matangi eni ku tau mai mei tonga. Ke tu haka hatangata aho rei nai tasi aho ni lere olimpiki. Tuku mai ko toko tolungi aho ni te mauo mate. Se ko tala tapu mate ka koe o mate. Tapu tafoki, tapu holomui, tapu tukulolo. Ki e mahu au pitoe aho koni. He ku whiri tangata e o tua e aho koni. Ta kono mahu inga au pitoe aho koni. Oa te tauhanga ta toto whaka. Ore ore i he tai nimi koe. Tala maha ta mataha tia. Tala maha mea maare ene ta. Fe eni. Ko dan koe ha. Ame ke whokotu ke toi whakafoki mai e lao tau tau. O tau tau whaka mui mui he tai wawalu wa. Capital punishment, sai, na toki tau tau ate, toko taheni maresia e aofasi ulai. Ko lao e vonua ko ia. Toko sio ko ki tonga monu ia fie fie mo tau ataina. Ngā we kovi aki e tau tolu ia. Ai ko ngā mono taimi. Kovi apito e ko ngā mono taimi. Hange ku lawe kai mo tama. Mo one apito. Pea ku mau inga he tainimi ko e ki tau sio ki ai lontoni kumanga pito. Tu whakataha. Lotua ki nga tolu o ku nga whahi e ngā ue koi. Oani kus whakatokanga mai ka tau tolu pe ku lawe mai ki tau mui whakaho o ku au hau kakai ku tau ri ake o tua. Ko e ri ake o tua ko ka pau ka toko tahu te ri ake o tua ko tahu ko e te whana o ku tahu ri ake ko tahu ko e mon manu o ku ri ake ko e mea ko e ku mahu ko ki ai ko e o tua pe tahanga ko e lawe kani ko e a whi ko e a hono tolu ke ai, hono ua ke ai, o kune mawhia ngai bia ko tope, e London. Pea ku mahoi ngā pito he tainimi, o si tala mai he tainimi ko ku poto ake, se ka pe lawe maari aku whae, e o ne vela ko ki ai. Ko fu ka poto e aho ni. Nga hanga nga tolia o whae ke ai. Ka tau mai ake nga whanongo pe ilo aho ni, ai konga hei lotu a ene a fio ko ki ai. Ke toko nia ki mau tolu, ke mau mo ui mo nofo, mau i ho poto. Masi, ko e kauia i ngahi mea te nehanga o nehanga whakatupure kina, whakaivia, whakaloto fo ou, o tau kakai, o ka pau o ku mahino i he poto ai o tua koi ki ai. Pero ko koutui ki ai e lontoni, pero ko e kauia i ngahi mea, ko e ako mo ui e ka ki tau tolu i he i ngai aha koni. Ko yako mo ui ya ki whakalaka whakaaho e tau mo ui. Ko yoku sio atu ko aku ko e mahu inga opito e ngāu e whakataha ko i ki ai. Mahu inga opito ko i ki ai. O te tau pēta to oko mea ia e polis. O ka paka ko ka kona tau pēhe. Ka whakalongo teme whanua ka kona le rei pe mo ma whaka. E tain pekia, o tika pekia, eh? Ka whanua ka kona. Ko pēm, hei, nai e kona mo mea. Mea ia e polis. Me ia e polisi ke oke ai. Ko e whaito o kona tapu, ko e mea ia e tau tolu ko toa pe. Sa? O ka pau e mai mahi mai mea ia ko ia. He ku ke he fumatangi e ko ia. Na talato o ko e tō mai e kita, e tō mai a whetala matangi. Mo me be ia. Ko e whaito o kona tapu, ko e fumatangi ake me mua nā ia. Fahiri fia. O ku mou mou lolo pene, al holo ai ia. Ka tau tō kanga. Tau ngā whakataha, o e tua ki. O e tuu ke putu ngā koe, pe tuu e putu ngā koe, pe tatam. Tau ngā o e whakataha. Teu teu e tau whānau koe kloa le leia ki he kaha o e whonua. e tau tō tau le rima na tō. Ha tō tangata fō ou. O te nau, o tō tangata koe na la vea e whonua tō tangata fō ou. E ahoni, e whai mea hau tu tau. Ko e tau longa e whanau ka tonu tō pulo pula le lei ki ai. Ko e utu tau, whamiri le lei, society le lei, whonua le lei, maha pureanga le lei e lontoni. Ma whoke atu kia ko tau tai mi malo.
1: Io a comata vito pisap ko ta taimi u mawinga pe ta fe kolosa aki he ku farogo mai ta ka nga mo yo pe e ta feto no aki he ku hoko ta ta na ki he te ple ko fufunga me lele e te mafo ka pe de vita mon vera mo mo ta na mai ko ha to kon fa tu ple kina e ta mo ui ki tonga pa ko ta lu e ki fe ia ka fo ka pe de vita mon vera ko to pe ta ki fe u ta fo ki mai ki
0: ma no vera
1: vera
3: Io malo abito e pisope babe gia David e pisope o ku hoha ai kakai e fornua ko nga ke nga himia ko di o ku hoko e fornua lahi nga ita mate fakari lifu ko e ku fehu i atu here di o he pondi tonga o ku mau fanongo atu e ke mea kufai ha mea kwe faha nga awe ke nga ike isi ko e ni Lahi kakai e pisope mo te evita o nau tohi. Tohi he ope. Kua taimi ke tuku ke nima e kausotia. E koe ta haine ku tohi ku whaatari ake nau whewi. O kui kai ke mau oho noa ia. O mau mui mui he lao. O ku mau whaatari atu ke kau polisi ke nau pehe mai. Kai ke mau kei lava kontrolo e mea koe ni. Kau tau sio mata pe, koe ke nau te lava nato mapure i. Koe fehu i. Kai toi kehe kehe ni, pia mwe taha ono tata. Ha mea kai fai mo mo ui mai ai kei taimi. Na nau toki ui, na e toki fai tokanga e so tia ki tonga. Na e te kai ke fai ha ui mai a me pot ngawe. Tano ako ni, mea koe ni o kilo. Pau kai ke mau, pau kai ke wirifi au, ke utukwa te mea koe ni e ope. Koe ku whehu i ka mou tolu. Ha mea koe ke whai mo ui ai ki sotia. Tau manatu masi, tala noa e whai mako ni koe koe pet cops na e hulu i na e ti i Amerika. Ui ni volo pe kau pet cops ia i ngai mea koe ni. Pero mea koe koe, na ku fokio si o e fono koni na e wiko e ki tonga. E ku maari e ia na whango tāla ngai, tōkua koe ngahi mea ke whai, ke tau iaki. Koe mea koe nau tokanga kei, nai whai tō wholofola e tu i. O ku ou fie ma. Panongo ki whai rea. Panongo ki whai ko maani koe ai pure lahi e sotia. O ku ou fie ma. Na kai ke pehe mai ai tō wholofola. O ku ou whaka amu. Pe koe whoirea koe, kau pe koe tau i. Kua pau ke ave mea koe ake kakai unau poto he tau i. Ke loi kato e fupala niko niko e ai kau poto tonga nau tau to siofi he fono. Kai hane kone ke taha ke whoirea koe tau i. Koe tau i ave ke kakai to tonu nau ilo e mea koe tau. Ke nau hango set apu, pe nau hango fau ha whainga mea. Kau kai whoke ave ka nau tolu. Sehe masiva ilo. Mwishio ke masiva ilotonga ke omi e kakai hala ke nau fai e ngawe hala o se ne tau e wha ko e ku fehu i ya haliriu hae ola o auha hoku kakai ko e masiva ilo tonu ke mu a kau poto analaiso e taimi ku tō folfola ko e sotia bende ne ilo tō folfola e sotia
1: Ari.
3: Ya tonu ke mou fai mo mou pasi nga we. Ave ke kakai o nau ilo mea ke nau hango ta e palani. Ka mou mui mui e fui palani go ia.
1: Yeah.
3: O me kakai ia koe poto whaka atamai to kua pehe ku nau ilo. Koe kau CEO. Leu kautu ane po sio. Mei mei ahe fui hou e valu ane po. E ku sio fi ngai palani na nau fai. Hala ha foi me ata me ko no line ke fe u yat kitonga ya fa ye ke a lo ye to ko bian betaria a luia ke ta mate o ku fa ka fa ta bua ke ha manu pe ko ne fa mo ni ko ta usitu a be o tua fa mo ka ta kilot e na palan Hala ata ke si atau e ngā au e nau palani ko ia. Nea ngō koe vāre au. Tohi mai mai kau sotia. Tohi mai pita hola mea. Nevela, vai mai ka tau foki. Ia ka ui mai, te mau foki. Te mau foki koe mea na mau fua kāwai. Ke mau o to koni ki e fonua bea boi sotia. Ako whaamu, a talanoa he mea koe ni. Fie mau, hake koe rea nak fai pisope. Hata hake tu hake. Ave re o i kakai. He tau ho ha, he ngai koe tānoa he wike kōsi. O ku ngau e mafui e kakai unofo muri. O lahi ange nau ofai tonga e kakai unofo he fonua. Ke whara mahino na tanu ho tau ho i tonga. Pea tau kou, ku tau ofa ki tonga, pa tau kei ofa e whare tui. Ko tau whenga koe ki tau hako o tala noa iha mea koe mea koe tau he ai he ngai haoni. Koe hau ai whai whikau ke ne hanga o toko ni whaka kaunseliringi ha mea nakai ke nea koe iha he ako toki tapu ebe. Ame ke tau kaunsela ke nea ko whai ei. Kaunsela i kakai mui mea hoko he fonua. O kai koe whai whikau te ne lava o whai ngahi ngā aue koe ia o hoko. Tau si watu hake mai ngai piriso ne mui mea. Mui whare varehu whangai whatapu. Hai me hoko, koe whehu ia. Where ho tau kakai hedi. Tangata koe ni ko pensi mani langi pa mono hoa. Koe puri e New Zealand. Ai langi maa seves. Kakai to tonu ia, ke nau whai e whakaake ake. Ai tō lalo whakalau maari e hoko e whonua he ngau e drugs. E kai ke lama he kautaki lotu ia mea koea. Te palo mesi ato. Koe tau o ako he apiako toi tabu. Peset petolu noa. Mau hato toke tā pe se petol noa mea te ilo. Koe te toki huu ki tua. Te te toki alu he siasi mwe community o akoe foi pe se te fit noa. Au mahu inga ke akeko wha lea wha he ake ake pensiman langi i he polo kalama. Ai e mea totonu ki hono mea totonu. Koe tau e trucks. Kai koe tau poto i e fonua. Kai. Koe i nau ilo nau tolu ha mea whekau aki mwe tau e trucks. Manatu he mea maa vehala he mataa noa. Nā eke kai whiu i koe ni, pe pē mai mea maa vehala. Iho. Whie mao ki tau tolu ia ki tau hango tae palani. He tau ilo ia ngā unu e mea koe tau tau iha mea. Koe ngā ke malu iho tau kakai, pe malu i whunua. Taim ka tau sile Amerika. Patoa pe tau ha. O nā toa tau he whunua ke koe ngā kai malu e kakai. O koe e tau palani e soti ake. Ka toa wha more more atu. Ki heo pepa kua fua more more atu, kau ai maa atu pe. Fufono nai fai, ka ato he mea nai fau he pureanga, te eke atu he taimini, nai ngā au he mea. Mea peo ngā weko tau whanongo atu ha, lahi ange mate moi mate, tā mate whakaririfu koko he fonua. Teita?
0: Iho ko whanongo
3: atu. Mate whoki atu kako e.
0: Iho, uena ka ma whoki atu, ko hui ukei toi whoki pe whiu e tā. E, uena, malo.
1: Io otra malo apito, piso pe koe, ma ke me ame pe ke me la me ke ane me la pa ko fa malo la ke. Ko hi ko ta tai mi ko ta fe fa os ko ke fa ma opo po mai aki a ra ko ngai ta pro kama i pon po ini. Pe hare va ai a ko mo ui. Ko fo yako ko fo yako mo ui e ko ka ko mate. Ke ki ta to lo ka pe no lo ka pe ke ka fa no ngo. Ka ta piso pe la me ke ai ko fa ma opo po mai ko hi ko ta tai mi malo apito.
2: Malo pita lontoni, whamalo la atu ki a Univela, ko wilo pe, ko ngahi loto ko ia kui ko ofa mate a ki li oa. Ko love, ko loyal, ko sacrifice. To ka kau ia, ko whanako pe vela, ke ngai eko me mui me koe. Na ko hange ngai na koe mau whakaha ko he taititi. O kutuli maha las ota he taitimi ko me u whakako. Tau tau tutu ko he dea tio. Malo pe mui kātaki, pa tau whakafetai pe kainga. Ko e whamaa pōpō ku whai ko tāri ko iki e ni whoki. Ko ta whoki o tua. Ta whoki ake ha, ta whoki ake he tūlolo ka kato e tau mo ui. Ta whoki ake he whakato mala, vete mosi ake, ai tau anga e mea kotoa pē e tau mo ui. Ko e whoki e koe. Te ako e whoki e koe o tua ia o ku vave ke whai e ke alofa. Koi ke hau hau. Pau ne tari pe ia ki tau tolu, ka koe foki, koe tari ka ki tau tolu e tonga, mahu inga au pito, me whakamapopo koeni, e kau lele inga ki tau tolu, ki kau penolo, si kainga whanongo tau foki. Ahi e taimi, keri aki, mosi aki. Ke tau huhu e taimi ko ia koe foki he otua. Pea koe e kau ia e mea mauinga apito e kainga e ua koni ke tuu ki he tau loto me whakau kau ea koni pange koe na lawe koe ne nai koe pore dama koe. Fe pakia ta whiri koe whiri enu tau iai. Tu maare nai ta stolunga uen me sa apa ata kua mau mai. Tapu ke mate koe oia ke mate. Tapu holo mui, tapu tukulolo, tapu ta foki. Ka tauange ke ia ha kainga hape inga loto pe e, ho tau loto i tō ngā koe ka kainga tau tolu. Ke tau whakamaa opa ke pōko ni, tau foki ke otua. Ke ne taki si e hala whanonga. Eki koe ka api teni e tau isi liri, taki mua kai whanonga. Taki ki mato hala whanonga koe ia. Ke ka api teni pa e otua. E ku ka uia i he. Ko manato ike he himi, whaosea ke a te vita ko himi koe na hiva i koe ho tau taua tai na. I he tolu taha ua o himi, e te vita ko ka uia he himi maari au pito. Na hiva i koe ho tau taua tai na, pa nai mahi he himi koe ni, a e foi konga koe ni kuo tuku ki a sisu, a e maaloi furipe. I he mamai o lunga mo mamani laloni. Po se nga kia hi. Sana itonga kia, pe tene whakahoko ne purianga tonu, ki e whanua kotoa pe e oku ulo e laa. Pea koe mea i eku mau, e pure tu mau ai pea e otua, pe ma whola atu ki maamani kotoa pe, e whai ai pe i ala tangata. Whakatu koe e ake tau tai mi maalo api. Ate
1: whamalola, hei, pisao pe koe, tamalele e konga rake tau programa, ho tatone taha, te ita maka molewela, ko ate whamalo, ko tau kore pe, ki tau lotu. Ange ko lawe piso pe au hasi o tau kake atau tau au ha ko si tau ilo ka tau nofo pe poto ai otu ae ka poke te vita ko hiko tau taimi malo pito
0: Io fa malo atu e uheina pa pe foka piso pe ka o atu e tau tu aki pe atma tau fo jiva ospa tau toki hoko atu lewa ke kong aua tau polka maki pong pong ini malo ko vai malal me kauta e plenit kas me nau fanongono me tu aki ke wikeni Malo vai.
4: Malo apito te wita maka o mi maupe fai ngā maari ke whakahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari au eiki lelei ai tonga koto ape mōme a mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai whakamanatu ka ki mōtoru koto ape. O kai toi tari ki mōtoru hawhai nei ni sa whītu. Lama lelei fini mōtu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Earth. Ki mōtoru koe mō fie maa mō ngahi mea lere. Lahi lahi au pito te wita ka umaa ka ngā whanongo. Te tūtaki mai koe ako whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia ka umaa fo ke ngahi mea lere ko toa pio ke whie mao. Ngahi SUV sea fitu, walo, hiva. O au pe fo ke tau sea hongo fuu ka umaa fo ke tau ngahi mea lere la lahi e ngahi uti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaa foki ai ngā himea rere ke kehe pe lava ke ke whiri me ai. Ko i ai, o tike tue tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngā tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea rere ke kehe. Ke mō whiri mea. Whamaloa tōka ki mō tōru ko ia, i ngā wiki e kua mariu atu, ne mō lava mai mi tauranga, ngā i feitu o kua mama o tia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai whenga i ko ia i nau mea rere. Ko e tau whika te whoni, whetu tatu mai ka te au koe noa ua ua, noa whitu hiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, tika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mō mea.
0: Tau whamalofo ke ke kautan, Planet Cars, ke pure, ke atu uta mahe, mo ne kau ngā ue, wa atari a uri, pe pere foki, ki a vai mala ala, mok nau tolu, i he, e nau toko ni mai ke tau polkama, ko ia, i he pong pong i tua pule lulu, ko toa pe, pisope, pa pe, ka uena. Pisope ko e, ki mua pe, ke o atu e, nau tolu ko ni, o nau kau mai ke tau polkama, atu foi fasi, mea mahu inga foki e tau polkama, pisope, tau tala noa, pe a osi, kua hanga au e te tau lava o whai, ki mea kun tau hanga tala noa i ke aonga. Ko e ha mea e lava o whai, kou hi, he ku lahe ngahi mea ia, kou nofo seo atu, o kutotonu ke rea, kau tak lotu, kai peke na urea ki na toru. Paku hange ko ku tau mai mai ki na hele a ke ngai mea koe api sope. Ko se a ui a ki, o se a ui a i tonga a mea koe ni. Ha mea koe ki tau rea ai. Eh? Ke tau rea ai ka taki lotu o hange koe ni. Ko ave hata hai whanau, pe koe ave hoa ai mari, ke ave ki hasi aina ka mao hapaanga. Ko, ko hai kune whai e mea pehe. Eh? Ko mea koe ko huinga koe kia i koe hui koe ha. Koe ngā haue a trucks. Eh, ko ngā aue e whaito ko na tapu. Ku more me tau tō lua ko ka hiri ko ia te tau mana tui. Ko ulua tu ma ua hufia a kovinani te episope. A kovinani te hono fuaki, a kovinani te he ene tui ke whai hono tauhi mai o tau whonua pe a meilangi. Ta mo hono kakai. Eh? Ko, ta ngai mea to tonu koe ko uhinga koe kiai. Uk tō tonu ke tau tanganoa e kawe ngani. Ta tau toi hanga whai mo hanga aue. Ke te lava, te solova, mea kodi hangi ko mena lava ka ne vila ane nai. Kake, kau o kou whamalo atu kak mautolu kou whanongo mai i hengalu ea. Whanaho poate. O tui bea kou whanongo mai ke kawe inga koe di, kou hi kulahi ak mautolu e whahinga. Koe mo uia, koe liri uia, mea e ai otua. Ko o lili whahinga koni i sopimu nao o si tō wa o ke mea koni tēnā whoki, tēnā lili u. Ko e whoki eni e whoha mau mau koloa ki hene tamai i pisope. Ko e mea koko huinga ko jai, ke ta ulo tua whanau pe heni, ko hi te taimi tēnā whoki ai, ko e whoki e whoha mau mau koloa ki hene tamai. Ko tala manu watu kak motolu, pe pehefo kak motolu i hengaru ea, motolu i hengaru ope. Ate fasiko ni pia maa moutolu kotoa o mumea mai ke polo kalama e ngalu ope, pia mo ngalu ea, pia pehe ke whanau hopo ate. Moutolu tau lotonga ngā ue. Aia ko ate fasini maa ule kotonga, ane tūkia pia mo tagles, pia pehefo kalisea te funaki. Toki lupe, toke lau ta aufa, sione ta avo, pita halalilo, solomone ta apalu, selui matai sefesi, penisimani vae no, mereane paia nakailevu, pia kakulani kusitafu, Pefo ki ke ahein a Costa Lisia te Funaki Pensioni Fifita Poko Poko Hivo A Faresi Upaya Fifita Maikolo Pea pehe kasione kaufusi finau Pea makumi sei kaloni Pea pehe foki Ato epe fasini ma au Samson Tike Paula Tatafu Paula Reveni pea mo Anna Popua Pea pehe foka Steven Moataane ki Taulanga Sione mo Unga Pea mo Inoke Vaka ki Lotolua Saya Tayone, Wate Toltau, Amasaya, Topuluka, Lokantani, Peka Fred Pani, Kipa Mastoni, Afkaloni Hea, Ki Handli, Taseni Ulakai, Pefoki, Ki Avriam Tengei, Ki Sene, Pemo Avriam Suave, Soane Faiva, Ki Maui, Hawaii, Fare Aisi, Pulutousa, Ki Frisco, Pepeka Misa, Watekini, Ki Arizona, Motevita, Manukia, Ki Hekolo, Kaukalistiane, Sio, Ngai mea kou hoko he, ngai au ni e vāvā kouwi whakafonua episode, ko uhi ko e tau ngahi tui whakalotu, kono mo oni ia. Kai ke tāri he kau tui koe, ai mea ko atu he e tui whakalotu koe. Ko mea pia kufai, ko e na tau tā mate pe ko haia na ua ku. Ko e mea ia kou sio kou hoko he ngai au ni. Kake, paupe ke pehe e anga e tau mo ui, pia pia foke whamalo atu ka ripou, Lipo famalo atu ki ateko e pia peka vini Prescott ki Kenpela Aseria mo kaumai ki e polo kalama i he pongi pongi ni. Pia pehe ki a isi a isalei a tupe malo au pito. Kau ate fasi ko e tau fasi ko ni ko e ofa anga eni lea mai a mua pia mehe funga sayone ki tau whanong. Ko e tau koloa ko e gumore Ko ne more, ko mea benu tau umea ki ai, ko e tau kore ke nau rea mai, ke tau rea mai me fe e vela. Kaike, ate fasini ma mautoro ko tau umea mai ki ta polkama i ngalu ope, pe ki ngalu ea, whana hopo ate, pa pehe ma mautoro ko tau tau loto ngau e pongpongini. Ofa pe, o ku uongorere i tau polkama, pe aonga tau polkama, ke tau fai ha mea ki tau fonua, mo ofa tau kakai. Malo.

0: ko e tautaimi ku toi tauminiti e uavalu toi tauminiti e uavalu ki he tolu i e pongpongini pia ko e tau polo kalama fokeni o kuhoko ki e pongpongini polo kalama ko ia ngahi reo o e hengi koula pia mo o e ngahi popo aki talamonu pia pehefoke ki hono analaiso ko ia o e ngahi hiva ko ia kou taitali lele i foki i he pongpongini a uheina i londoni tui fua pia pia foki ka sione one vela tupou pia moe motuani ke mawhahoko atu e tau poloklama ko ia ki he pongpongini a e poloklama ko ia o e ngahi reo o e henghengi koula i he pongpongini pia o kou tui pe e uheina kou tui pe ku wong lele i atu e poloklama i he pongpongini ki a te koe pia pe foki ki a onevela i he mangaue atu pia me i he whareni i he hoani pia kou taitali lele i ai pe pia mo ki mou tolu kotoa o ku mou mea mai ki he tau polokalama i he pongpongini i he ngalu o pe pia pe foki ki he ngalu ea o e a pongpongini ko ia e oena kou a Tuka te ka te koe, ke ke lave mai ange, e uheina he pongpongini pe kuongo le rei atu pe, ai polo kalamaki a stere eriana, pe a osi, pe a oatu pa mo e tau fasi taritari ki he pongpongini, pe a tau toki hoko atu rewa e uheina ki he tau polo kalama malo. Uheina?
1: Pa?
0: O kuongo ate polo kalama?
1: I
0: ho whanau atu o rea, o te kiu whanau atu a hiva. E kai, ko mu taitari atu, he kai o atu e hiva, kai taitari ko ha hawa kai me ki polkama.
1: O ia. Te tamanka ko agresa malo la, i ka koi mea mea tāra kosone o nevela tu pou. Tau a mei ki konga no e tau polkama, ko e tau ngahi hiva, ka ko e leo o e hingin ko la ke pongpongi, ni wha malo la hea te whatongi e kotopi, whamalo ki lawa te tau rakonga tau polkama, si kule o satoa mele, pau ati whamalo la. Te tau ko atpe whamalo te ngawa lahi, ke tau ngā hiwa o i wikeni, whafo whau pito, pea ku tau ki whawhita i peko ke ome i kia iwi whae ke tau whatunga. Tau munu atpe ngā tolu kue si kau whanamo te vita, ke nā mau ha tau mau ai peha heng heng koula i he pongpongi ni tau analaiso e tau ngā hiwa, pea kai nā tāna ki mai, tau te vito ke ngā best day greetings, pa mai ngā hipopoat tau munu ko tope, lawa ke au tāki at ki whalena ka ki mōa. Kai kei te whalo roa te vita, te whokeat ka tau kamata mālo.
0: Pito. Io ko whamalo atu e uheina, eh? Ka uanga ngei whainga maari e koni ka une vela vela, ko ha ha wakai. O si seni atu pe foki polo karamaki a moua e uheina,
1: eh?
0: Io, vela ko ha ha wakai kia ta
2: polo karamaki. Io, te vita ko mau koe, eh, ho seni ange polo karamaki si ake, ko whamalo atu he fili fili hiva. O alupe tai mimo e whakalaka laka, eh? Mana koe e polo karamaki, pa ulai me kakai unau fitu taki mai ka te au. E te vita ko kua tu lo kua fai kawa ko he taimu ko kua te wiki eni. O nau komeni mai e nau maari e ia e proklama koni ko li top 10 ni koni e ngai fasi o e reo hengi hengi kou la e. Ko ia e uei nau ko kono moni ia e te vita. Kai ke whatatari kakai kai tuwa te whoka te ita koi ngai kapu. Kai ke whatatari kakai ia ke ngai proklama ni. Kai tau te vita kau kau ngai bouli.
0: Ia io ko whamalo atu e one vela pape heka uei na e pia pehe foki e whamalo ka kumou tolu koini o kumou kau mai he ope tani mu kumou asu mai tafi mala e mai he pongpongini pia mei a Frisco a fare aisi pulu tausa ko e fuha tangata e niko asu mai ke polo kama e pongpongi se lui matai se fes whamalo atu ka te koe malo apito toko ni mai ke polo kama i he wike koto ape pia pehe ki he toko wā ni sione ka fusi whinau e one vela kau apito o tu mu a mai koe koe poni aia koe ngahi ta me ani tu tau ngau ake poni weina mo one vela koe kau tau te hina i ongi te na uat foke tau pensio pia pehe ki he whia wine sopo tau wha ka fusi platas pia pehe ki he ki a teine lātu pehe ka waka pōreo siare i ongi Tolo afiri mo hela, tse ipo i wharemaka, pia mo ongo i waha latu, pia mo emaloni i ongi. Aia, ko kina tolu ia, kuna uatu. Ko i wike kaha u, te tau foke mea rea papa, e... ona vela mo he na te ko hanga o to o mai a nga hi fasi he wi ka u ke ta fa nong jai pa pe he mahalo ko ku fili ko ni pa ya ha aho te uno fo ai me nga weni he kai to ya ha ha ha, ha top 10 e ta me papa ya o ke nga fasi ko ni ko nga to mai ke
3: ko se ko te vi ko ya
0: ki ki wi ke ka u ko to pe ko uno fo pe ko fe du ta ti ya na dolu ko hi ko nga fa u ko ni e ve la e ka io e ka
2: mariela
0: e ka ta me
2: mariela
0: ko fa ta ta ki pe hanga ko ni ko e ko mapo va ya
2: Koi.
0: Ai, ko si wele no fotai mi, eh?
2: Koi.
0: Ko no fore wa sio. Mantu ko ka nga tanga talerei, ai tanga tani.
2: Koi, koi.
0: Ta no fo sio. Mari e fa u, ko sa be foke ne tamai.
2: Koi.
0: Ko na me na ke hoko ai fo i me a. He kure a ke tai mi ko ia he ke ia ko vela.
2: Koi.
0: Ko ia hata ha e ka u me ha ia ko te na alu pe ho
2: o na. Koi ko, koi.
0: Ta ko la he bitu fa hinga nai be. Ko fo si wele ni na ku mi o mau. Pe a sika pa ta ka ke tau tau i ha ka hoa.
2: Koi, koi.
0: Ke hoko ko fo i se ini.
2: Eh, koi.
0: Ke hoko ko fo i se ini o tau tau ai fo si wele. Ha me a poko. Hanga ko fo i piva ko asiare i ongi koi a. Ko pae ha lo tu.
2: Pae ha lo tu, koi, koi.
0: Kai ke a ha fei tu te tau pae a la hita hai ka ko mea koi lotu.
2: Koi, koi. Ko
0: ngā ini. Ko te alupeo mate koi ha fei tu e tano e pekita.
2: Koi, koi.
0: Ko pae a i ha lo tu. Eh?
2: Maariela.
0: Koi a. Ko ngā hi fasi a. Ai ko fa malo atu ka ngau tolko ni. Koi poni e ni a. Ka ko utano e ni ke huike ka u ke a. Fare a ispul tousa se lui metai se efesi. Sione ka fuzi fi nao. Fa malo atu ka ngau tolko motol ni o ku mou. O tu mua bai tolo lahi. Ka ku te kai ke nao tohi hake ke ulawa. E uena o atu e fasini. Pe a maa pisope pe a peka te koe pe a ka one vela. Pe a moki nao tolo koe ni. Na nao kau mahi ta programa tokolo lahi. A pito ka ta programa koe ni. I kure o whakatu a merie, eh? Ki a reko tonga, pe a pehe ka ane a Tukia, pa mota Gresi, pe a pehe foki ka risiat funaki, toke lau ta au, fasion ta avo, pita halalilo, solomone ta apalu, se lui matai se efesi, pe a pehe ka pensi mani va eno, mela a mereane paia naka ilevu, pe a pehe ka hoklani kustafu, a heini a costa, pe a pehe ka risiate funaki, Pensoni fifita, pe a pehe foki ki a fare aisi pulutousa, pe a pehe ke kautama koni me Amerika, fare, a fare aisi pulutousa me Frisco, pe a momisa a Watekini, pe Arizona, mo te evita manukia, e fare aisi te kaki asi ma te evita, ka koe foi mea koni na o mai me he kolo ka ukaristia ne. Aia koe foi. O puka wenia na tonu ke ne pe mai me he kolo ka upalangi ke tau sit ke tau tui jai
3: Kaje
0: wena te ma fokia tu kwa fa hinga ke mai me hena ke av ke tau fika ngo fulu e pompongi malo
1: Io a malo bito a te vita mone ve lai ki tu koe mai hen se ne ni mai piso pe slon slava ve si malo mo si fa sa tonge pa mo tala mono at ke ne le a koe i he sapate fika ko fai tō ngona tau pō, tau monu ki ai. Pea ko koe klosi whakaha tōnu ki Upper Hutt, Alan Bay, ki se kau tā pō, nā me a mai hui kota pē, o whalahi a Tisa Valencia, o Tuiwa, a Maria Coretti, a Fremaka, Iwa Fungea, pe ki a Benedict Mateo, pe ki a Mina Fetu, o pe a mo Klausi a Hangatau, o whalahi a Kamoto, so mo me a mai ki tā programa, hui kota pē, pe a mo tosi ihu whā ki mai e tā programa, o whalahi a Pepo mga mga kao whanau le teo me loto we ringa toni o fa pēku nau a amai ki e programa. Iyo ape pē ni o mahoinga pito ku kau sene ni ko sewe na si kau mai i he pon ke tau programa. Krosi ki Mildura Robin Wales ya mela tau langa o fato kau malo se kau mai ki e programa. Pea tajarfu ki loto a Canberra, ya lipo mo vini Prescott o fat ka moa ma los kama kita programa. Ya ve foi tanga ta koyo ko ko brillante ngei folo ma la fukeli ya brillante ngei folo ni pulika kon asmai o fat William ta ko te ke bram suave ma lo pizzo mo kama kita programa. I ta se nu la kai o fat ka ko ma los mo kama kita programa. Choice to boni o na pa ke nga web o fat ke tanga ta ko tanela o skolo na pa ke apiko a fenga tapo aki ki benku preach of at kamotol. Pefo ki tanga ko palo reveni ke no lo pe mo ana popu o pe na ke fo no pe ta wai se ne pa e o pa pa la mo mo ana e se lu ma dai se se si ma lo pe so ka ma ki ta po ama e pe fo ki pe mo a kos ki he me toni ki a ane pe mo to ta ta fle su ki a ma lo so mo ka ma ki ta po ama ka fo ke te vita mo ne vela ma lo
0: ma lo vela kwa ta me la
2: Ia mā mito e te mita, a te hiwa, a te whasi ua ki mā au, te mungai fwe palo ere bini, tupe ke ui e ke noro pipa e, ke noro pipa, pia pē ki a Timo te sin man mu a skantau ngā, ko Andrew Tau he maloto, tā kala flakseni mo fwike tunga whasi, pē foki ki a toke tā sione mahino tūkia, pia pē ki a ke noro pipa mo Andrew Tau, e teita, o kuiku, seo kau mai ene i likuwe si, koe tama ti milita eni pe me he kau ensinia wabuna koe nea nusi lahe pōni, fo i toko, fo i sifie wanima koe ke, hono to hono ensinia i koe tau wabuna, kau ere ka waini koe ni maha ko kaa inga pe, ko hare mahin muniu, pe pe ke hoa ke a akesa tui vai makanu niu, pe pe ke a esta, pe a mo Finau Junior ki poke noe, pe kai koe ya pe foki, atu mai kau fau lori koe ni, te singata taitusi flakseni, Pepe ki a Sione Kaufusi Finau, Sione tā Wololohea, tā Seni Ulakai, Pepe ki a Fred Pani. Koi a te vita te ufoki ato.
0: Iyo, ako ata pe foki a Fasini, pe a maau Solomon Tāpalu, pepe ka pui pui koula mafi, nau hakiri tere po. Nau, ato pe Fasini maau, mea pe koi ka ike whakafe, mea au te alo ato ka pe FTI, eh? Oye,
3: E mi
2: mi au e mo kai fika ulo tu e. Koia. Te yo nau e. E tau mafo sila. Pe koha kato.
0: Koia, koia. Kako, ato e pe fasiko ni nau, mo e popo ak tala manu ka te koe.
2: Happy birthday.
0: Ho birthday e. Koia e nau. Pa pehe foki, e ku o ato e pe fasiko ni pe ama au Samson Tike, pe ka Paula Tatafu, Paula Reveni pa mo anapopua. Steven Moatane ki Tauranga. Sione mo
2: ua. Steve.
0: Pea pehe foki ki a Inoke Vaka ki Lotolua. Pea pehe ki a Saia Tayone, Wate Tolutau, Amasaia Topuluka, Lokantani. Pea pehe ka Fred Pani ki Palmerston, Afkalonihia ki Handiri. Pea pehe foka Taseni Ulakai, Vriam Tengei. Pea mo Pila Suave, Lion Suave, eh? Pea pehe ka Suane Faiva ki Maui, Hawaii.
3: Ka mehe meha.
0: Io fare ais pulutousa te kaki asi maa misa watekini pa mote vita manukia me kolo ka ukaristia ne ka ueni hefo ime a maaria ke tau mo ui e pulutousa ko ia ko ta ulaki fasi eni ko e fui fui manu e kaho atu ia klapu a fitu a takala ua ma a ki mo tolu koto a pe pe pe ka ki mo tolu na hakosia ho mo a PFTI i he weekend Motol mo ahi mai ki he fonuani pe a pehe foki whanau wate ka ki mo ngalo motol ya te au ko hine wa tonu atau he kumone lau koe folofola na mo prisione pene ka ki faha ahi ange vela
3: koe guri atu
0: koe guri atu koe ya koe guri atu koe hinga ka motol koe na kusia ha mo whanau i ngai fitu godi ko mea penu mea ke lava ki ai ha ah alu o au ki pare moremo e ku alu e vera eh ko wi ko ia ko nga hi me ai ko a he kai da fa pare ia we nau e ko hi nga ko wi ko no PFTI mo fa no ma nau sio fa a ka we pong pongi ko a au ko ha fe ni ma pe ko fa o si o foki ki he ku ai peti
3: ko ia ko ia
0: Se a pego a pa tamte e ka rau tohi tapu au. Tohi ma nau ia tamai, ta kou si ta ma nau. Ma ke ka fa hau lotu ka kontalat ka nau nau. Kontalat ma upe ka koe. Va he fa fo ka motu a, o go ulau, i he pong pong i koto a pe, va he taha fo ka fo u. Ai ko va, taha fo ka fo u, pa talat upe tohi koko. Fo ka fo u, ti mo te kou lere ai. Mo va he. Fo ka motu a, sere ma ia. Eh, si yo? Tohi ma reva nau, si. Tana au nga peke tala tuke ke tala mai ke wilo te ke ha o saute i au koia koe te a kou a whamalo atu ka fisi a sofa malo e sif malo a pito kau mai ke tau polo kalama i he pongi pongi ni aia koe tau fika hong fulu weni koe a fui fui manu e kaho me klapu a fitu hata kalawa atu e pe maak motolu I he pong pong ini mo me amai mo motolu koto au tau ngā u he pong pong ini paura moa pe a pehefo ki ki a tevita manukeu pe a mo petelo olosoni ata pe fasikoni pe a maa motolu malo

0: ko e tau a fika valuia ki he pongpong ini ne oate kakau te ina kaufusi e uena ko e ha wakai mai ki he fasini e uena ko wilo pia ko kaufo ke ne tangata ku ke manako apito ene ngai fasi e malo
1: Ah, ko foi va poka ni te ida mo vera, eh? Laka e konga. O tada no vere angai awe konga, eh? Ka ko foi, ko to o pefi va poka ni, te ingo foi ifi ifi in mai, ah. Foi enjoy, well, foi fatuptu pulanga, pito pe, alwe tu step for step, mo hi, te ingo te hangai ko fatuhala o toka wa, he vela, ta to pe kouta ove tonu, eh? Kai ko teri. Mali au pito pito. Tain ton peno at foi hiwa ke kao Amerika, eh? Hula mai a tama, e kuo mafoa e ata, eh? Ke he ni a kuonga, mon na whakalaka, eh? Mon be, papi ki tau follow tate, ale kuonga, eh? Turi mafoa na mafoa e ata, eh? Te inu e sini ka te loto vela, he? Mora mito vea. Ko sini ko te inu ko te loto vela, he? Pe a kuongo ia ki e loto pe a moe ofa. Ako ki foi popoa ki hofa, ose aki koe te alpo uri on vela o te he. Fei lo aki a whaka osi. Ka hepe, ka kulahe rea ko tuli hani, he? Ako kui koe ko tuli moa vela, he? O tuka osi e, ko e whaka osi e koe tape pa koe proklama alpo uri, he? Ka mwona pita. Ma li e opite no whahingo e Coffee's Brothers, se po hivani koe laka e konga, he? Ka po kia, malo.
0: Io, vela tana ki mai?
2: Fie fie alahe moni deita kau ngawe po uri e pone tāia. Ko nau te ongo, nau a he. Kakai koe niu, nau lere po uri mea ka koe whamawhara taha ki kusio ki. E weina, ki foi, i foi konga whaka osi koe ni koe osi fasi. Toi ki kumi kumi atu he kua ho tala noa hua ki au, he. Maro ko ongo i devita e tamani ko whehalake ki bea e toki. Alaa kumi kumi atu he koe, ko whehalake mau, he. E... Koi a teita fokat ka koi ke hiuna koi tau taimi.
0: Io ko fa malo atu e vela, eh? Pea ku moni pe foki a lau koi a uena ke fasini. Koi ngai kau ngai fasikonia he ku he koi hiva ne ongo ene fuoloa vela. Ka koi ngai fasik manakoa, eh?
2: Hanghe me aifion.
0: Koi a.
2: Kau hi pe maafana mo vela e tupe i, eh?
0: Iyo, koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi
2: koi koi koi koi koi koi
0: koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi
2: koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi koi Na hau en mau nei whawhi he kau haa moa na nau tai o tala, eh? Tā no kai where di koe fo ouga nau tolu foki hugo e mea ihi, eh? Koe rea wha malo lahi mea wata mai pō mā whanai kau haa moa. Pak mon bia. Koe kau enai whas nei likuesi i, tā mai where nei kau hano likuesi i koe kau haa moa he pō koe ai o tala. Wha mā whana.
0: Iho, ko wha malo atu e vela, eh? I he tawhako ni uena. Ka tau hoko mai, eh? Ki he yeah. tau fika fiha koe ni ki he pong pong ini. Fika fitu, eh? Ae ko fika fitu koe wisa hefe o whaaki o atu e teine la tu tuku i mai whahenga me hena
1: si o hi
0: wairena tungi fika waki,
1: eh? Teine la tu e a wisa hefe o whaaki, eh? Maari, api ama amasi fatongi e pao tuku moe ato. Malo pito, so kao mai kita programa, pehe ki a solist visita. Kum se kalon moe kau a tufkapa, moona o pito tonu e vae, tonu e tufkapa e, moko e, o faka moto moe kau ngau e, kodope una moto ngau e, ngau ngau e, ke kau ngau e me faka security, kau ngau e me malaka puna, ngahi we hausi, ai e una tolu, lotau ngau e, tai ni, tonu ke tau moe, o pau ki tau ngau e, por moa, atke tau hiwa koni, pe ke kosu ka ngau tomi ka sere ma fure, sere o fat kakoe, ma wau piti se kama ki tau programa, sere lima tai se fes, ma lo si o amai, ma kama ki tau programa, pe a pehe ka se lui palo, ma lo au pito. Tiala o sinai takala watu, pe ki toki ate fo hiwa ia, kakoe tiala ku kore mai tiala e fo hiwa koe a ongo latu, toki kosu atke tau so hiva ko ia ka ko tia lai o pala hiat malo se ka mai wate mo sini wa malo se mo a mai ta programa pio fa malanga malo pito te mo tanga ta ko ta se ni wa kai Oye, o pai pe ta ten. O pai va pe ni go tai meni a go i no pe te de mo ne me la. Tai ni koyo na heru. Te pa ti ko da te go si la ka ko nga mo. Fo na de mo ka to mu ta se se fa o gen ai me ke ke te ni. Ma lo pi te o fa ta ven ma lo to ka ma ke ta programa. O David Mankea is here in the house in the building. Ma lo pi te o fa ta mo to te mo lo ni a tu i pulotu. O fa tu ma lo pi to
0: Pau, fokia te vita monvela, malo. Io, fa malo atu e uena, eh? Tau fika fitu e pongpongi ni. Uisa fe o fa aki mea tene la tu. Tako atu ai pefokia ni, ai fasiko ni, ba maau e ke pueri. E ke pueri ai fasini tayone, si amanaki ke ke folau atu he pongpongi ni kitonga. Mo e kau folau koto ape kitonga i he pongpongi ni vela, eh? Fapuna okay. Pongpongi ni.
3: Talmonua.
0: Ala, talmonua tu kak motolu, pau ato e pe fasiko ni pe a maak motolu, pe a pe foki ki a, sorry, a tisi fifita, pe a pe ka mafi fatongia a tukumo e atu. Kau fo ou pore, ta pe ka inisi halalilo. Pita halalilo, Maria Koreti, Sune Finau, pe amo Olivia Kupu, kau fanore tioni me taneitini, te vita manukia me kolo kau karistiane, kau fe kolo kau mosilemi, boke ya tuai pe, eh? Loni tui pulotu, Paula Leveni, pe amo Ana Popua, tiala o sinai kakala latu, pa pefo kaselu i palu, selemaya mafile o lo kantani, petelo o lo soni, te vita ma manukeu pa beka Paula Moa ka ngau ko ni na si fanango le tio mai puna le nonu pa beka sona ka fu final devi ta fakava pa pe ka ma u tala funga ni o hau ta se ni ulakai komise i kaloni sani ova a Polonia pa be fo ka fisi sofa na wa gritere po pui pui kaula mafi sol moneta palu selu i metai se fesi pa pe ki a fare ai si pulu tosa Motol Goni, Atepe Fasikoni, Piamau Samson Tige, Pieka Paula Tatafu, Paula Reveni, Piefoka Steven Muatane Kitaulanga, Sone Mounga, Pieka Inoke Vaka, Saetayone, Watoltau, Amsaya, Topuluka, Lokantani, Fretipani, Pieka Afukaloni Hea, Piamotaseni, Atepe Fasikoni, Piamotol Goya, Taulotonga Ngaue, Ihetainimi, Fanahopoate, Ata pe fasini pe ma ki mo to mo fa no ma e pom pom ni i ngalu e a pe mo ngalu o pe e te ya ya hata ha me na e wena
1: e a ma lo bete zain tu ya te ma te ne go viola lo se hina sa mario mo fa ono kule ka pa mo e grup ko ya kari go ma la tangi o fa ka mo to viola mo fa ma lo na o me hina te cosa ke te ne go se la ska pe mo e Plik tala noa mo TJ Mana, pe mo i klub koe wita pipo, eh? To e si, paka i ata o hiwa sela ska, o ki huma. Iyo, pa te fo kilosa te pe ki hape matamirahi, ki tikoni, ki a Francis, pa pe ki a Tina Motau, o fat kamo mo tangata ko wakalahi, pe fo ki mo i ngai klub koto pe o loto o kalanina. O fat kamo tolu, pe ki kau ngawe, mau inga pito, mo tanga tolu, pe a te fo ki ki a esi, o fisi seri, le kotonga, Nego to fat kamoi mo e kligil de foa mo ko ko ya o fat kamoto de de ATP ma a mafi a ko ya ko ya mo ma na do ko ya te vita ta ni ko tu ko sa tia i ka malo ke tau wisa he feo fa te na to malo
0: Io vela
2: io si te ate fasiko ni pe ki a fu kalonia mana ko fai ka wa ko fasi ni fra ba ba ko mu kumete ko ve fu te ita te wa fi ka fare kai ko ni fare kai lipti a ke sa pe bo sab to po o ku si o ku na fu fo nu ai bili ta ka fu pe pe ka luisa pe pe fare kai ko ni pe me la pa ko ni i loto o ta hu to ma fare ka no pas ko ve fu ki pe pe ki a te singata pe mo ho nga tonga ho nga pai mo ne ka nga ko to be ai ko ko fo ki fo ki at ka ko ta lai ba pale li finau si on italia uri ngal wafe a ni wafe ke no lo tapu ma fa do ya tau ki america son fa ba hawai si on fa ta wa vaka happy birthday i fa ka ba be kalisa vaka epsipa pe a ko fo ki taniela ba mo kase tontongo ti fi hoko fa bula loni si wa vaka sa lote te vita ana se ni vaka ari pe bolute vailolo feo faaki pe mo ailani kafa ti feo kau ma a toa kase pe pe ki a lata boi ofo happy 50 birthday atu e mo hofo ka beke linda ofisi oi manu kaneseli ka beke a sosteni sefesi ki asteria pe mo ka usodia tuto ko asteria pe kai koe pifoki pe tangata kwa niko tita nai mose kai ma e fefikau tava ke manu pe me kloi chich malo obito mo wafe vai palanite taunga pe au pe beke a nanuola pe mo kau tamu kani pia mei tanei tini ofat kat mou tolu koi koi pe foki pe kia te vita fisi hoi pe mo io pe mo io te vita fifita io sori atu e te vita ka foki atu kako e
0: io ko famalo atu vela e pe ko ote pe fasiko ni pe ma au e reko tonga pe pe foki kia kiko furimaono malo mo ka mai ke pokama i he pong pong ni pe a ko to o ata pe fasini ma ka koristu tu ku ko ya sa antelu mo famana to atu mo fukata ha i ta mi ta ho ata ke apsias ko ni vaine monia i poson bi pe a pe foki ki he ka koristu tu ku ko ya o ta fa ha mo pilolevu mo famana to atu pe ho mo konseti malo ke po flight ka upo wa fa mai nani pe a pe ka ke ngalo pe mo si feinga ko ni a ka inga ni watop tapu ki he langa na fa lo tu sa katolika i longa mo tol na ya ha mo tikite mana tu e o si e tana ki tikite pe he a al pati ke u ke frao se ma nani ke ave al pati ki tonga ko u e tok fa lulu ya i u ke frao si ma na tu ka ke ko totong e tau tikite pe mo o atu a mea koia ai pati ki tonga koia ko ato e pe fasini pe ma motolu mo e malo e ofa motolu ko na ku mo si ma wata mo tikite fa malo ka motolu motolu ko na tokoni fa malo pe mo fetu taki ki a masanga pe kapa mo ke fie ma tikite kaje ai a ko tau fika fitu ni he pong pong ni o ku o atu ia e tene la tu koi wisa he feo fagi mon be lawa weina e vela eh? Fasini ke tau fanong jai pe koi ha e iai pe uhinga tarmai weina koi ha ni fili koia ke fika ulaki pako fili a weina ke fika ulaki e fika ulaki pe ia
2: pau be wagi foi bea he tau la ve io no lau maari e
0: koia
2: ka tau fanong o bei ta ilo be tau
0: koia ka tau fanong o ngei ki ai i e pong pong ini ai ako tau a fili koi a tau ha pong pong ini koi tau fika fitu ueni ko e wisa he fe ofa aki.
2: Oh, yeah.
0: Ka kata si wa nge be we na to ton ki alu fika ulaki.
2: Fika ulaki, eh?
0: Tene la tuen. Malo. Ko ia.
1: Malo.

0: ko e tatangi ku ostam ni te tahaua pe me e fa e pongpongi ko e nofo a kau alu fanong ke kamata fo i vela nofo a kau alu o tala a se kau nofo a kau alu o tala a se kau kau e nia i e fo i kata angange kau heina ke vakai o heina ki i va toko i maange vakai maange ki he fasini malo
1: hangi peko whala me he, ko ki fo i hiwa mana ko, this is one of the best in ea, Sari Ong. O ko tāma pēau fo iwa ko ni po kamari te osin en. Sai o pēau ia he fo i, taimu wala se ale o ni hanga lau lau fa fo i filo mai ki ta he. Pēno fo i lau maari ea o na maari. Ta he ne ngahi topu e nea Sari Ong ni fo iwa ko ni he, no whaka o alu kau alu tala ai whekau e. E ku hoko ai tala, ko hoto ki se tau e. Tā dalanga waka ofa pē ke ne whakao e. Alu pē ake to e hau e. Ko te whaka amui e. Tā ai uwafi si leo. O i pōkau nanga e. Māri. O pē ngai lea la lahi u wangai si are whao ngai fu iwa koni. Fu iwa asi mai heni. Te tuku e tuka mōwela. Ko fu i au fua a te fuli e. Ko i au fua a te fuli. Ko i mea a toka i mananga. Ai ko fui mea ko ia, ko fui au fua te furi, ko fui mea whakaluk fua, ko mea pia u toka i mananga. Ono apita pia, pia u mea pia u ilo i he ea. We, te hakai lang tau, whakatau ki mono. E maria, pita pia iwane, ko ki tau ki ilo, toko hafe, ne, tangata whak maare fuasiali, ta ko ia ko ofa, ope na ole rea. E tau fui, whika ni mai pongongi, te vita mono, vela, ko fokea, malo.
0: E o formalo atu e weina, vela kua hao ki tāna ki mai ki fasin?
2: E o mōne apu tāpe te itaka e, kau ki ka teo ki ta fasi tāpe o nia, ko kau e nia fai fasi o ngoi ko lau maare, wai ki lere mek manat me rie te vita ki, ki ngai ki whare hula hula, e? E o ko o si noa i ahalo ai, kai o maare apu tāpe ai fasin, ki o te au ka ko, i o kai ki o te fulno ke hangi, alo ku faka kau kau pa ke lo be ku mone la ko ko fulo ko la ke lo be ko alu ki fe fe fa non ho fa sini de vita i lo be ya i lo be ya ko ta fa non fa sini ta ko ta ko ko me fa ke he
0: io ko fa malo tu vela pe ko fa malo a tu ki a se lui matai se fe sta mai se lui matai ko fa o asone a reki ki kakalu o siuri ku tapu.
2: Wow.
0: Ai foi fasini toki to besiare o ange ke koia ku taulau o ui aki koe no foa kau alu ka koe fao sene aregi ke kakalu o siuri ku tapu.
2: Koi. Nai ta e sene aregi fasini.
0: Koia.
2: Moni, si uke toki ai ake mele ai se lui ku tau toki manandu.
0: Koia.
2: Mare.
0: Koia. Kako hange peko ni ko tohi ko nuk mai misa wate kini. Whanongo kia e vela. Fai fai pia ului e kau mose le mi ho tau si asi.
2: Kai fuke ta a ta me fuke a vita.
0: Koia. Sai, koe misa wate kini. Ka pau e iai haki lau maari e taha he mose le mi. E ului mai ki e kariste ade ki e kolo koni o kua te vita manu kia.
2: Ma vava.
0: O kua kāngi ki lau maari e taha koea he futoko hive hiva koni unga panai.
2: Fulo loto ena mai.
0: Koe mea ia koe e au ngā e tau programa ki lau maari e taha ka pau hō mai me muslimi o tau si asi oua. Koe tau whaka amu fokia koe mea ia koe fie mao koe he folofola ke ea u ene folofola ke tapa e wha e brahmani ko ni vela.
2: Koe.
0: Koe pehange koe ia koe aha koe ia ku o tau si o koe ku osia i koe e osia e brahmani.
2: Brahmani ko ni koe.
0: Que ha,

0: Nge au. Ta hafe. Ta to ke?
1: Hoi.
0: Ta ko tau tu ha ke ta to kalanga ta ni kalanga.
1: Hoi.
0: Mo lau e to ita buge la he ange ko au e bel. Eh?
1: Ko si ko si asin de momo ma adem oni.
0: Hoi. Kai. Ko no me ana ko te ko te lau pe hange ko ni fa me ko ko fo ke pe ve la ko te ni ko a la to ita bu a we.
1: O fa bo ni e.
0: Ta ha to a bo. O a pe ko la to ita bu a ke o si. Ko nga me fe ma ko e gi ke ta la ke ni for vola. Ta ko ha o mai no ta me ni ya. Hange ko ko ngo ya ko ma for vola pe ne ngo fo to ita bu. Hange ko ngo ya ko ma lo to pe ya.
1: O bi to bi. Ko
0: fa me a mai pe.
1: Ko fi ha e to to mo li li.
0: Ko la for vola. To ta ki to ta.
1: O wale wa wei da hota la ke uke lau e koe bahe tolu he fua kama motua te lau mai
0: faa. Mai faa. I fua kama motua he aho, pia bahe taha, i fua kama fo ou.
1: Si. Si ko teko ngwene ula kai wai mea kuto la lo. O teke lava la fo i vese taha ta tau mo aho.
0: O wale na uha ki rea kuta latu. Tai nimi ko lotonga leri fua kama motua e sere maia.
1: Koia.
0: Fua kama fo ou reo ko ti imote.
1: Oua.
0: Koe me alelei. Aupito, aupito. Kake?
1: Foki bi ke io.
0: Kata foki mai wena ke tau. Oia. Ko me foki o toton ko ke tau tala ki. Ko me lele e toton. Ka kai ko me a ke tau tala ki a me aku. Tau lau e Facebook a mo me kai.
2: Mari e ho ko. Io sto ga pe ko.
1: Tau lere ko u fasi. Ku ma gi malanga. Ku ma gi me. Tolo tolo mai be folo folo ge ko no a mo ya ka. Ina lolo ha gi pe pe.
0: Kone tok fanongo na plutosa hektagatu. Koe lotu, teke kore jamea, heka ke tari.
1: Koia.
0: Eki tatari, eta zeni urakai, keke fai jamea. Kapau ke kore jaha, eki tatari, eke sio ma eki, oku ke fai jamea, oku ke kore anki ahi. Tane toki tari, faka kau kau ireva o kore, eta se.
1: Oleva, oho ke uha.
0: Kata uho, ko tau fika faha pompongi di.
1: Oho.
0: Adu e tolo afirmo e hala.
1: Oho anna.
0: Koe hala holombui.
1: Ei.
0: Koe fa ke hala pehe hala holomuia pato.
1: I kolo, koe ia. Koe ilo, koe ke fu, koe ke fu ma, usia, ea ko. Ngata pea paula reve ni koe ilo, koe me teni hango.
0: Aie koe hala koe ni, koe ni hopo ma pea tase ni koe vaka pea me i hao koe me e ua.
1: Koe ia.
0: Ki
1: fawa. Fawa,
0: fawa. Ne hopo pea tase ni olele ke hala holomuia.
1: Holomuia.
0: Kaje. Kata ho ko atu hena, tuku mai, tuku mai e whahinga hena, a wikea tau whika whae pong pong ni malo.
3: Iyo, a whamalao ka pito. Ata bebe nua tangata ko tase nura kai. Tama tase nura kai, masi, ko toki mate mo ni, ni fui lau mari ko ya. Tase nua whaatu malo si a mai, ta wai ki ta programa, o pape ulele i pe lori tase ni, ata pia ma pantol taka, ko ni si kawai mtator, a fare a mai ta o pape hu mo ke fa ma ma ha te tano a pe a me lo to on ha nga me ta lo nga on ha nga pa mo mo to i ha nge ko a ka lo ni e mo ka fa ma o me han tre ma lo bi cho mo ka o me ki ta pro ma ko se re be ge ta to mi so at gi ni te a me a texas mo mo to ko pe a ya pe ke david man kia pe te fo ki si a ta ke ka so se pa le cha du lua pe me pe area me california Fisi Sot, mala pizza kau mai kita programa, di kita nata ko rate sama sila mai kau in kau mi otahuhu. Aku kau mai kita tahu ini misa watigin. Iyo, misa opat ka koi, pe mok motor. Koi ako ufa malot ka motor ko tope, katak pe kapa buto ato mo ngahi ngoa, ka oku mo ilo. Sili mata sefes, mala pito mo si kama kita programa metokoni, ufa lahiat ka motor. Ko fuga tevita moon vela, malo.
0: Iyo, ufa malo atu e wei na vela.
1: Iyo, malo vila e teita atu e fasko ni mauti mo te tau fou, pe ke kausio dia mitonga, malo e fai fatunga mihena. A malo e afe mai, ka koe tūkia, sere mai no tūkia, beka sā te kahio, koe beka sēna whoraika, au mā tāne ko Māria, koe koe whoki, whokowi habili, tūkia wharetau, tati ka mā a niu whakau ka tau, beke a tupou, bea mo tonga uhi, mo sā ti pautā, eneasi, tina mo lovi pautā, heka eliki, sai a wharesiwa tonga, au mā pāinga wharesiwa, Wili Pulu, ka mā Makahiri, ka mā Alope, Alope, mwe tau ngā whānau mi whāmu nāki Manurewa, pe ki a Mosese Tene Fufu, pe koe koe mi whoki Tevita, ka mā Asela, Lima, en Mina Fifita, amanaki o whanoa kau mā lisiate pe amolei salofunaki te vita i kabuka kau mā honga whangpō lisiate funaki sāke asi inokta lisa latai kau mā te vita waka pe moe kalapu ai whangako whewe holoto pe mei whamotu pe a kai koe pe foki foki e ku kia koe e timote sini manamua Sion tavo lolohea, sione ka fusinau, tai seni ulakai, te singata tai tus flak seni, tawake manu ke te vita nai mose ki krai chiki, peka milika matabesi ki lowo hati, pilo faas malanga, ka mahina whaletau ki tonga, peka paula lave mai, pea mo pongia, Nikolasi pongia Ulf Graham, ka ma mofui ke tuko fasi, sione mahino tangi atu kuafu, Hala makahununiu ka kesa esta pe amu finau junia ki pokeno pepe kia keno pipa mo keno tapu mafi fatongia tau ka entru tau foka te vita malo opito
0: Iyo ko fa malo atu e vela tako o atu e pe fasini pe amau pandol taka pa pe kamisa watikini ki ko furima ono reko titonga ke pueli a tayone pa pe ki a soli atisi fifita Mafi fatongia a ta tukumoe atu, pea pefo kakafou pole, iunisi halalilo, pea pehe kia Maria Coretti, sune finau, pita halalilo, pea mo olivia kupu. Pea pefo kia tevita manukia, loni tui pulotu, Paula Reveni, pea katiala o sinaitikala la atu, selui palu, pea mosele mafileo. Tako ato epe ai fasini pa ma motol ko to ape mo folau kitonga e pompongini tara monu ato ke motol ko ya o mo folau ko e pompongini kitoga fatawa ngete ke mo ma o ha folau lele ki o tau fonua pe pe famana to ato epe ki ako tutu sa andelu o mo frata ha ko ya e tona konita mitaha ki apsiasi ko ya paine monia ki poson pi Pea mo e kufamana atu atu aipe, a mo tolu ko ni tikite, a si kainga niwa top tapu. Pea pehe foki ki he konseti koia a e ako tutuk tau whahau pilo levu, i he wike ka au ki he apsias tuinga papai, ki he holoko leseri tonga. Mo tolu ko toa kutalo tonga au e pongpongini, ko ate fasini pea maa ki mo tolu. Pehe foki ki a Paula Moa, mo te vita manukeu, pea pehe ki he... Kia ki mo tolu kotoa koia mo whanongo mai o lasoni mo tau ngā ue kotoa pe mo tolu mo aha ke pongpongini teu teu ke mo lava ngā ue o se tau mini te ua whaa pe a me he whaa i he pongpongini whaa tawanga pete tau mau ha aho ngā ue lelei i he ahoni ku tau lava atu ki tau tolu kotoa lo tau ngā ue i he pongpongini aia ko tau fika whaa ni he pongpongini ko e halaholo mui atu ia e tolo a frimo e ala Ma ki mautolu kotoa whanau bat, a te fasini ma mautolu, pe he ki a mautolu, taurotonga ngawe, ai whermaki, ka whuka uri, teksi, security, ka whuka uri lori, mautolu kotoa kau ngawe, taurotonga ngawe pongpongini, maloa.

0: ko tau tai mi to tau mi te tafa to tau mi tafa tau fika to luia ki he pong pong ni ne o at fokia che poi fare maka hoina ko tau fika u a ko ke pong pong ni o atu e ongo vaha la tu ko toko to hifo ke un mohe ku a fainga me hena ke avgea tau fasi ko di wen
1: Ia, mala te vita. Ko e tukoi me whaiwa koni na e se aie. Ai kore mai ki mo a pea tiala o sinai ta whala la tu. Ane kore mai hafo i hiwa a ongo la tu, eh? Tiala o sinai ta whala la tu, ko e tōtu hifo ke umohe, i wa i e ongo la tu, eh? Kau fu nia e neongo e mapake whaka ki alaha tangata ko ongo la tu, tangata ku hiwa moko moko pea ku, eh? Mone kraspen he va to ka mali to fa fo fa a ka ko ya e tu ate be ate be ma ta ta se ni la kai ki a ka ka to be ta ta ma ha ki ma lo lo lo li o va ta sen ka ko te ki ta to fa fa ki ta ko se ka lo ma ka tu ska pa me ka nga o ko to be te tu ko ya te ki ma va ku na ko ya amerika ki ta ta ko ka la ile si pu ko en si ta mai ta mai ko e tali pe ne flight ki okala ni nai ki no sran safe flight mai e ahe o lakai o fat ka ko a pe pe fo ki tu atai pe ia ke na tol ko tope ko tope e te vita tawa o mai ke to mui ta mai we a we ke na tol ko to fu to la he ka fo ke te vita malo
0: io fa malo a tu e we na vela wa ta mena ka vita fika o pomponi
2: io malo ia tita ate faskoni mau foko habiri tūkia whare tau, tati pia pēkia niu. Whakaukai tau, tu pou pia motonga uhi, mosa ati pautā, eneasi, tina, lobi pautā, eliki, saia whare siva, pia pēkia pāinga whare siva, viripulu, mā makahiri, mā lope, tū riva whaosmalanga, pāinga pia pēkia mosese tene fufu, eliki, pia pēkia te vita, mosela, lima, mina fifita, amanaki ofanoa, Lisiate pia molei, saula funaki te vita, pounga, lisiate funaki saa ke asi, ino ke tari sae. Ko ia te vita malo, fokat ka koe, pipa.
0: Io, fa malo atu e vela. Ko atepe fasini ma au e fifita mai kolo mo kau, fa maha ki homo kumete i taak vila, i e pong pong ini.
2: Oua.
0: Te foki ki a tikawei Grace, eh? Grace in i e pong pong ini mo ngawe lai. Ko lava i e filimisi, malo apito e ngawe lai.
2: Tikawei.
0: Lava ko ia a e ngawe ko ni. Pea pe efo kak motolu a tasen urakai, pa pe ki a misi a wate kini, malo apito kau mai. Motolu ko toa, taulo ngawe pong pong ini ko ato ai pe fasini, pea ma a motolu, pa pe kak motolu foki o ku mo fanao le tio, me tane inti ni, pita ala lilo mo ka fanao le tio, pe ki a paura moa, pea mo te vita manukeu, pea pe efo ki mo a kau ngawe, ata pe fasini pe a ma motolu i pa pong pong ini, pe te lo olosoni pe a mo ki motolu ko ia. Kaje, motolu whanau hapoate ko ata pe fasini pe a peka motolu o ku mo a whanau mai he ngalu ea, pe a ke ngalu pe ki e tau polo kalama i e pong pong ini. Ko tau whikaua ni ki e pong pong ini ongo i waha lātu, pe a mo e tokotohi fo ke umohe. Hangi ko mena lau koe a wina gei e kore koni nai whai, atu e fasini e ongo i wahalatu malo.

0: tau fika ulaki foki aki e pongpong ini o atu ia e maloni iongi ko e halani si imahina ia e wena ko kore tai pika te koe ke whamaa pua po mai polo kalama i e pongpong ini malo
1: Eo, whamat wit te vitae. Tanae mōn pia si fika ura ke fui halan ni mahi nai. Mōn apitope. Mōn pia koi ki whasi ni ufu lolo toe. Kai koe nai whai pia nofle dei pa tuhako alo. Fui mao pia fui mahi nai ke ni hulu i wha pōle u toe. Mālo pito te vitae koa te wha mālo la. Koe tau fika ura ke ia oi pongpongi ni. Wha pia nai o ngolele atu. Kotoa, kotoa, motol, kotoa, pena mo kao mai ke tau programa i he pongpongi ngā hi hiwa o leo o hengen kōla. Ko ia te vida ko ate whamalo lai au pito ka koe, no tuku mai e tau ngai fasi e hong fulu e hui kotoa pe, pe ko ate whamalo ke ngā we lahi ko ia. Whamalo te ngā tolu ko whanongo, pe mo kao mai honga au pito mo whamalo lai, ka ki motol, tau te fito ngā tolu ngā si tohi tohi mai, o kao fuke o mo kao mai ko no langahak ono whalo tu hai popo e tau ngā ue o whalahet kak motor kai kia harea e mo ua ki whamalo ia i motor kau ngā ue po uri mo kina utol koto pe kau whamalo he tano e hina ia o whalahet kak motor whamalo lahe apit ko ia ko e ngalo tuku e tau whatungia o e pongpong ini hange pe ko lawe te mita maka tau teu teu lahe ki wikaha o ngai tame a papa mo ngai filifili ko ia tuk mai te ita maka ki wikaha to whawhia te vi motor tau toi kātou mai pēki hen, ko tau ap no whanga, hiwi kā o taim tatau, whetu tatau, whā ka malot ko mō mea mai, o whalaiat ka mōtol, ka mō mea atoa whā tō. Malo te wita.
0: Iho, ko whā malo atu e weina, eh? Malo apito, lawa lele polo kalama i he pongpongini, whā whi ipe mōtol taim tatau i he wike kā au, ki he tau polo kalama pehange koe, ko mea ne ulawe koe ki ane nai, ko wike kā au te mao. O atu e tau tāmea papā pe kou to'o to'o mahalo ko e talu e ku ngā au he whareni ko e tahaini i he programa Māri e lahi apito e ku to'o e ngā hiva ko ia tāmea papā i wike kā au ke tau whanongo ki ai pa mohono wakai analaiso ki nau tolu i he ngā hi talanoa Māri e ko ia o i ngā hi fasi ko e ku atu whamalo ka te koe uena whamalo foke pisope whamalo ka univela Ka pehe kak motol ko toa pena mo popo mai ke tau programa i he pongi pongi ni. A te ufa malo kak motol. Pe hange ko ia te whamanat pe tau programa hui ka au. Mo mea mai taimi tatau me ta hawa ki he ono pongi pongi. Ka ye, malo au pito au pito. Ko e ne tuku ko e tani. Osi mini te wha, te wat pe tau ngai fasi. Osi wanoa ko ia pe me i he nima i he pongi pongi ni ko tau programa whakausi ia. Whakahoko atuia e whaifekau wiriami a motua puaka lele noa pia me sastonga hou eiki e tau polokama tokoni whakalau maari e ki he pongi pongi ni pia hoko yono pa tau mawae ai i he pongi pongi ni ka ye te wat pia tau fasi mo tau taitari ai ki he tau polokama koia oku hoko malo

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E toi whaifele i atu malo sa mola o tapo e mai mauti malawa ni tu nga ta alofa lava ma alolo saifua ma le lange ma. O si mai lolo fa afonga ta alofone o le astofi sfuluono i una ilu afele sfuluono ma le lima tolitasi pia i PMN i Aotearoa. Lo una ia le ta ita ele vanga fa upfaya le leipa le sunga Chris Hipkins le maloni usila ina ia awai fa atasi le malienga o le vasa file mo po le Ocean of Peace Alliance. Le nei malienga sa sa ini e Australia ma fiti le vasa unti anei sa awai le pale mia Australia ya Anthony Albanese i fiti mo le sa ini aloa ia le nei fainga pa anga mo le pui puinga fa atasi ma le pale mia fiti ya sitiveni rapuka i silva. Na sao noa Hipkins, ole ala tota mawhaia lango lango, ma ia awai ni usile li neifea ngai nga whapa anga. Na whaani a sui tau wa New Zealand first year Alfred Naro, wa mata na li watu lango lango takanta palo te Pasifika li lato pati. E ui sa wha ala wilo li su isu le PMN ma le Horizon Research, i mata upu tau whainga palo ta le Pasifika, le whaama mawhaina i o lea tu langa. Ai o loa mana ia pēr li nei fai pule sa le National Muamua le tā ua o ia wha mau maunga. Pei tai, fai mai a ia, o loa sui sui maria le wa aia le toa tele o tangata Pasifika i tūlanga wha upu fai i le atunu. O loa tālo sanga atu le pule fau po le CEO le company o le New Zealand Marshall i a David Letele. Mo se toa file e mua au faa solo pia fai ti onga o ngonga faa sanga li kampani i lunga o penga te faa ilangi. O le tele se tati wa yelo na sao li kampani o lo utuwa ia e nisi o tangata fai ngā runga tua i fai ngā le te tau. O toi faa fo i tua nisi o fua la au malosi o no o lo au fiai ni vae ngai le i faa iloina ma o lo o su esu eina nei le komisino faa toa inga manamata ngā runga o ala manuia au tu po le Commerce Commission. Sa whaeloa le tele i lunga o upenga te whaelangi ni whaupunga ino ino, ma le whaeloa ngalano ma tau whaamatau. Whae mai a ia, e le aise eise ana whaamatalanga tu ina atu, se i vaanga nā ua maala marama le lei, ma whaia suinga tāla whea ngai. O loo tāo fi mau pēr le taite o le leipa, i sunga Chris Hipkins, e le wha oa le maalosi po le momento mo lana vaenga whaupfain. E u ina whaititia le lango lango mai i a Januari. Pei tai fai mai Hipkins, o le pānota la tamai ali New Zealand Read Research, o loo faa li ai lea ngai ese o tangata mele vae ngale national, ai lili watu mo se sui ngale maa lo. O loo tangai pia la le leipa, i le tūlanga mua mua le tōlis furu faa pasene, e hui ina pa uu ilalo ele tasi tesi maleono mai le masina o mati, le su esu engana tamai ale Radio New Zealand Read Research. Ali National wa pa ose tu langa upito ma walalo, talu mai ona ta itae Christopher Luxon, ile lua tesi male tasi patene, ma ile lua tulu valu tesi male fitu patene sa yai mua mua. Wafafitia ni ta ite ole tuwa ngai sa mua, ye tuwa ingo le fau vale male tau fa aleanga, fa asange ya teia maisi sui ite olua o la toba inga fa upfai. O loo fua fosa komite al pale mene su e sua ele taitai o le HRPP, le sunga tu le epesa elele malele ngaoi, le sui taitai o fono toi la wofo Pierre Meredith, ma le faila utusi o le ale ele pule rimoni ayafi. Na mafua ne su e su engai se lafo le pale mia le sunga la auli al mali e topo la ta ibao shmete faa pia, na la tu ufaini faa mtalanga tau fai fai mani ya mionga fo vale, ina watu ana ili fai ngā palo te tele ili tau sanga lua afe lua surtasi. Saunua tui la epa, na tuwaili su asuenga ona ole leai o ni mau faa mao nia. Ile tausanga ilu afe lu esfrutasi na afiai saa moa, isi faa le vanawe faa le faa bae, mafai nga malo, ina ua malo le vae nga le fast, mafolinga maya ina le fina ngalo tui la epa, e faa mamulu le pole. Mane tala faa iu, olo faa mafai na le tawa ole yeo ni sui pasifika le faa nga malo, e tu sa male su esu enga le PMN ma le Horizon Research. Tu sai male fitu liwa pasene o tangata na faalia le tau o tele o le yeo ni sui tau wapo ni faipule Pasifika i vaenga fa upfai. O manatu tu stusia na tu ina mai sa fitau ile le male su esu enga on ole le maala malama o faipule i faafita ule o fianga i pia ma ainga yesa oma. Fai male faipule o Palmerston North ya Tangi Utikere ele o se tu langa i faate i aile ta ua ile su esu e ngapo le survey le le tali tonu o le malo o le teiminei ile au noa mani sui Pasifika o i tu tonu o le fai ngā malo. Samoa telefona o le nei aso, manuia tele rau tapua inga, soifua.
0: Pacific people together.